Thank you, Sanere, Reverend Sanere, for the prayer. For malo atu ai lotu pe moe hiki hake ai fatongia pe moe ngā aue oe ahoni. Kai ata ai whanga ai a ke whakahoko. Ko hea ngahi ngā aue, ko hea ngahi whututu u te tau whakahoko pe te mau o atu heni. Whatawang be kene o mai Merino, kene o mai a Kororia mo Langilangi ki he otua. Pea rere iai mo e tau ngā aue foki. Ko e hohoko e tau polo kalama, osi e ni e wiheni, whaifikau koe ni e ke whaihatala noa ki ha whakataha i Mangere. Tau te whito a te te watu koe ni ki he whiri wharearea i Novema. Pea uke ai e whakataha e tukuia ki he tikoni, kene tau ki whamatala. Uke ai mo e kau whakaafe he ahoni, kuo whai ki ai ha kore ke nau kaumai ki he polo kalama. He oku teu teu a e whiri. Pea kui ai e ngā he koni hi koe ke uloi pa kono moani ea pe kai. Ka ku o mai e ngā he mea ke tau awhi ai o whiri ia ki nau tolu. Pea kui ai mo ngā he whakahua ia ni hi tau mai ospe whiri pe nau puri. Tāre atu ke whiri hon hoko, pa kou tui pē, e ukei ke pē he, ka kou tui pē, koe kakai e ni te nauhanga o ta take atu ki tau tolu, kakai e ni te nauhanga o whaki ki tau tolu, mo langhaki ki tau tolu, ke tau hoko, koe kakai, pia rerei mo e tau tū whakataha, koe whakatau taha, mo whakatoko lahi. Kai kehe koe ngahi whainga maari e, pa kou tui pē, e ke ia i e ngahi whainga maari ko ia mō ki tau tōlu koe whia whinia hau atu rewa koe ki he ono iyo ni mātou noa o gai e whakafuma ke he ko awha anai o kuhau kene ti mō e ko haika kene ti whanana ki fualu e kuhau pia mō anai, awha anai, tanganoa koi, ukiai e nangahi, fotu, fai mwea ki wharearea.

Koe tau taimi, toe koe whaatoto nueni, pia whatau pe wa ulele atu ka te motolu, ai whau whatongia me pia mentonga. Ihe aho, toa apure lulu koe ni ua fulma atolu o septema wafe wano. Koe tau makehe ni ki Iglesias Katolika, o ku whailonga iai, ai tau e whanoa, mei he whahok whatongia ai Tongan Catholic Chaplaincy. Koe ngā aue koe nina whotu ki ai a pātere whalakiko i he tāhiwa fitu o no o ne kamatai mai e ngā aue koe ni a ki ono tātānaki e ngai whamiri Tongan ana muwe te holo i he whonuani mo ngai palokia kehe kehe pea kamata me ai hono whotu o ngahi ngā aue ke tokoni ki ngahi whamiri ka ngata pe i he nau lotu ka koe whononga i he whonua koe ni wiki kua sina whailonga i ai e ka e ngā ia a e whanau wiki a ECL pe koe o ange whainga maari e koe ia ki he whanau wiki ke nau kamata mai. Pea ko tātari whiwhia heni a kuirei koe tare kita ia o e polo kalama koe ni ECL. Kuirei malomo e tamai a honi pa malo no tari a e whakaafe ke kaumai ki he polo kalama malo tau lawa. Ue, e kuirei o kuongo atu ka e tau hangatea uke ke ongo e tau tau polo kalama ki tau tolia ki a kuirei. Kuirei, uke ki ongo atu hame aia, tuke to e tau fasi, ka tau te foki ange ku mau. Mau fui whakano funofo ia, kwa ike ilonga hamea.

kurimata mai honi ba katak be ko le buka ko matmat be ai be lai ne e argoni ne os fai be ki fa feloki ki ka venga pe mo e ta ko ni ni manoa pe mo ta ko mata mai me fa nau isi ela pe mo nga au ki tataki kuile.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Hoig mo kainga. Tu mua ke whawhi loa ki atu e fwoi hiwa koe ni koe story to tell. Pe koa fwoi tala noa ke tala kohiwa. Nai wha uia mga tuunga i angahi au sia a ki whamiri e toru. I hena ufononga koe ia o e huhu malu i. Ai ngahi whawhihu ia. Ai ngahi iri fia. Moi ngahi veive ua pe aonga ai huhu koe ni. Story to tell. Hiwai he tahene koe ia ko Betty Ann. Koe mawhatukituki o e whatongia o e mo ui. Neongo koe si whanga ki konga toto a eni o ku huhu malu ka koe whakawhihu ia pe he ofa. Koe ngahe whiwhiri na e whai e he mātua i he mooni mo i maho i ngā ia he nau whānau. I he taimita tau, ko hai o ku pōpō mai mo tokoni mai ki whanki i mātua ko eni. A story to tell, ko ha talanoa ke talanoai mo ha whatongia ke whakakato i he ofa.

0: Ko whai te itaka e ngahi mea rea ia he ahoni piku hā kona upehe ai. Ko e kusai ange. Taitari whiwhi hae ni a maka pailat. Ko e ki lawe pe ki he taimi koni uktawi ai. Oku... Ese. Lahe ngahi tūwaki. Wai lawe kau pāra ngi upehe. Ngahi carrots oku. Tangle mai o mi ki tau awhi ai. Maka?
1: Maka?
0: Oku, kusio pe oku eko e tau pulkalama.
1: Pulkalama.
2: Ke flipo mara tau mau ki
0: kati. Iyo, mara tau lau. Koe ki lawe e pe ki ngahi mea koneu tuwa ki mai e ngahi wha i whakapolitikare ki he tau. Kono ngatu koe ni?
2: Kulupu kekehe pai ngā ue ki ai ke sio ki he utafa aki kekehe ka koe koe kuwhi sio ia ki ai koe hae ngāi polisi rahi poke ngāi polisi ngāi whaha i kekehe oktukuange mai ke taimpe ni ke te lau he kakai kou nau whai whiri rato kwhai mea nau ngāi whiri tau atā ina ke whatatau ke ngāi polisi e Kau mau ingai, aiga te whakea koe, koe te whake tōke taha. E Filipo tau whato ngai, me tāna tuhinu pika tau tau kāinga. Oku, aigai whonga kou tau whai ake whiri, e? Whiri e di ihi, whiri e di ihi, whiri whaka whāmeli. Whiri e di ihi, whiri pe me he, me hape koe pāti koe kona e. Kamata whiri me hei tāre ni hape, me whilani pia whiri pe he ai pe ia wangi. Tatawa i pepe koe. Ko tui pe kuma winga peke ilo. Koe hae polisi keke e ngahi. Pati keke. Pe a toki tau tae na pe mea e whiri. Ka koe koe. E te ako e. E mea koe ki i lahe ono tala ngai tae mizi koe. Ta wha ki whakai mi kore isi ni. Ta tau ne fito peke i he. O ngā oe koe swai ki ai. Koe polisi kone e. Ta wha kone e tau. Ta dai koe Winston Peter. Mea mo e. Policy for a labor for my pemawinga ene to ki asima yang owa ko ni ni ke wen ke fai fili o asima ke ta ki lave lave ke ki u me a ko u kano kato ko ko u policy ko ya e flipot
0: u kampe ko e no da taimi e le atia ko ni ta ki lave pe ki nga e kona u asima a Winston Peters Pea, ko ilo pe me kuhiri, laka ke tau fuku o afe he tangata koe ni. O kwange, o kwa, o eni he taimini mo e ngahi mea ia, o kua ngorele ia ka tau tu. Hangi koe ni, o ku talanoa mai, ko tau kaasini.

0: 내가 해버리시 거니 하고 뭐에 해버리시
1: 그라
0: 아 해버리 안가 예 어셰플리 거니
1: 예
0: 아무도 예배 필리버 거기 라면도 배야 나기 가이드 거기 뭐 이게 해버리시야 윈스턴 피터
1: 세페 거는 그 타블레라도 해 mainani pe mo katopo tauta ta no be ulahenga hei fotutu mai ae mea pe ko fifia wange toka ngama Winston Peters ka tautolo ke taimini ko taimi goena hangi uki fra mahu ahu kai kai maha ko tunga maha kono taimi lerei beo naini kai mahalo pe to maka e kaumai ki he polkalama kai opete ki fiu te mai be ke kahau te fai pēta ki tā no pēni mō hōhō kātu. E te hamena ki tōkāngi ai maka? Ikai?
0: Ie, mōrea pito e whiripa pāku ku ai ke te au o maina mō fua pē ka taip whiri, ka te teo ke whai whiri, ka te tau hāmareo mō ngai. Ka te au ia o ngulahi ange ai wisi a ia I he toi ngā koe ngai polisi, I he ki polisi ka ne tāko whika waki pia moe Anko whainga maari e tāko e ua ki ka uwa
1: Koe?
0: I he lere looroa mo lere whakaloku fua Ki ngai lahe ue si ae Pea, pongtana piki whakamata pota ea ngā tau whiribu e ngai mea pia Mo tau lāwe ngai polisi ki mahino, te mahino an Pea ko whaampe koe Ko te Ia gahe a grupu kehe o community una te teo hangai ngā oi ki whakahoko ki he tau, ki he tau kāinga ki te mahino angi ai whōngai Filipe pēkai inga taipata o le shita ka whiri oi a pēhe Filipe
1: Ia, mālo pito maka pailatea mo ki tala no ve ki he ngahi te teo atoko ia ki he Filipe
2: mālo pito maka kaumai ki he

0: kae tuna rua tunu kuafe, matanga he ngongo me he kolomua, weringa toni ki ahoni, malotai.
1: Manoma la mane ho e ki te malele ai tonga kotope, mo me mai ki e tau hoa ngongo koia I he fiafi pule lulu ko e ni. Koe uroa ki, koe lotu whakasetai ma ai ongo tamai ki tonga, ne fili ki he New Zealand Secondary School, team koia e wanoa wano, aia ko Julius, so in mātapa pefo kala I fone kamoto. Na e whahoko e whaifekau, whaifekau kisione whinau. Whaifekau e wahenga koe ni o Wellinga Tony, bea moe kainga lotu koe a Wesley. Ai lotu whaafeta I bea moe talamonu, ma e ngota mai ki tonga koe ni kua whili ki he New Zealand Secondary School team. Ko Julius toi ngata bea moe lai fone kamoto, na e whaile I bei Wellinga Tony, bea na tupu hake pehi e si a si, aia na hifonua me ni ai a e na hongo kui aptanga pe amosione palu pe pefoka ta baita ka moto mo kismasi ka moto o kamata ihe siasi ko e ni ka ke na kamata a ke mi a ihe wikeni a ki Hamilton pe a o ku kamata se a hui ihe falaite ko e ni aia kamata ihe falaite pule lulu wikaha o pe pefoki ki he sapate o I have been following to on a family coini, actually, a spare more life on it. If I like the coini, kepo poke, timi, pepe foki, kihinga, kuya, fahoko, eong, tamaki tonga coini. If I have a kanga tonga kuya, willing at oni, a talamonoga, Julius Toimata, pepe foka, life on a kamoto, moitimi, New Zealand Secondary School, if he aoki kuya. Koe wā ko tuku mai e meia koe a Hateli ko Ken Laban aia ko mahino pe koe fuafua pasiki eni ko hoko ki la kanga a meia aia ko ne tuku mai e ne palani koe ni a council pero ko slio fa puleanga a Hateli ke fai ha talanga pe mo ha anongo ke leo koe a kainga I he vahe ngani ko tuku mai e meia ai palani ko ia e wanoa ua fitu ki he wanoa tolu fitu. Ai ko ne wha amu ke whanongo pe amehe kainga hadveli ke e nao ngahi fie mao mivili. O kune ui e ne palani ko e he waka e ke noa pe ko e tau whanonga whakataha. O kune fie mao ke whanongo pe amehe kakai ke na nga fi ma wi wi wi pe ko ha me au ko na mahu inga tahai ko ha na nga fa kau kau ke ka ha o pe ko ha ha nga fi ma o e fai o ke ha nge ya me fonga ko ia ko na ro to nga nga we aki ko to ko la fo ke ka nga to nga ho ta o a va he nga ni we linga to ni o ko na no fo I he va he nga ko ni o ha ni pe a fi ma o a pito a leo pa pe fo ki ke ngai fi ma u vivi ke fa hoko ki he mea ken leben pa pe ke me timi nga we ane pe fo ki o ku mahino au pito pe a hiki ko ia to toni o no fo pe cost of living pe pe fo ki ki he ngai a me au fi ma o ke fa hanga we ki ai talo pe a me he wa noa wa tolu ane pe fo ki ko pe se te e ono fitu o ki nao tolu I he vahengani o kui kai ke se unga e pa a ngā hō mai pe koe nā ngāhi vāhe ngā ki tokoni ke nā ngāhi pie mā o whaka aho. Koe unpaid rate koe ia I he vāhe ngā ni pe koe ta itatongi koe ia rate he vāhe ngā ni na I he pa a ngā e tolu miliona I he wanoa taha hiva. Ko a oe ni ki he pa a ngā e taha tolu miliona I he ta oni. Aia ko hika ke e ni ai pa a ngā e hongo fulu miliona ai kai lava he ngai family o totongi e nao rates. Whafofua ki pe se te ona taha kau business ko ia I he vahe ngani nao pehe e toi hiki hake totongi I he mahina e ono ka hoko mai. Nai pehe foki Ken Laban o fie mao au pito ae whahoko ange a ngai fie mao ko ia ai kakai ko ia au fie mao ki te mawai ke whakapoto poto a ke apanga ko ia ku nau ma o ko ngā koe ke toi tali e pule a ngā po tu mai pule a ngā ke ua toi hiki a rates I he tau e whā pe a me e he aha ura ki ko ia si ulai wa noa ua hiva ko ia wata a e tohi ko e ni ki hele o kakai pe ko na fite pe ko na foto fo kakao ki a ta ni ma ko ya o o ka pa ko e fa mana tu pe hange ko ya ko a ki ta ka nga ke te ko ya o e fi di fa le a ya a ma ho inga pe fo ki a o ko ke me ta ka nga ta pun a le si ta i a wa ni ma ko ya o o ka to pa ai fa ho ko ai fili pe ko a fili I a ho fitu o nove ma ne o ki ai nga a ho ki mo a o fa ho ko ai nga fili a ma ke he o ma ho ina ke me a to fili I a ho fitu ko ia o nove ma o ta pun ni a sa le a le a I a ho ra ke o an pa e a ku ta u kamata en ke ta u to isi o o to e la yang en a ke mpeini pe a ma nga palomesi pe a ma nga pati fa politika le o fi ma pe ho ki o tau ka nga ke fai ai si di fa poto poto ne o ko e palo me si de na fai hanga hili liu ke nga policies pe ko tu tu ni pe ko la ko ia pu nga ka fi ma o pe ke ta ka wa tu ki he fi mi pe ke moi moi I ai nga pa ki ko ia mo na nga I palo me si ta la no ale ba ke ka fa fo fo nga ho vai nga hanga me o ke fi ma o ke na to ko ni mai ai ka pa o te na hoko o puli anga Mahin mai te me he sa ngai sa vea ko ia ko o mi he mi tia he ngai aho ni ka pau o kutonu e ni o ngal ngal pe ko pule anga tu ko pule anga hoko e si e ma o ai pātia e ua pe tolu o hange ko ia ko tonga lele ai ai pule anga ko e ni I ene pe he lewa e fai a ngahi a lea pe amo to e se mahino a ki ange ke lava o ngau e whakataha pe a ihe tain pe he o whaafai ngata a ke whahoko e ngahi palo mesi pe a pe foki ngahi pole na e fai he tain mini te nau fai a ngahi liliu ko e ni aia ko e mea mahu inga pe ke tau a watu o whiri pe a tau ke itala noa pe ke kau whafofonga ko e ni pe a pe ke ngahi pati ko e ni o whamanatu e nau ngahi palo mesi ko e ngata ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai
0: Ko se ale pasa fai totonu mo tau ngai ngai ngai ngai kolo ngau e kakala, Great Church ki he weekend I malo se ale.
2: Malo apito ai mau fai ngai ngai ngai ngai ku tatau pa moi ha a e tau toi whelo ngai I he wike whaka osi. Ke koe Aaron ke whaka osi ai mahina koe ni ko sepi te maa. Pahoko atu ae whakahoa ani pe a mehe ki koro o kui ko Esperton. Ae o me mei koe hoa taha. A rene mai koea pe a mei Christchurch koe ki heni. Pe koe taha hono whakafo ofa o e koloni tau te fito ke loto koloni. Ae whakafo ofa koea ae ngahi ngou e matara I akau. Tau tau te fito ki he akau koe ni koe taha fulutila. Pe a

0: Ko e TNT Sport ki he weekendi ko au Tevita Maka.
1: Tevita Maka.
0: Tevita, ko haha o fotutu ke ta programa ki he ahoni.
1: Paolo, kun teite pea kore peke ufa hati kai kata po tupe pako mongeni he palen. Me ate ta ki programu kene TNT Sport. Ko e waki pete mafa sega NPC. Ta hoku mai ai peke kanki ola, kanki tau oku kanki timme tonga. Pako te mo I tim kona vavau. Rugby. Ta hoku fai peke timme olpregi. Ko ta hape mo I sio he tau o te tau na olpregi pe mo Australia. Te pausa ke ligi kama net polo.
0: I o ko whamalo a te vita e, ka ke tuku mai e pe o la koe na o NPC, pe ko te au whakavaha koe anu sila ni malo.
1: Ame me o te whaalanga I te ki mua malo e ui kosi, ko I au ke te. Kangi si o taha, I manoa o tako. Ko tasmani ke ua ua, I he ua wha o rani whaitana, o rani mao, pe o plenty ke to rua ke ta pitu pe a House Bay, ane ki to lalo ti mwena House Bay e te, ta ti wene ki hao mai poloa. Ha mai ni malo. I waikato ka tolono ke ua pitu a manu atu. Uri nga tonu ke ua walu ke ni maua no frenu. No fapa, ua faa ke ua nima ke nda pelu tau maali en. Tala nake lewa ke nima nima ke ta hiwa sa frenu. Koe, tawano NPC data. Haa se kia ipo haa te hapeo ke te lau mai kia ke kena utu ni.
0: Iyo, ko fa malo atu te vita, eh? Pea hange ko iwa mahalo pena ato ki asi mai kau tangata koe na nau ihe olpeleki na nau kau koe ni he tua. Kaku te sio hange ke whahinga koni una ulawe la vea. Ta sio ki tau koni na ito kosi he weekendi. Whafofa pita whahinga ai whanau tonga koni I he a whiau hi koni ai ena PC e te vita. Kako e ko te sio lewa ki he ngahi whahinga pehe. O kua e whakalaka ki mua, pa kua I lewa kaha urerei ki a kina utolu ene tuu koe ki he kaha u. Te sio ka fihaki pia me timi koni a Kenda Perry, whafofa a bito e vaenga te kotahani. Pa kutu e sio pe e te foki pe te kotahani, ma tuu ko si e olbreki, ka koe tua koni ki Afrikana e lavea, pa kutu I pe vaveni pe hane foki, koe uhi koe te uteu koni ki he vaenga koni mua selia na ke lave mai ki a ite vita. Koe anga ia e ku wakai koe a ke whiahu ena PC. Ka sai pe, ka uhoko atu ai pe, ki whainolo koe ni te vita o e whiahu koe na ipu a Pasifiki, ane ka wā tonga, Fiji, mo Hamoa, peheki si Apani, ka Nata, mo Amerika e te vita. Eh? Ae ka whainolo koe ni, ne whainolo ai a si Apani, pia mo Fiji. Mana tuko Fiji u fika hiwa ia I whakohoko a mamani, Pea ko se apani lewa mahalo na I he whika hongofulu tahataha, peko taha ua. Mahalo peko tahataha, peko taha ua. Ka ko whainolo ko nine I kuna e se apani te vita ake kai ko I ua noa ki he taha nima a fisi. O mahino ai pe ko ia aanga tuu ku I kuna e se apani ai. Whiau I ko ia e pasifiki ki he weekendi te vita. Ko e anga ia koe ai wakai ko ia ki he... Ki hene tuu koe ai whiahu koe Pasifiki, tau tāri ai ki he taufo ou te vita. Mahalo koe koe ngahi mea ia koe uhinga koe ki ai ka pau ke loto ke uhoko atai pe ki he whiahu. Koe
1: hoko te me teite ke sige whiahu na vavahu, ke te teo nea vavahu, ke te tau koe koe ai timi koe na...
0: Koia, te vita fa malo te peko hui ko ola ni ko tau en Haiti me va u he wi ke ko si na malo he longo mapu I ka Ameriko u afitu ke u afa malo hi reva tu ane ki vale ko ta fa I talau ko hongo fulu malo hi reva re ma tu a ko u afitu I holonga ko ta nima malo mahanga marisi pa mo a halau fuli ko ta ki ta fitu te vita Pea mālohi rewa a taanea I Mataika koe ua aono ki he ua tolu a Mataika. Koe tu uia ae ngai whiauhi koe he, I he wike kōsi te vita a wahenga wavau. Pea koe tu koe te pire. Ai ulo tanga takia ia rei mātua koe poine ua ua. Hoko ae Maurisi koe poine ua taha. Halau furi koe poine ua noa. Mataika poine taha aono taanea. Poine taha nima. Talau poine taha wha, tuane ki vale poine taha tolu, holonga poine taha taha, longo mapu poine valu, pea mo ka Ameriko e poine ono. Pea koe mui mui taha, kolo tolu, koe poine taha, te vita koe ola ia, ngahi fi auhi koe pa mi vava au. Pe hangepe koe ni, o kwa mai koe he kau fafufonga mi vava au, ke kau tangata ko hene ngahi kolo, kau kuia ha mou fie toko ni ange ki he ngahi timi whakakolo. Kau tui pe hango tānea, Afganistania, kau tui pe mahana ke fulahe o fulau ki tonga pana tuke fulau ka awe ato toko ni ki he ngahi timi te vita. Ko ya ngai tuku koia ngahi timi e te vita. Whiau hi wawau. Tā ngā whaka o mai e ni te vita ko wiko si o goni, amana te whai e whiau hi whakavahe goni ki tonga e te vita. Malo.
2: Tau tahi wangu,
0: ki Nusilani e te vita, eh? Ko e aia na tau mai konga aneafi, pia e whakaosi mai rewa konga he ahoni. Pia ko e ne tuu koe, ai e nau tainte pire koe ki he nau wainga e te vita, a ki he wikeni, aia ko e aho uatolu, aho ahonia, eh? He taimi ono e fiafi ko tau mai ia koe, ai toko ua walu whakaosi, koia ai timi nautau mai he fiafini i he taimi i ono e fiafi. Pea ku koe tona ki kaha urewa aho ua ono, i kai whamone more, ai ko tona ki aipe wikeni aho ua ono taimi taha tolu noa e fiafi. Taimi taha tolu noa e fiafi, o kuwa inga ai ai Papeliane a New Zealand, peko New Zealand 15, he taimi taha tolu noa i St. Paul, pa mo e tau timi e te vita, eh? Ai ko na ula ki tau ia i he aho tona ki koni, taimi taha tolu noa. Aho pule lulu kaha u, aho tolu noa. Taimi taha taha pongpong e vai ngai mo timi ko a haa moa, whaieni ki St. Paul. Eh? Pea koe aho a flight erewa aho u a koia o Okatopa, taimi fitu e fiafi, e vai ngai mo timi Waikato a Pacific Under 18 e te vita, i he maraaka pulu koia Maurisi i Waikato e te vita. Eh? Pea koe aho sa pate erewa taimi taha taha pongpongi e wa inga mo timi a Taranaki e whakahoko peni i St. Paul te vita. O ko whiau i koini te vita i kai ke kau mai foki ki a ia fisi, pulo auta fisi ia. Aia ko New Zealand pe, pea mo Australia, pea mo Tonga e te vita pa ku mo Papeliane ko ia a New Zealand pe ko New Zealand 15 te vita. Ke whanongo koe ki ni, o i kai ke tau e timi a Tonga, te vita pa moongo timi koe ni Aitia Wani an Usilani pe ambo Australia. Eh? Ai ku ilo e fisi ia, koe ki aha nau whainga maari o nau toluia ke na tau pe ambo timi an Usilani pe ambo timi Australia. Pulo au ta fisi ia heanga koe e kusio koe ki ai. Ai aku fai tau pe a tonga he tua mai pe ambo haa moa. Eh? Koe ki tau ia pa moongo tia wani te vita. Koe pe hono uhinga o naia. E te vita kata si orewa, o mai rewa ae pāpā, ke nā tauange, ke tau, he koe no uhinga koe peheni, he koe taimi koe, ae tau whakavahe, ae a koe south, pa moe central, pa moe timi koe ni, ae vahe koe ni, okalani o whai mai. Ko whebe mālohi, koe a tene whakafofonga, ae whiauhi koe ni, mo Pasifiki, mo Fisi, mo Tonga, mo Hamoa, eh? He taimia koe na mei mālohi pe whoke wahe koe ni, ke te sio ai koe whata o ngai he hau koe walungo fulu hi wango fulu. Sio koe ku tō lalo pe hangai pe koe tau wanoa, tono pe ke whaha whakakau kau ke lahi. Tua taha pe aluha ke ai wanoa a tonga o kau i he whiauhi koe a tia wan na elelei abita. Osi pe koe ya, te whoke pe ki he mea tatau. Te sio ke tua mai koe ni koe tim whakakoe na tonga tau tā walu, koe ke tau ia pa moe. Malo be na tau mo haa moa heni, ko mea koe ke tau mo New Zealand mo Aseria i kai e te vita. Ka kuhu ature ma mo whangi i timi koe ni, hange koe timi koe a koe whanau a Pasifiki i Waikato be, o ku nau, o kuia nau timi koe Waikato Pacific under 18, filifili nau tolu ke nau tau. Pea, ka koe mea koe ke tau sio ai, peanga fefe, ene tuu koe a, ka ke manatui, kuna whauna tō lue ko ose taim vaenga ia a New Zealand ai tau whakaako te vita. Eh? Ka koe ngai ia e tasio koia ki he koe uhi
2: kau foki atu, malo.
1: Malo me te taka koe pene kou mana o CJ na e, ki fie pe fisi ki na wap. Kaka e na fui fui kwe siya pani, e mo si tonga koe na ne khai kwe mau mau iwe e nau timi kwa na fui ya iku na na roto ma hei kwe na u teo tan rota mo tonga e nga ke, pe anga e alo e takai. Kwa mple ki te ita.
2: Iyo.
1: Ma
2: lo apito te vita. Aiko te fiau hiko niu fai ia a hongo fulu ko ia o e mahina katu uku. Ma tu iko na fiau hini ki hei puko e petrolu te vita. Ka koe, koe tau ko ni ani e fai mai ki heni e ka hoko ia i ten paka te vita. Ko mea koku o fai koe ki ai hono talanoa i he tainibi. Pe lava he olopere ki ke kei tauhi ere kooti koeni koe fo itesi ene ni mango fulutupu olopere ki i ten baka teka gena ufoi. Mana tui ne lava mai Afrika i he tau kousi ne pehe e hanga Afrika o ikuna i olopere ki i ten baka kana ikai pe lava ete vita. Aiko ne tuu koe tanimi koe mala e iteni ia e whangataa ke ne mahalo koe mahalohi whakamuimui taha a Aseria. I he olopere ki ka ke mau. I he valungo fulu tupu pe koe valu ono pe koe tau te vita. Ka koe i ten paka. Ka koe ne tuu koe taini mi. O koe si o koe ki ai ki i whainga taa. E te vita koe hui koe fo i te si eni mango fulu tupu. Te ki ai ke fo e olopere ki a i ten paka. Koe anga ia koe e ku wakai koe ki ai. Pe a koe a whamalo pe koe hui koe toko ua tonga eni te vita kuna kau. I he timi koni a New Zealand School Boys, pe a mei ueringa toni a Suriasi a Taimata, pe a pefo Kalaifone Kamoto. Te uwhenga he uike kaha uke oa te whanau tonga koni i he timi koni a New Zealand te vita koea i moetokota hape a mei Hastings, ke tau sio ke whanau tonga koni o kunau i he timi koni a New Zealand School Boys. He koe te whenga koe ki he ngahi timi pehe a New Zealand i hoto tau, koe kamata peia whakaava koe hoto te matapā ke sio i kita he kau whaifiri pe mo kau whaiako koe a New Zealand. O kai ngata pe i New Zealand, kau ai mo tō apureanga. Mana tui te vita, koe whanau, nau aluki i Europe, aluki Siapani, pe koe kono, koe toi taimieni koe ke te whainga i te vita ki he, ke te asi i he ngahi mea peheni. Koe angai e kuwakai, maro te vita.
1: Alo
2: kote, hindi ka pia, hapa nga maali, tau taka taa, maunga. Te vita, koe, anga fokia, a sio, ka koe, anga koe, alupe taimi, alupe taimi, mea koe ya, ka kute sio, ke kitama koe ni, oku aluhake, ihe tunga fesi, te vita, faka fofa, vainga, ka koe, mea koe, hangepe koe, koe lau koe, toki vete pe, mei mala, koe mea koe toa, koe ke te discipline ke fai ako mo mea kotoa hae mea kutala mai fai kita pa taimi kou te toki hopo ki malae tok tāna ki mai rewa e te ilo mo to poto taimi te hopo ki malae o tok whakaari ari kakoe angai eku wakai kou tui pe ki ai te vita na iai pe whainga maari o mo unga ki he tuu koi a ae tesi koni i kamata i he mahina katu u malo kusio
1: pe dede kwa ten tata pina na ngau mea ki hui tesi koni e faa koni ya ali wai ni to se ya sa de frika no ha pu e ulaki ni ni to po nga po ma ke me ko na ona ki ai ma le na ma lo hi ko ngai na ko ngai ta ta na o ma ki lo to ko ti pe na ko e pe ki ina si si pe po me ta be u e la we mo ta na ki wai e i lo ko hanga e fa ya ko o fa ma ko ina e ka u wai na e ya e ku si o ka ka ko e ha ka ti ta la ko ti ma te ki ka ta la o ko po ta la ko ko le pa ko ta la
2: koniku na qualify ka ko se awi fogna fa ko ko ya i tonga i kuna he tala a se awi ni te vita pe a qualify e pe to qualify pe mo ha mo ko hin ko na na fika wa ke na ka ke se awi ko ne ipo ma mani te vita to ki he ko te hu ko ni ke se awi ko ipo ma mani man to ko nga hi a timi le le aupito. Paka pao ye maa hate foi maa lohe taha ai a hange a tau tol moha moa ngai timi pehe kau ya fumi alahi abito abito te vita kamau hata fumi malo heta pakato e ua motol pe moni lau koe me a malo e ongo hata ureo kilangi heta ufi e fia te vita kako hanga ia kuakai hange koe mea kelawe koe kei ki tau poupou te vita ai bainga ngahi tari ni ti
1: kosa ke tari ai riki teita kuari ia ke hongo fulu ki tahaua a night e ruska paano ke hongo fulu e saa e hahao tiu ke tau ane te gosi wa o au ki mea uke ni hangu ki vei wa hau pakau kau pe kai
2: iyo te vita mantui koe koe kuata fainolo eni na to gosi ai tau koe ia ai lusta pe amoe mo saka ka fokia he kaila he apito te vita fang full tupu ki he pe hange koni ko pe mahino apito ia mahino apito tau ko ko foi tau koni ai woria pe amoe naite pe ko timi ko ni ka solo o o se tau ka hoko ai nga hime a te vita ko hinga ko nga hi a fai tu tu ni pe ka fo mau I hita whaaki koe ni te vita. Koe kakoa u moanga koe kusio iyo na hala whakamau he ne. Tau te fito ki he fwoi a pulu koni na totonu ke tau tea ia ia free cell he fwoi mea koni ia halasima e te vita. Kake he, koe paupeke pehe a ranga sipoti e te vita. Ose mea patok fai whakatonu a sion e kaike alu fokia ki he TMO e te vita. Ka koe anga ia koe e kusio aku. Ka mea nei mamahi ai koe kau mamata e te vita. I he ne tuu ko ia koe uhi koe ne tono unou a whakamau he ta wha koe ni. O na e totonu he. Ko mea ke he ia. Peko hafa kau kau e uoria. Pe te nau akatau tea. A kahi ke hu e mahanga ka te hoko te vai ngā te tāna ki mai hataimi. Pe ko e nau o hofi, paka paurewa te nau tatao, matuiko tatao pe ko nau malohi ki nau to. Ko ngahi i tisisin pehe ia, ko mea pehe a kapteni i loto mala. Ka koe anga ia, e kuwakai. Na ia i pehe whainga maari o uoria, pe tau fie fia kotoa, whainga lelei e tau tamaikitonga na i he timi, whaofofa au pito te vita. Ko ne anga ia ko sio ko ia ki he mea. E te vita kako e taho, hoko ato ai pehe, ko ne uhi ko ne tu ko ya a sem final ki he weekend ni a ya sem final oleva ai timi ko ya a Penrith pe a mo timi ko ya a Newcastle pe ko night ka sem final oleva ho timi a timi ko ya a Torofini pe mo timi ko ya Lusta. Kako hanga koe kusio te vita. Mantue lusta. Ko hoko hoko nae fo I lere mea. Na hoko hoko tu o faa e nau hawa. Na tolu kai tu o tolu penia a Penrith. Ku nau osi a ngai. Nga tolu seke tau osi I bena nau ki to. Mo mea toi fok mai bena tolu ia. O nau toi hao bena tolu. Kako hanga koe kusio. Ke sem fainolo koe mo tolu fini. Mantue ku asi hake tolu fini tainim. Te kai ki hao e tolu fini. Ko tolu fua taimia nia. Ke sem fainolo ai tolo fini te vita. Te kai ki nga wā una tolu ke fo ilau maari e koia o hange koia ku maa ko he lusta te vita. Ti seo hange kapteni a lusta kau iha tama o ku kei. Ka koia nga koe ku tui, koe ku piki aku. E maalohi pe a Penrith I he semi koia mo nai te pe ko niu ka asolo. E maalohi a lusta ia mo tolo fini, iyo. Pe a mo tolo fini. Koia.
1: Tata
2: no ko tanga ta ke ni mo to la wa no mai ta ta na mai ko ke ha ngai ti mi ko we la ko mo ti mi ko ya ko ko ya ngai tu to lo fini pe mo e malo he Penrith ko final ke wa fi wa no ko Penrith mo lu sta e te vita ko ne tu ya ka ko ke ko me ko ke ta na ki a peti io te talange ki ai te vita ko ki a gavela ko koni ku ke pobre mai ka ke ko ya ko fa malo atu ka te koe malo apito ko hui ku lava lirei e ta programa spoti ki a honte fa febe motol ta imi tatau I he wike ka hau ke mo mea mai ke ta programa spoti te vita malo

0: Ale...
1: Fama lo que Kawichiko ya hay Coristo Tupo y que Oma es fastaltari o Kauto que está todo todo lugo en Iko Bakayat que tecna todo Fuo lo en Aupuri Kako en Iko Fifia que está tal ley que na todo jefe fin Toque está hace una vaca Kauma afoga toque está de tu inmao Pe foquiquia toque está te evita Pe coexista te evita Unga moya y reponi formaron las gente que tengo todo el catangata a lo tomo hablando que me fue a que por lo calama que ya poni pea hagué que ya na acutu anena yangi que pota la noa poni o que mamá fue a que venga que ya que Alzheimer malo te enfoque a tu que tengo todo que fue a que por lo calama poni malo
2: malo pito linda pea corre mucho que mau forma malo tu yenga y tal fue a o kamata ake ngā hei mua prokalama pe mi he a piamento ngā i he fefin. Kai a tāma kumatori ki whakamārie koe ni ke whakahau koe ki prokalama koe ni. Pai tala tala noa koe hi koe ka venga mauinga koe ni. Kua tuku mai ki whakahau koe e prokalama o e fefini. Koe mā ngaro pe koe Alzheimer. O ku mau whamalo lahi ki a tukitā evi puloka. Ke uhi koe whakawhi na ni o mai ma ki mautolo, ke mau lere mai he whewhini o kauwhakataha i he programa koe ni, o whai pia taratara noa koe ia ki he mahu inga o e mā ngalo, pe koe dementia pa moe Alzheimer. Koe ma programa i he whewhini, hangi pe koe whawhiloa ki ne whakahoko e rintaa, koe he ni pe mō tuketai tuin mao, ka pe he ki Associate Professor Sone Waka. Ke whahauka prokalama me pōtara noa e fiafini. Pea, ke kamata e mau prokalama me pōtara noa koe ni, e whahauka ia i he mgatuunga he report wha mga man lahi whika otata mui mā ngalo pia mui pāpikui Alzheimer na e tuktukuange mai pia ni afi. Pea, e ni pehereva koe ulakwhenga maarie, te uhanga ia o kore kia tuke tae tuin mao, ke ni hanga o whaia whakatala noa, whika waki pa mai mau inga e ripoti ko ia mara tuin.
3: Mara pita te evita pia, kore peke uwhanga tina ki tala whakatapu. Ko e ripoti ko ina tukuange mai mei he World Alzheimer's Association, Alzheimer's Disease International, o tukuange whakatapu mai. Peke ripoti e tau ni e te evita posione o whika waki o mai ngahi, whaito for all, o ku kei whakatotolo i mai mei Amerika, pia mo Europe, pe ngai whaito o koe ni, koe whaito o for all au pito, pe koe tau mua e whaito o ke prevent pe malu i hotau atamai mei he ma ue ai mā ngalo pe koe te metia. Ka koe whakamatalo koe ripoti e te vita mosione nau pehe o ku koe kakai koe nau kau e whakatotolo koe kau tau rege reka, ai koe tau ono ni mawhaiki o lunga. Pea koe o la koe ni ai oi whaito o o kui ai pene o la si isi I kei furuko sai. So its benefit isn't showing to be that great yet. Pea whakamatala koe ripo ti e o tangata. O nau pehe koe palapare mai taha koe ni oi gai whaito o. O kutu whaito ai kakai koe nau usia usia ai tau ononoa tau nema whaike o runga. Tau tau ilo mehe whakatoto koe ni oi whaik mai ki mua. Koe ngā hiri riu koko koko tā uto whu me whakatāpu o kamata mai e tau ua noa tau tō noa whai ki orungi. Ai neo pe whaito o koe ni, o ku whaito e kautore kereka, kau lai pe tai me o si lahe ngā hiri riu ku hoko nga uto, pe o si ai pe ai lavea u koki ngai ne ave ai. So I think the point of the report is to say there are promising findings, but we have to be treating people earlier.
2: Maro pito e tuinu e tara noa ki he tau mi ono mau inga ripoti ko ia o ku tuangi mai ni afi whika waki pa mui maanga lo pa dementia pa mui ausai ma. Koe whatano kone whakahako e tuinu e sione o ku whakatau mu a ia ki keanga whakau kau o ku whi mau ke toi ngai ake a ngai whaito o ngai whai akau ko ni kia ki nau tolu ke koe o toi ki i tau pehe he tau motu a koe whanoa ki o kako kamata i e tuini. Ka koe hanga o sio sio ne ki he hanga hiola lirei e ao ngai ni ko tau kakai Pasifiki. He tau ilo foke ngahi afa to tolu fa ku ka ho ta ka kai no ma ta week ai ma nga lo bu ti men che bo me asai ma ka gi fa ta no ma nge ki ho fa ka ka ge
0: ma lo bido David kolpe ge ho va ne fa ta ku ye go sko ya no a fa ki fa ma lo ka tu ni no ho no ta no ai mai ka report ko ko tu pe ma u inga report ka han ka me ko ta no ka tu ni ko e fa ma ma fa ko ke fo ya ka u o do tonpe ke ta usio ata to lu ka kai pasifiki ma tu ko ha fo ko ya ka u o e ha pa mo no to ton pe ke nga tai ya pe mo e pe mo e pa mo no nga hi side effects pe nga me ri pe ko me ta ko ko to ka ko kai tu han ko ko fa ta no ko fo ya ka u ka ko fa to ka ko prevent ko no malu he pe ko pe fo ka u me na ta o sta no ma ke nga me la ange ko u me tu la ve no fu te ta la va ri li ange ko ma me to ho ni ma pe ko re ke ma fu le re ke ata mai ko tu sai pe no no ai ai nga li po pe ni to to ke ta u i lo ke fra ma man la hi ka to to ke ta u si o pe ha me e a ma ke te ta to ko i to ga ni he ai ko tu e de vita ka pa te ta u si o pe ke ala ko me ho ko ma ma ni pa ta fra fu ko ha me ko ku he ni ka fo ke ke te ke ho nga fu la ve pe ku la ha ta u fe se ni te u ma ke ta u patriotiko ya ko ke ka kai pasifiki pe ki ki hen pa mo pas ka ko tu ton pe ta u lo kai ka fa mama fa pe fe ka u ki he fa malo sino ma me to ni le rei ma nga hi nga me pe he ko ko pa pe ki so a ku ya ka hi lo pe ke te fa fu ka pe ka mo ra mo
2: ma lo pe to e si ni ko ko me ma wi nga na yo ke fa ta no me ke ai e fa ka ka ku ya ni ngo ko nga fa to to lo ni ko fa ka ho ko fe ka ku me ta fa ki ke fo ya ka u de ne la va to ko ni ki ho no e non balu ki ta tolu a be mi he me mangaro ka oku ko ki fe mau ki to fu fa fala la pe ki ai e ko fu fa ka ka u ku ku ma sion ni fe fini o ma wi nga pe ki ta u lo ki no fe ta to ka nga ki ngai mi o ku un de hanga ai ki ta tolu ki ta tu la vengo fu o ka ki ai fa malo sin no ka mu le re pe to to ko ni mai be fu ya ka u ki no fu ha ka nga he mai malu i ko ya da o te tau no fo o fai fa fa la ta ki he ki ki fo yakau a o fa ka ka ge mena ta ma ga si ni tu
4: i un ma te tion mo te vita ta mo ni se la vasione e ko fa ka to lo ke mi ma ma ma ni la ko ni ta wa tu una fa fo fo a ko pe se te fa ni ma ko ni ma ngal ko ma ma ni la hi e la va o ma lu i ta pa o te tau to ka nga ki nga me ko sai ko ta ma fu pe to ka nga ki nga me ko sai ko ta ata mai ko tengo nga nga ta ma fu o ku benefit au pito ye ko ta ata mai mo ta uto fun be fata pu no ga pe mo nga hi met lava o fai ke fa kamaro hi o ta ata mai ke nyango be ho ka nga hi diu e ke lava ko ta ata mai o nga wele e ai ko me ko sa ke ba fu ha ngi me na lava ga si onne ko to ka nga pe ki nga me ko sa ko ta u mo ile ri fa ka si no ai ko to ka ko ta u si no ke to to ma o lu nga ko e suka ko fa kamaro hi si no ko fa ka si si e ka pa maro hi tu ke fta paka pena mi ako ia pe mena ina ako e sio mo te vito fra malo hi ata ata mai ko yako te fra to to me muli una per he kolo ape te ha ata wako ke osi me he form ni ma pe form no osi ka wi hesai pe ve mena ina ako mi fra palango social isolation ko ka ka ko na no fotota ha ka ka tota ha ka ka ke na tala no feo hi moia o ku holo vave hono ata mai ta mi ko ia te ma me ko ia u impact ai ai anga ta feo hi hanga de anga ta fano ngo wa anga ta sio if our hearing and vision are impaired then that's going to affect our ability to interact as well
2: smalo to e tu ni fe ko ro su poin ma winga na na ke na ke ta ta ha ma me na ke ta ngo ki ai ai ma winga zo go ta un feo fo sociale gene to koni ki hono fai e ki ta tol be me he be me mang e kata question ya wa ki ta ta no mai ki mi mai ta fa ki mi ma hoinga ko ni o e to mai fe fo social e mi ta fa ko ya ki to koni ki mang al
0: ya wa ki to te vi ko tu pe ko ma na ko ya fa social e to mo to ta na ki me pe ko pa ma ma fa ma ta la ko sa ko ki he hongi o ko fu ta mai ma lo hinga ko ta ta na fa social e ko tau family ko no fo ka inga ko tau nga nga fa fo nua hange ko nga sia si manga i mepe ko tau ko fo tai mla ko tau feinga ke tau tau fai fra malo si no to ta hape ka pa te tau ngawe aki a ngai fung a fai sociale ka hanga ni ko tau so ki ngai fau no fo ta inga e ngai fa muli ta ta ngai e me to roni i he ngai me o ku mou i rei pra te ki ngai ta i lo to ta ha fa muli ke nau ki i fa malo si ka ka fra malo si no ka koi ngau ngau e pete vita e hanga yoko ki he so pingi lue o fu tau me a rei wof pe he matapa ki lue atu ai mea papa kua ha whanki mea o poko iapi. Oua e fu whawharala ke whanau ke te pu ike ka te malanga ke lunga o whae ngai mea ko ia. Pea mo whanki mea pe. Aka fwoi nofo a ka inga. Alha ka reo ke fwoi revoro ho kohangi ko ngai nofo whaka community ka wai ngai siasi ma ngai mea pe. Ka usi o te vita kwa fwoi taime tau ka whasu ke tau unga wha fonu wa. O neo ho pe o kwa ngai mea ka guano ngai malo hinga. Ko tuke whai ngai maari eni. Ke tau ngā o aki ko hinga o tōla he tau whawhalala ki he ki he ngā he ki he whakatoko lahi kai kai ka whakatoko taha koe ngā tau tau whetoko ni aki pe ngā he mea lai. Soke hanko tau ngā he mea koe oku ai ta oku tau monu ia hanko neong tau whawhalau oku poto a te vi ta he teu teu e tau mea toko ni oku palanis ki ila i le tis ngā he mea pe he hanga koe e tau whewoi. E ka pake kai ki pa tau mau katoa ia anga tau lue pongi pongi na ngai metu. Aika tau ngai whakataha. Ni ngai nofa whamui, aloha kai ki he whakatokolahi ko ngai mea pehe. Ko tui maa te vita o whakawhio whet pehe ngai mea tu koe uwe tohon mai kia. Koe whipingo au, eh?
2: Si malo si ane. Koe tau tara noho ke ni ke ngai mea ko ni hanga o. Ai ki tau toke ke malu i ki tau tolu pe mehe pe mui pāngaro. Tau no ke ngai fwui akau so koe ni mungai whonga. Ka kutui o te mahu inga pe he ku neongo tau whinga katoa pe ke oe te tau mae māngaro. Ka kua si whaahinga o ku ki hoko mai pe māngaro ka tunau tolu. Ka kua te whaimare koe ni ka koe e tui ni. Ke tāno mo ke ke mahu inga koe a koe hono whakahoko e ngai siwi e whakapapau e māngaro ke i taini. Pa mō ngai mea i toko ni e ta whakue.
4: Iwa mara pito te vita mosione. A mean ke whakafuafu a koe, e kakai kum dawesia koe maa ngalo i nuksila koe ke tauni o whakafuafu a ke toko mei mei hiwa manu. Ma hino lewe o toko lahe kakai o dawesia maa ngalo i nuksila. Pe ka kakai lewe a koe ia o toton ke tau. Tau ki o toton ke tau. Toko ni ki ai. Mo ni e o tangata koe kakai pasifiki i nuksila. O kia ki nao whakaonga e nao tolu e ngai sevesi koku. O maa mehe put ngai mo ungi. Pekoi taha ui ngā lahi ku kei nga mā ukei ai. O kei nga ek ngai sevesi koi ia. O kei nga auna toki ngā toki taha whaka whamiri o si vi mo whaka papau. Ai, tu ngā kuna ata mai pe kuna mā e mā ngā lō pe ikai. Pekoi mahu inga fuki oi. Si vi kei taimi. Koi uluha ki o kei pe ai ngai whai to'o. Mo i ngāhi intervention e lava o whai. Ka pau mā ukei taimi e mā ngā lō. Ke ki itoloi ai hoholo. Pea koe ua, o kia ngahi uesia whakatamai ki he o maoe kakai, o kai koe maa ngalo o ia. O kai pe taimi ni ihi, o ka tangata o tau pehe, koe taimi koe tau ngalo ai hapea, ngalo ki ilisi sopingi, ngalo ki ngoa toko taha o tau pehe kutu, koe mea e maa ngalo. Ka kato atamai o pule i fukio tau sito. So there's many things that can affect our mind. Ai koe maho inga koe oe, si vi kei tai mi koe ua ki ke whai to e ngahi, mea oto tuk la vianga fua ki ai, pe koe ua ke whakapapau i, pe koe ai ha, ue sia pe koe ha mea ke hei au koko, e lava o whai to, pe koe le reipa to aka mai. So that's the important early diagnosis. One, we can treat what's treatable. Mm. And two, if we catch it early, there are things that we can do.
2: So malo e... Tuni, koe fiim fokpa koe tau mua ia koe oi whamanatua, whamaman lahi koe ia oi maa ngalo ia tau. O koe hei whapalangi koe ta earlier you know, more you can do. A koe mau inga koe ia, kuna whakahoko oi sivi mata whapau kei taimi. A koe mea une tala mai, koe wāwiangi koe hano whakahoko hano sivi mo whapapau i mā ngaro. Koe lahi angi ngahi toko ni tawa whakahoko, ke whakatuai i ene aru ke toi paloparema, mo aru ke toi kōwiangi, ai tūnga kuia i mā ngaro he toko taha koe ia. Koe tau sioko ke angai tau ngā ue I o tau community mo I tau whetoko ni aki ki ho ki o tau kakai pacification. Pepe he koe hea ngai mea te tau rau whakahoko ke tau koni ak tau tolu ke toi wawea ngai I tau hanga toko ni a mona whakahoko ngai sivi koe ni ke lava ki tau hanga whakahoko ngai toko ni ke I taimi ke whakatua I e parapae mai maa ngaro.
0: O te mhabari, hangi ko konga pe koe ni koe au, se pota no ak pehe ni be ilai ngai whataungi an koe koe whai ke mau ko ya ai ngai fai lo ma roia ma nga lo nga a ngai me pe ngai me ta ko ta no pe he ni ang me ko ta no ka e tu ni I lo ngai fo ma ke si vi o ma wa lo pu ke a to ta ga e ma nga lo pe ke nga ke ta pe he e tu ni ko ha ke I lo I pa ta u pa ta tu ke ka ko fa a mu ke I lo I ke ma o to kon I ta im ko ya ke to kon ma ke fa mu ni pa mo ta mo to ta ko ko va ve ko no no I lo I ta ka ke nga tai o ki tu ai ani ai ma te ma a lo fu ta su ga e al pe nga fa I lo nga o la la yan ka pa ka ki ke fa nga nga pe o tu nga nga pe te vita ta mo me ta ka pa te ta ma pe nga nga we anga ku ta nga mo ya ke ka pa ya nga ai fo nga ke na la va mai pe o mai o ke ta ke na ke ta nga u fa ta kai kai ko tau tala pe ki kakai ke o ki he ngai ngau e anga ka lava ka tama o mai ke ki he ke kakai ko tui mako ki tata na ke te kia he mea kako ilo mako o ko linta kune ai mai kua ki toko o kua e fehu I linta te ke fehu I mai pe ai e fehu o atu
1: e kai e toke taka taki ko e whakahoka teka mokotolo ko ni ihe nau si ta mai nau fie fie hai whanongo ko moure o ku toi foki mai ki he tau polo kala ma nau fie fie peko e pou pou mai
0: o tasa
2: no malo ati ke pati nau tau na whanongo mai ki polo kala ma o fa fie fie ra tau mimo ma kou e ai whanongo ke ngā hi le o hoi na whanongo mai mo o fie fie ko hui koe koe mau te foki mai ke whakahau ke tau mai polo kala ma koe ni ta whake maa ngaro Ako tu e sione pa mui tuini ku o ku mahu inga heo mu whakatānoa o tau siwa I koe whatongia I koe ki hono teke toka ngai kina mono teke koe ni ngai ngāwe ke whaike māngaro o koe koha ngahi whatongia whakatau taha o ku mahu inga tau ngai whakataha ngai whakataha ki nao tore kau toke tāmu kau nesi e ta whaki ko ia ai muri reipa mi whare mahake ke nau ngai whakataha pa mei take ngai community, ngai family. Pako tui koe ne aluko koe ke tau ngai whakataha pe he mo tau te tohora hai angi kano tara noa pa mono te ke whakaukau koe ni. Koe ne toi lele I angi ia ke anga e tau whaifatongi au whakahoko. E tau whakaamu koe ni ke whakahoko a hono whakai ehi. Ki tau tolu me maangalo. Pa pau ki tau siak wato unga usi hoko me maangalo ka tau tolu. Mahu inga pe ke tau hangau. Whai toko ni mo pou kei taim he rahi angi ai anga hei toko ni koko e ngai aki ke whakahoko. E ki tano me mo e tuini ki he koe hae taha e ngai anga hei toko ni me ngai mea koe te taurama whakahoko ka tina utolo koe kua sifaya no siwi whapapau ko nau mao e maanga lo kei taim.
4: Yo, wala pso te vita. Pita anaki tupi ke poin gana e lau ke asio ne

0: fo ia kau, pe rangahi, fo ma kehe kehe, pe ngere lauka te vita, ke ki whakatuai ai, ai, aloko palopare malahe. O ke aipe ai ngahi, toko ni lawa mak me pule anga e, e te vita mosione. Koe ngai toko ni me pule anga me pot ngai mo ui, o pau ke blaki whaivo i assessment nia, me he pot ngai mo ui. Ako assessment koe ia, we can need assessment. Pe kapa e whaivo i assessment ni koe ia, e lava lewa ke ila e potu ngāwe, mo whare maha ki, pe koe hae tūma ke iai, pe koe hae ngai toko ni lava māu. Ako ngai toko ni o ke he ke he pe ia. E lava ke hawa toko taha ki apio toko ni ki he ngai nofu whaka aho, toko ni ki he apio kau kau, whangwe whakatapu, ngai mea koe ia. Ai pe ai toko ni ke hau o toko ni ke whakamau api, kapa o nofu toko taha. O gai mo ngai ui whakapalang koe day programs, anga i porokalama o whakale e he putkai po ui ke ave ai tōtaha ku ese mangaro ki ai ke ne whiohi ngā kakai ki he ke pe ke lawa ke mao ki break i mwaki maro ro a tōtaha ku tauhi. Te o kai pe ni ihe e sion mo te vita o mo si ilo pe o kai pe ngai whari vai vai o tu a thā mai ka pau whaingata o pito ke tokoni api pe e lawa leko tokoni mai me whari vai vai.
1: Malo pito ke ai tuin koe whakatara noa ne whai e tuin nisio ne whikawaki pe moe ngai toko ni koko whuapaanga e pure anga o ko mbahino rewa kakuia e makato unga ia pa moe ngahi sivi pake assessment o whimau ke wak whakahoko pe makato unga re me iai e lawa ke mao e ngai toko ni koe ne whuapaanga e pure anga koe tui ke sio ni ke tano mo ko tau kai nga tonga maka fa no fa fini ke to fa ma fa i pika na to e mau inga ko ya ke fa ka hoko ai ki sivi ko ni me nga mo ai to kon ti wa fa hoko i ta fa ki ko ya
2: ma be tu ta ko tu o ko mau inga ano fa ko ni nga o ko mo no sivi ka ko tu ko me o ko ata mai no mai ai mau inga ko nga o fa ka ha ke nga fa ka ha family pia mo ngahi ngawe anga ko he e whare maha ki. Ki anu ngā ai ngahi mea kua. E toi au mange ngā ui koe ni ka pae kau gai pa mo kau taki community, kau taki lotu. Koe ka mata koe tau ilo ngā ngahi mea pe he. Ilo ngahi wha ilo ngā. Toko nilewa pia ngā ui whakaha pa mo he. Toke taha ma ngahi mea pe he. E o mange ahano ai pe hongo pia koe ni ngā upata anu ka e tui ni mea pango. Koe whaunga kou tau iai. O pufi mau ya ke fai e sivi ka tok mau e toko ni. Ai to ton ke tau ngai whakataha, ke tau ngā unu ki he lava hano sivi ke ngai mea koe, ka tok whaho katoa e ngai mea pehe. Ai to ngai whakataha mau inga e malawa, ko tuipe e malawa ka pati tau tu whakataha o ngā ue whakataha ni kenea pa iau.
0: E malo seo te ko sivi ki tae miu menus.
2: Oye.
0: Kole mpeka te vita ni ki i talanoa mai ki e intervention with phone ngai ta o ngau aki ka kaiko ma uva ve ko el ma ke time ko e ma ngalo o ko CST ko cognitive stimulation therapy
2: ko
0: ke ki ka mata mai ki ai pe ko hai programa ko ia pe ko han au ma
1: lo bito ne tu ni vibration ko ko programa fo ko ni ko ko cognitive stimulation therapy pe ko ai mai no fa to ma ko programa pe ia ngai aki ke to fa ma lo hi ia ke ngau ko atamai ka koe mea mau inga foki e sen pa mai tuini whika akme prokalama koe ni. Ko pau ki uraki whakahoko a hano sivi mo whamahino o ke mae maa ngaro ka ke toki lava o ngai ake a prokalama koe ni. Ka prokalama peo wha te fito ke tokonika ki nao tolu koko o ngā o sivi whamahino no mae maa ngaro. Kai ke ngata pe ai o te toko o whilawe i pen mo mau inga koe a hano whai e sivi mo whamahino maa ngaro ke taimi. E quando go na tula programma ko ni ka pai a luia ka to unga ku futo mui pe parolaje palo parema e ka leva ke aonga a hono ngai aki o programma ko ni ayo ko ko tu e mission mo tu ni ko ngai fa kau kau tatau pe au tau ta no ko ngai e mau inga ai fa ai e hi ko time book ma wai mau inga no fa ko CV e fa pa pau ke time ko e bangaro ene pe he ere o taha ni ngai prokalama me ngai tokoni e lava o tokoni ki ono fuatua i e ni alu ke toi kobi mo paropare maangi koko e maangaro e prokalama koe ni kui koe koe cognitive stimulation therapy e o maroto ka whaako e ngā ue e taimini i musila ke whao.

0: nga he sino. Ke na hanga o toka ngai, ni ongo ko si whakarele pa mo whakahoko ngai prokalama koe ni i Nusila. Kau ko te whaipe ngā ue ke toe whakamalo hi ange e prokalama koe ni, pa ene pehe e toe toko ni ei pe kono whakamalo hi, mono whakahoko ke aunga ko tau kai Pasifiki ki o kau e kai Tonga. Kau ko tika ki tāna ki peia, me ki whamatala nou nou whika atu me prokalama koe ni, da e si whakahoko pe whuka no whakahoko e prokalama koe ni tō taha, i herea whakatō ngā ki a kati ngā tolu. Pako no mō ni he osi ko koe e no whakahoko whu prokalama, da lawa peke ke mausio mo tala ai aunga mo toko ni koe ne prokalama koe ni kati ngā tolu. Koe au o koe whaipe ai ngā ue, ka kono mō ni koe koe whaka amu ia ke au kaha taimi, o kua lawa hoko hoko atu e kua kalama ke te toko ni anko tau ka inga tonga, pe ko tau ka inga Pasifiki kua si whuka papau i koe ia ko na uma ai maanga roi. Ki a whamatala pe ke tapa koe i. Pako tui koe, paku tau, kuse ke tau taimi, paku tau o meni ke konga whaasi tau pua kalama, pe a... Tuka te ki whakamare whaasa, ni koe ki moua, pahamea umu te whetānaki, pe te mō laam ke tuku mai ke toko ni ke tau pukama e whewhini ki mua kufuasi e tau pukama.
1: Io mara kuto te vita ki tanaki pere tahu. Ki tau manatu, o ki aibe ngai tō nou nou e putu ngai mo ui, e ngai sevesi koe o ku available mai ko tau kakai Pasifiki. Peko nopo ni ka pau e kai te tau ngawe ake ngai sevesi koe ia, ka pai kai te tau mao e fui assessment ni, o CV i pe a mao. E ika ki tau ilo pe oku aonga ngai sevesi koe ia pe ikai. Pe ka pai toko lai mea kakai Pasifiki o na whakaonga e ngai sevesi, o na utala ke putu ngawe o ki ai tono ono an hai mea oku ma umai e labarewa ki ririu. But until we can tell them that they're not going to change.
2: Mala tuin, o tāna ka tau ia he mea te vita e ae fia fia lahi o putu ia te au he whanga maari gontu e tō mai e rita. Ke tau mai o kau e pokala moni ufa maaga rinta. Ta koutui, hanga u tānau he ngai whataha. Ko mauna ufa pino, tarifikau rinta katoa hau whanga maari he kahau. Ke mau fia fia, ke mau lawa mai ke tau ngai whataha. Uti ngā kono teki koe mūrere koe ia ho tau kā inga. O wharahe atu.
0: Palo pito e tuini ka pehe ka sione whakakato mo whakahoke tau programa koe ia i e whewhini. Pea ku, atai pea whakamalo lahi ke ki mō tōko tō pēo a kainga whanongo. Tau kai ngā tonga katoa pē, o mūkau mai ke proklama koe fia fini, ange pē koe whakamatara ne whakahoko e tuini pē heka sio ne, mō fia fia lahi, ke mao ha whainga maari pē heni ke o mai, ke whai pēha koe tara noa, mō ha tara tara noa pē, ke lava koe hā ngai whonga te tau whetoko ni aki ei, ka tau koe whito ke te whakwene o māngaro, pē a o mō fia fia lahi fia fini, atu mō whamalo ka te koe rindaga pē ke pē mena, e behe ki te tā e puloka i e whakawhi na whakawhi mai ke kumatore fia fini, pe o mafu fia fia o pito, pe e hoko hoko atai pe tau ngā ue, pe mai tau prokala make toko ni koe tako awhai. Eke, ma o maha awhara hati ak mūtoko toa pe, pe a whataon ki tau toe pero o ngāki pe, hea tai mhoko mo whenga maari e te mao ke whakawhi e ngā ue koe ni, malo pito.
3: Whamalo lahi atu katika mūtolu e kato ke tā, ka tangata, ai whahauka prokalama e pōni. Pea, koenu ukari e tawatahana e tā mai, lai ni telefonio tala mai, o ku hovale pio kumo oase, o hovale pio kumo pūri, pa ku kaika ilo pako whē, ai whētui, mā mani mō iai he tai mini, ka ai mō mūki na whamau hiwai nusilani heni ke whakahoko e tau ngāwe. Ka ke, ko tui e toi ai pē, ai whainga maari, ke mō whoki mai ai o... Whakahoko e tau ngāwe, whakahoko e polokalama, ko hui uku fufi e mao lahi e kakai e ngāhi. Whakainohino mo ngāhi koloa ko ia, oku mō mao, whikau aki pia mo e mo uile lei ho tau kakai. Maloa o pito ka tangata ka mō po uria.
0: Maro rinda.
3: Oku malawa ke UEC ai community, ia wa inga whakatupu paa ngā. Ka pau oku ke hoha a whikau aki mō koe, pe ko hataha kehe, koe uhi, koe gambling, pe o kuke whakatoka ngai o kuliliu hono ulunga ngā meheanga mahe ni. Pe o ku asia i hanga hai whakailonga, o hataha o ku whakafufu e ngāwe aki oi paa ngā, pe kore paa ngā, pe talanoa mau pe e kia wainga whakatupu paa ngā pe tāmisi ni. Ko e whaunga lele i taha ke whakahoko ai hatoko ni kia ni ihi pehe ni, ko hono talanoa i oi mea o ku hoko. Ie taimi o ku talanoa i ai palopale mani, ko hotoko ni a ki hokau ngā mea pe family, ke nau mawe tokoni oku totonu ke whakahoko kia teki nau tolu. E Malawai Pacific Gambling, o tokoni atu whakafou ihe telefoni, pe kohatala noa fisi o faki, o whakahoko eni ihe fōunga whakapolo fesinale, e he kaunga awe whakapolo fesinale, pe a te nau malu iha ngahi whakamatala whikau aki mō koe, pe a moe pōtala noa e whakahoko, pe a okuta e totongi foki. Ko ia ka pa oku ke iloha taha oku fie ma o tokoni ihe tafa aki koe ni, pe ko koe pe, pe tūtaki ki e Gambling Helpline, ihe noa walunge au ono ni mawha ono ni me ni mā, pe ko ho text tae totongi ki he walu noa noa ono, pe ko hao kumi tokoni ki he safeguard.org.nz/support.
4: Oku taumu a ai nima tolu taha pe ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama oku tuunga ma olunga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utaki ki he Pacific Media Network i he noa walunge au fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu taki ki he mau mawhai o ngau whakatuu ai ngahi makatu unga ki he whakamawhola lea, the Broadcast Standards Authority, i he noa walungi au tolu o noono hive hivano. Pe ko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga kotoa pe ko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamawholai i he ngalua.
5: Ole whanga maari koni ke watoa ki whanongonongo koni ai ako tutuku ko ia ai Tupou High School pe ko ako tutuku ako maolunga ko Tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o Okatopa o ikai ko aho nima o Septema. Whatonga iange ko aho aho tolu o Okatopa o ikai ko aho nima o Septema. Mukatake o teuteu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a Okalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i Kaufononga. Kulupu ua kutaki ai a whaifekau mo sese la Taimuri a Tiola. Kulupu tolu utaki ai se keritari le se erivao mo Heilala Maka. Kulupu wha a kutaki ai a whaifekau loloma whare mo i tou ki muini mai. Malo mo i whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko Tupou Malo.
6: Kore whenga mariko ni ke o atu ai ki whanongonongo koe ni. Na e toki tau mai e mau fwoi mea kai mei tonga, koe fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, mo i lai pere o kukilo e wha i he tangai. Koe fwoi ufi, koe kau meire, koe lose, kaho kaho, mo i paaholo. Ki hono whakaiki ki telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mawe mea kotoa pe ambe iai. Malo.
7: You're now listening to PMN Tonga.

0: You're now listening to PM in Tonga.
1: Ka tau tai mi ko toi mini te wataha pia hoko a hewa. Whangamari ko ni te tau wakai he ki he pōtala noa pe ko e whakaike eke a John Polo pia moe taha o e kautangata chef Tonga ko soane whakatawa me he CV restaurant.
2: Fiafia pito e polo kalama he whangamari e koe ni ki a whakawhi loa ki atua i a e tōtaha koe ni ko soane whakatawa. Ka koe tōtaha nuk i loa i he kuki i he taha tau wharekai i loa i tonga e ki a koe Seaview.
3: Koia, koia.
2: Ko fiafia pito soane ke ki i whakahoko mai koe ni amo e whangamari e kua ta polo kalama. E hoke i heni foki i he whonuani kou hi koe polo kalama whengawe aki a Pureanga Nusila.
3: Koia.
2: Mo tonga. Ke ome moutolu mou iloa i he mala e oe kuki o culinary ki he whonuani ke mo wakawakai mo ahi ahi e ngahi nea ke he whonuani ke tokoni ki tonga e ki e?
3: Koia. Maroa pito. Kohu sukoa ko soane whakatawa pa ko fia fia lahi e whainga maari ke o ke o hau o i he e flavor of ocean o fafufonga e hotau ki whonua a tonga. Pea au kei hou ngā lahi mea tēra, tā te whito ke ngahi miti a whasosiare a Nusila, mo e foreign affair, mo e trade and au taritari. Kau maa e kufitau laki mo e kau tonga heni, kai umaa e tō taha koe ni uku maa a whakao kofatongi atu. Tau kei e whiwhia lahi au ki u whakao katpeha ngahi ngai lele yo ko sio he foloani ke foka ju anga ka tek tal pon maro
2: malo pito soane pe ko e mono ia pito fanga mari ko ni ho ke taha foki ko he toko valu me he pasfiki ko papua solomon e vanuatu ha mo fisi pe ko ko ke fo fo fanga matonga i he ta faki ko yo ke ia ia i he nga e faka kuki tala no mai mo fika waki mo ko ne nga fe fe ho kamata i he ta faki ko ni
3: Malo apito, koe na ukamata pe api fo o. E api fo o pea koe whaka a muia e se ku fine eki, e u sele tute. E u hoko ato ke wako i aho panolo, ki aha taimi ke u tokoni he kuki i api. Pea fai pe u talango fua ki ate ia, pea u hoko ate u wako i aho panolo, pea u lava mao e u ki whaika maari e ki lai certificate. Pia neongo e more ai fine e kini. Kako ia na ne kamata ia whakauka au. Pia ko iaho ni, ko wau ke tunga koni ko e o head chefi, o maa whainga maari e ke ufononga ki strong back i Europe. I he i talango fua pe na u whakauka au ke ufai ki he loto au ke fine e ki. Ko iaho ni ko tu i Nusila. Pia kai ko hami a whainga fua te haamu e whonua. A family mo kakai na falala ke keep that trash ko laki ko e fatongia ko hafa fonga tau ki fonua ya ko e mi ama ho inga ga tia u se ku no fo manatu meli pe ang mai si ke mo ia sele tute ke tangu tu pe te pile pe ka pau na ke mo ina o mai pe mo ia ke si ha o ge wa o tu ho mo kakai koe dream become true. Pea i he lawa e koe ngahi polo kalama koe ni koe ni i he ocean of light, i ocean of flavor. Oku kia te au ko tumu tumu pe ni a tonga au ko tu kia i. I he au ka sefi. Pea kia te au oku wha malo lai i he ngahi kuwhi kau aki kotoa pe. Tau te whito ai Pureanga Nusila e nau pōpou lahi ke lava e tonga pe ia o au ka hatuunga pe he ke tau whaka historia ki he whai whanunga ki he kaha o. Maro apito.
2: Whawhiawhia moni he koe tau e ni nai po tau e ni talo ni ho kamata i e ta hiwa hiwa o no.
3: Tau e ne tolu noa. Koe tau e ne tolu noa e ku o hoko ni ko e tangata sefi ai funua ko tonga
2: ko e se foki o kumau he tai milahi o kumau i peito i he ngahi loki kai ka koe whenga maere ko ni mo tu mai ki mua ke mo whaari ari ho mo fofonga pe mo tala noa whika o aki pe mo ngahi mea to koni ki vahe vahe mai mua ngahi mea to koni I see you ka mo ngahi mea koe koe ngau he ta whako ia
3: malo avito koe ngahi mea lahi koe ngau I see you o ko na ufaia e kuki ki he tamato I pea I he ko swalu ya ko hono uhinga pe ko swalu fuka ke mahino I he tonga ko toa pia ko tau pehe ko pelete valu he kai
2: he mea tokon ke he
3: ngahi mea tokon ke he ke he
2: tau mafai
3: he tau mafai e tama pea kawai mo pif kapachio ko pif kapachio ko ko octopus kapachio ko pelete e teau ni maono na uhanga o teu teu ke u sevi ai I veni ko ni ocean of flavor in usilani pe a gwe pe mo e klas ke ke tolo menu o ko fa u pe I tonga o ka wai kas ke ke seafood o ga ika o ga prawns o ga lobster o ga pe mo feke ko e octopus ka pachi o ya ko no ha o ni o fa ho ko ni I usilani fa fo fo ngon na tonga ni oku ko o pele pele nges fainga ta no ma fainga ta o pito ku ma winga pito ya malatu ko na tula ko se ke ia ku mimi con alahia ki unwa ge uma ge ulu pa ku aru ya iki ki ke hiku kono ko funga ko no na una foya ki ngawe ko ni ko ula ki kamata ki pesi e ku lotu pea koe konga pe ia e koe manatu meri e tahaia ki he tamai ka sio eri. He koe tangata tou tai koe si mau mou ipe koe mawanga mou ime I tahi. Pea ku hange koe ngahi menu koe kea klasi e tolu. Koe weekly menu ae ku fetongi pia he pulelulu kamata he pulelulu ki he sapati koe spesiolo. Fa ubia e au me pulelu o spia sapat. Ko fix menu ia, ko menu kakato he tau lele kakato pe ia. Pea ko limit menu, aia ko fanki menu fa ingofua pe e lava tokonde u kau ngā we e taimi ko mawahe pe he ni mai ai.
2: Fafetai pea fafetia moni ko au ha taha tonga kuki pe chef a ki he tumutumu o e a kahi mea tokoni mta wiloa foki he lefa Britania fine dining eh?
3: Koia.
2: Ai uke ke to e a ngata pe I he a ifo lelei a mea tokoni a tulo watu kakuto e mata lelei te vakaya ke pereti he ngahi a Vestapolo mo e a hono hifi ai a kakano imanu tulo watu a iho mohanga teu teu I he koe taha e ngahi mea ku a ne tokoni e ke whaari ari e
3: fonua
2: ai ko fu me asai ni kitonga I ho ohanga e koe o tu wake ato tau fonua pe amu e ngahi me atokoni o ku a mohu a tapu aki ai fonua
3: monlai koe koula ko au koe whakau kua e fonunga mai koe ni ki New Zealand koe kongalahi e ku tokoni lahi koe ke ke si fa manatu e ko matu a mwe frafe na fa mai no si langa te au pe au o ko al holo pe mo ai mama ni e fe tu pe ko si fo no ngai o ko ke ke ngalo e ko matu a he ko fa e na le fatu e ai fa ka ukau pe ko si o fa mili I pasifiki I amerika I australia I New Zealand a ma motonga o ko fe fia pe ke kuki pe no na unha family ko ko nga ia o mo to koni mo na o popo ke te au I lo lo to ngani ko e pa ko a holi pe te au ko sa o tu he e fa fo an to nga ha ha o nga ma ma ni e pasifiki o ko pe ko ta po gla ki to nga pa ko fa to la pe ia ki tau tangata hoko mai o te tau fo I tau tolu o te tau fo I te tau koe kuki e nia ku o ta olpe a tonga iau ilo ai pe au ku manatu I koe mea kai I he fonga ke pesete te au ke maa pe au tau mahino ipe tau tolu ia koe tau kuki pe ke tau kai ke mau ia e motuani koe mea kai ke tau ngahi ke mo ui lelei pia ke fa fofa ke vakai toko tako to
2: fa malo la hiatu i he a tasi pinga lelei a ko ke fa hako pe tala monua to ke te ko pa ko fa ilonga lele ni ki he ka hawe fonua
4: malo
2: i he ta fa ki ko ya o fa la hiatu ka ko fa monua to te u a fo ki tonga e pa upe ke mawa fe atu he si viu ke ta wa ki i a fe lo aki mo ahi ahi ho onga hi me to koni
3: malo abito o fa atu
2: o fa la hiatu ho weki pa mo ka kai fonua te tau ki le pasi he ka tau to fo ki mai o hoko atu. This is PMN Tonga.
0: PMN Tonga.
1: Toi mini te taha taha ki he hiva, whangamari ko ni, o atelewa ki whanawanongo ko ni, ko e whanawanongo whakataha ai ka inga mehe poloka fitu, poloka kolotoka o onua ewa. O ku whanawanongo atheni ki he whaifekau, mo ana whakateri ki he militoni, kai o maafo ki ASEA langa kari vai lea vea tupu, pea moki moutolu kotoa pe ai ko miti i pehe kisi i ka inga mehe poloka kolotoka o ku nau i he fonuani. O ku whakawhia i loto maafana atu ki moutolu, ke moulawa mai ke tau whakataha i he togo na, e fiafi togo naki i koe ni, ki e whikataha ua o e High Street i Otahuhu. A ia koe ki iholo eni i mui i he laipeli motu a koe ia a Otahuhu. Ko e taimi ko ni mā e fiafi ki he walu. Ko e tuunga o e whakatahani ko e teu teu ke katoa ngai o e ohonua tei i e ahotolo noa o nove ma. Mā lo pe mo e whakapapatu me he angi, ke iri takau pe a mo e toko ni lutu i vai lea. Ki mo tolko tō pe o ku mo mea mai ki he polokalama ko ia pia mentonga i e fiafi ni, ka o ku mo kau ki he poloka fitu, poloka eni o kolotoka, fafe i loto maafanat ki motolo ke maulava hake ki he whikataha ua o e High Street i Otahuhu, ko e whakataha ni ai poloka e whakahoko ia i he fiafi toko naki ko ia o i wikeni. Tau wakai mohe kia teine lato, pea moe hopo, laumari e hopo ate, pea tau tokfoki mai.

0: falere nga ue, a ba te ke ofa, mo ke whaita tonu, te ke ilo I begwe ho nōla ho nga ue. Ye? Nga tau tūpa ke begwe fono a lotu tau e tonu, tamo uia ke a whaunga kwea, e whaoloa pa e tolonga, pa e monu ia ho nga ue, e anga he o tuā toko ni I koe ho nga ue ko whaita tonu. Mo ngā ue mālohi, mo o whāka koe kūpou pōu pēkana. Whenga ke maoha ki certificate, koe hāpeha ki iha, tawha aki ku ke iai. Maoha ki lai pepa, koe hāga e whaahua ia koe henuka. Ki lai pepa koe teke alo, teke kumiai, ho mo ui he kahau. Koe kutui, koe wahe wahe pē, o kula walele I mea koe ni. Nau hao mitonga, ho langa mo ui heni. Pēko shio pē ki ho no ola lelei. Kaiti ke toi request, he kaiti ke toi whakafoki ho mō ui ki ai. Ka ko koi pe te ke lawa whae ngā ue ko ia, a te ke mōnu ia pe ai, mō o whaa miri, I e mea te ke lawa, mō ke whae, eh? Ki pōpou pe, mō ki whare, mō ki tau tolu tonga.
1: Whā mālo lahi atu ki a te koe e Paula a e mālo a pita vai vai lelei oi pōni. Whakai nasi aki ki nga tolu nga umea mai ki he polo kalamani. Tala monua tai pe foki ki a te koe pia moe kau ngā ue koe a makalelei I he whakahoku fatungia me I he sao te. Wha malo foki ki a siare pasa whaitotonu a e whakafia kota ki he polo kalamani pia mo Paula Wakapuna kau mā foki a e kautaha makalelei. Palo o pito o Paula, kake po uria.
0: O, palo o pito, o whātu.
1: O whātu, malo.
2: PMN Tonga.

0: Ko tau tai mi ko o se miniti e tolu me he honga fulu. O se miniti e tolu me honga fulu, mo lolo tonga mea mai fokini ki he polo kalama pie mentonga. Pe ko tai mi anga mahe nie ni okwha o atu ai e tau polo kalama filafo aki. E fia fini o ko fifia ke utata lelei, ai onga frafe ko ia o e poni. Pe a pe foki ki a teki mo tolu kotoa pe, o ku mo mea mai he ngalo pe, ka whakataha mai mei api ke tau kau whakataha i e pō tala noa ko ia hono tala noa i oe kaveinga oe pōni. Ko e kaveinga oe pōni, ko e aonga oe teknolosia ke tonga, ko hono lelei, mo hono ola tamaki, ko e hālewa e tamea e whai ke tokoni ki hono te kolo i pe hono solova oe palopale makoini. Ki mua pe ke tau hoko atu, ko whakawhe i heni a whaifekau pensi manlangi, ke whakamore more mua o fai ha tau ki ilotu i hefea fini. Ko ka venga koe ni okwhia ma upe ia ke fai ha ki ilotu pe a tau toki tala noa ki ai i he pōni. Mahalo, Pensiman.
1: Mahalo, e fai moha tau lotu. O toa maaf mafi o kuma au hanga atu e a Fiona. Ko hui koe a Fiona koe whakatupu. Tala mai he tau se ne si koe a Fiona na ke whakatupu ai mea kotoa pe. Pea ke taha no ngahi rea a pehe mai moa e a Fiona, koe lea koe lerei, na ke wakai o kurerei e mea kutoa. E ne ongo nai huu mama ae kouvi, ta mehe kamata a ngā, ka nai kai teke tuku pehe ai pe, ka nai ke omi ho aloa si su, e ne fai e lau tala noa ke ai ho se vani tia Paula, e fai ho tau whakarerei, ake hono taa taa. Ikai oku mau mo ui ai, e fuivi pa moe ngā au e ko fai e kalaisi, o tala noa go iwi o i kresi. E fia fini o mao ununu atu. O mawanga ke a Fiona ko iwi ko a manaki ke whakahoko ai tala noa ko eni. Mau whaafi a lau maari o e a Fiona ke whakamalumalu. O mi mama, o mi poto, o mi ilo bea ke o mi hangahirea ke hange ko e lau ai puna ke. Hangahirea ko vovo, hangahirea ko whaofu. Ko hafufuunga mo ui. Kia tiki nau tolu, te nau mea mai, ke mau kau whakataha, ke tala noa o efea fini. Hanga moha lau maari o whaki mai, ai ngā weni. Mau hapai atu ia, e huafa i kuna hau alo, ko sisu kalais, e meni.
0: E meni, mālo. Hange ko ia na aku tuku atu ane nāiangi, ko e kaveinga ia o e pōni, ko e aonga o e teknolosia ke tonga, ko hono lelei, mo hono ola tamaki, ko e hālewa e tau mea e whai ke tokoni ki hono te kolo i pe solova palpare mako ni. O ko ki mua pe ke hoko a te whakapotala noa e pōni, o ko kau ngā kau pe a mo iongo whakaafe o e pōni, i he kore whamore more atu ki apina, ki mō tolu o ku mō mea mai ke polokala mani, mei api, api ngā au e ngā luo pe. Ka e tuku mua ke tau mauha ata mai a tawataina i he pōni, ka lava ke tala noa i ai ka veinga koe ni he neongo o ku hangenai o ku ilifia i a hono tala noa i oi ka veinga ni koe uhi ko hono ngahi nunu a koia i he mitia whaka sosiare ka oku mau kore wha mori mori atu ki a pina ka e tuku mua ke tau kau ngā kau whakata i e tala noa i oi ka veinga koe po ni e ongo whakaafi fia fini Pensiman Langi kau maalo rinta maue tal tale leiki moua ki he polo kalama ko ia poni pe a hange ko ia ko ku whakatala noa nai ange ko e kaveinga ko e ni oku lahi au pito ko ho ko e teknolosia pe a mohono whakalakalaka ko e toko ni lahi ke anga ko ia e tau nofo e tau mo ui whaka aho pe a kwa soko pe ia koe konga o ianga ko ia o e tau mo ui. Pe a kui kai ke tau to e tala noa e ki tau tolu a hono lele i ene toko ni ka te ki tau tolu. Whaka maa maa pe a whaka whaingo fuai. Ai ngahi me a lahi i he ngā ue ka maa foke anga mo ui. Ai anga o e mo ui. Ka ihe taimi ta tau. O ku tau toi whaka ao ngā i pe ia ihe ta wha ake taha. Ke tu fe hanga hanga i pe a moe ngahi lele i ko ia kune o mai. Pe a ko ene ue sia o ku whaka mamahe. Whakairifia au pito he o koko ia morea e ngahi ngā aue, motua e ngahi feohi pe a moe ai e ngahi kau ngā mea, motua e toto pe a mo moko ai ofa, e ngahi loto whare lahi, koe uhi pe koe tau whiri ko ia, ke ngā we hala aki ai mea ngā we koe ni e teknolosia. Koe whehu I lewa, koe hā lewa e tato koni e whai. Koe tuo whewhine, koe tuo ngā ane, koe me mipa o ngā he CRC, pe koe kāi ngā lotu, koe community, ke tokoni ki hono solova e palopale mani. Pensi man langi, whai koe whakawhia pōni, co-founder ia e Langi Maa Services, koe counsellor, pe amoe cultural advisor ia, I he te whatuora counties manukau mental health. Lolinda Maue, koe digital creator ia, oku itonga, pe oku lahipepa moe ngahi tata, oku tui e togotahani, I he community, pe amoe ngāue, oku ne whakahoko. Fifia ke tata lele ki moua, te u foki atu ki a te ki moua, tau kamata a ki mua, ai ngahi lele ipa tau toki tala noa, ai ola tamaki ko ia oe. Oi mea ngā hawe koe nipe koe teknolosia, he? Koutui oku tau takitaha pe e tau wausia. Na iai foki pa moe kau whakahawe kehe, kau koutui oku nau ki I. Hange oku nau ki aafe pe moku nau tolu ke ta whaaki koe iri fia I oe kawe ngani.
2: Ke, more nau tau taina.
0: Ko ia. Ke tau te u foki atu ka teki moua, kamata mai e whaifekau, pea tau toki hoko mai ki a Lorinta, ke tau ki tomu a vahe vahe ange a ngahi lelei ko ia oe teknolosia pe a tau toki a uki hono o la tamaki.
1: Mahalo a pito e rinta pasi pa ko kore u whaka atu pehe ngai tala whakatapu ko ose na whaki mai pa me he whare whakamafola rean he kamata anga oe polo kalama re ti o ki he fia fini a ta mō koe whaiga maari e ko e ni. Koutui koe whakatala noa koe te uwhai, te utala noa pepa me tafa aki o te ngā aue ai. Ki mua ke tū ke ulawe ki ono tā ngai tafa aki rei, ko whaampe ke whakotu e ki whakaukau koe, ke toki hanga e rintā mā aue, pa mwene tau kei ke mala e koe ni teknolosia, toki, ake koe lau koe mea toki whakakakato mai o whakakakano mai fwoi whakaukau. Aki a te au ko whaampe ke whakotu e whakatala noa koe ni, ke whakamahino o ikai koe palopare mai teknolosia. Koe palopare mai a koe palopare mai tangata. It's a human problem. O ku ikai ke afungi, o ku ikai ke kapekape teknolosia, o ku ikai ke meheka, o ku ikai ke ita, o ku ikai koe teknolosia ia koe palopare mai ia. Koe foi palopare mai ia koe paloparema whakai tangata. Ai koe paloparema ai tangata, koe mea ia aku koko, pa koe whambea ke whakotu. Koe teknolosia ia aku nehanga ia expose ai behavior koe oi tangata. O hanga e teknolosia, o nehanga whakahai ai ulunganga oi kakai. Koe koe whambea ke whakotu e foi whakakaukau koe ia. He koe ui, o koe ikai koe teknolosia, koe telefoni, pe koe Facebooka, o koe nehanga whakatupu ai whahinga tō o ngā tae tāu. O ku ikai koe telefoni, moe Facebooka, moe social media, o ku ne whakatupu ai meheka, moe ngai tō o ngā koe ia. Koe ai koe kou whaam, koe whakatupe, whakakaukau koe, koe teknolosia, koe mea pe kua whuaki, ke ne hange ai teknolosia ia kia te au, Linda Mau, hange ia ha microphone.
2: Koe
1: ia, koe ia. Koe ia, unhe rea mai ho tau ulunga ngāi.
2: Yeah.
1: Pea, yes. Pa ko hau enga, expose ai ki tau tōru. Pea koe whahinga mea ngā au, na e whakotu upea pa na e tau mua pea ki ngā au o le rei. E wā, e mea kia te au pa mohono taha no le rei te uki lawe kia, e lai neo whetu taki. Hange koe fia, mi whakataha ki pe tau polo kalama koe ni. O kuke I tonga rintā maue, ko mau atpa. Hanga e teknolosia, o mai hange hala whakakawakawa. Koe hala whakakawa afu koe kolosi hange pe koe tuwai mato me nusi tanyu ke ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo kolosi mengi e kawai nofsoa. O kulawa e whefononga aki. Kulawa e teknolosia ke whefononga aki he ata moeongo. Kai lawa ke whetuku mai ai ngahi whakamatala ke tawako me ai. Ke te au koe taha ia hano lelei o kou sio ki ai. Aia ka koe hange e koe whakatala noa. Koe teknolosia o kune o mai e hange ha microphone ke ngahi ulunganga o e kakai ke whakahai mo whakaani.
2: Koe.
1: A koe whaampe kai ngā whanongo ke tau e fo I whakakaukau ko eni tokua o ku Pa ule sia ko COVID technology. Pa ko fa no wa uri da ba we ka winu ka. COVID technology ko ta igai. O ba ke COVID technology ya.
2: Eh.
1: Pa ke pe ko la ko ai e pun la ke. Na ai la wa ta hi be we sia na u be na nga we na to pe a ke le le. Ko ku COVID pe ai nga we ko fa.
2: Eh.
1: Eh. Ko ya ko ki fo tu at be fo ka ka u e ri da ma we. E ka na fo tu ne re ya ko si o ki ai. Ta pa si a tu ai pu lu ke fo ta la no a ma ni o e fi fi. E yo.
2: Malo pito malo dere ai tongo to pio ke mai ki he por kalaman fi fi ma o pe ke u ki ta no atu ki a te roa a pe mo fa malo at ketik mo tolu i he fu fa tongia pa mei hena pe a a mo fo mo fu fa tongia ki tonga ni ko ya ta ta le dere ta to pe fa malo at fo ki ki a rinta ko ni he mai ka i he ne ke fi fa ga fe ya tuau pako eke anke ai ko haka hunga ke whakase iau na osan ko haku tolo tau tolo o hange koe ka venga koe fiafini. Kai ke, ka tu mua ke u kakeo mau ke lahe ta taimi e whaifekau dinta ko nonga ka lava ke vahe vahe atu e tari na whaifekau ko ufu kai au e taimi ka e ange taimi mai whaifekau pea o te tau funofo e rerei tau silo tau tole e rerei koutui oktotonu ke tau ki anga taim lahe ki he ke ta whaaki koe nio e tu tama ko teknolosiani ka ko tu ko e ki ulak mete ulak ki tala no ki ai ko tu pe ta ko teknolosia fo ki ko e dia klahi ka ta no mai pe ki mo paela ta tala no pe pon ki teknolosia ko ko mo paela pe ku interesting au pito e fa fa ko tu ko me pe ne ke o ku ke me ai pe ko he na ke he ta fa ko ya ku ke ta fa ko te o teolosia ko e ko tekno fo ko ha me fo ire fa karisi e mantui ko e fagama motua ko no ko ne mata tang ana ko he pelu pa hiki deva e ko rea fa palangi ko rea fuke au tuf tuf derivative he derivative me nga hiria ke he latina pa pe foki ki he greek aya ko e ko e teknolosia ko ne fa e ko fuera fa karisi pa kuhinga ya ke lava e nima nima tuku kaha tool po hame angawe pa kulava deva nima yao o faya ke ngai movement ke ke kapau ko here u fanga fata pu so e tene ko tu ko here ke nima e hanga le here yao e lava ke fai so movement ke heya pe ala batere movement ke heya aya ko poto anima e ono very skillful yo no ngawe aki hatul o kutuku kiai ko e telefoni, ko e mobile, ko e foi teknolosia. Ka tuke ki foksipe, ko o kwe e tauna ki universiti ai, na ia e foi kosi maho inga upito pa ko utokseo ya honi, o ilo e hono maho inga. Ko e foi, ko pepa ko yana uipe ya, technology and media, science and God. Technology and media ko mobile ko teknolosia ka fa lo to media science and God ka tala no fuge ke o tu e fa ko ni o mama ni tai mini ai o tu ai e fa ai au tau ange ki an ki ki an auton ko tau tai mi ko ka pa ko tau o tu a o tau commit tau tol ki ai porque tau commit ko ki ai tau ange da tau tai mi ki ai sai kapare la koi koi foi teknolosia koi ni koi mobile pa tau ane tau tole tai mi kia we ga gai ni 24/7 pa une te hanga ya pure asiri ai kai ke tau pure ke mea koi koi tai mi mo tau to ane tau tole tai mi kia technology and media social media combine foi mea koi ua ye telefonico ni oktau ngawe aki mantui koi otua ko ngai o tua ene fa o tau ya science sciencey be my god ko e te to glave a nai ki he ki o tua ko ene fa ka ko meno ko ki fe ta la noa tua i ko e ko ngai o tua ko ene fa se o pe mai beia ko ke pe mai ya pe ko hai ngoi o tua e ka ko mai beia ko o tua ka kai kai nga ia nga me ani kai kai nga teknolosia mo media mo to tonu e tangata ko foi a foi ta de ta na kia he ko tu i ko me ula ia longoa ko pehe tangata ko ata pe au keuria Mo to tonu e tangata. Pata ki tāna ki atkai mo e culture. He koe tonga koe, koe tonga au, koe tonga rinta, koe tonga e kakai koe. Pa koe rewe whehu ia, koe ngahi mala e to tonu foki ke nau dialogue, ke nau talanoa. O tau 3G he tai mini, pa te tau alo 4G he telefoni, pa tau mai ato 5G, hafoe o me koea. Kau tau nofo katoa pe he fui whare taha. Ai si po ti, mo e teknolosia, mo e ekonomika, mo e hafoa, i e whare pe taha. Ka koe tai mini koe ke eke whehu i ai, ai teolosia, ai ako koe whiko aku mo e otua, hengu ne hanga whakafofonga i, ai si wai otua ke ngahi mei mamani. Pa kutu tau nebe ke whehu i ai ki he teknolosia. So theology ask technology. Koe aike ke awe whakabawe i ki mautoru ki whe. Lo tonga pe tau 3G, koe ni tau o keipe, tau lawa pe ofiseo whaki. Alu me ime ini me hafua. Koe whehu i koe ai teolosia mo i kakai koe ai otua. Hang on, hang on, hang on. Kau whau teknolosia. Koe aike whakawawe i e tau o ki whi. Koe hae meau aike whakawawe i. Koe hae meau aike au whakawawe i. Ka pau koe le rei moe kōsperi ke au ki mamani great. Ko noa kai whok mai eiki. Pa ka pau koe aike whakawawe i e kovi. Pa kutone me ki ei e tau tala noa mo e tau talang. All I'm saying e ka mataanga e tala noa koe ni. O whaafaifai te riha he ulere mua mau pe whauia. Ai teknolosia. Ka kwerewa tau fatongia o ki tau tolu. Ka whai whekau, mo i ka kaiko i he lotu whakaisane, mo i ka health, ton ke nema health. O rewa hangi, o kwa ane whakatū tāmaki, a fu teknolosia ko nā ke hok te ringa, mo iso ke tau whanau, headset te tako to ape. O swanonga whai news anu, si la maeta hong fulku, o si utala mai. Hirang ai tau mei heni, ko te ringa tūri e tako to ape. Te mō mō tō ke koe kō kwane pāanga, te sfaina, alko ahi o iasa ho mea whanongo. Ko koe kō ke welfare, te ke alko ke ahi ho iasent. Koe o laia o e teknolosia. Ahi o tōtun ke taurea kotoa. Koe ngō tāma koe naka ke hau kō tūperi tātō o mai ki nawa, ka nite ka kai kotoa ia ke pōtānoa. Ko koe ia me eria e teolosia. Ta tau pepea mo au, ka te utala noa tau he ta whak digitalo. Ka kuesia kotoa, pa kutonu ke taurea tau tokola. Whee health ke pehe mai. Osa tango fulu me hen, ku hoko generation sea kwa ni te tau tui, mea te ringa ki tau tolu ke whakaonga. Whakaawa tau te ringa, he kuo maumaue ia dramia. Ko hono ngā koe teknolosia koe, o ai mo no headset. Kage, ko tui ko e, kage o futo kanga lahi ke lerei, o si mahi no e tau tole lerei. O ko teu teu mai au ke ta whaaki ko e ni, ko e haa no kino haa. Ba ko e ki tanak whakao sa te, e whaifekau ko tui, e rinta ko se hui ko e ke e ke i. Ba ko se hui pena e ke i ko he pol kalama. How do we live with this technology? E anga whewheha a te nofo, mo e teknolosia koe ni. Te te 24 hours mo ia, te te kai pe kita mo te family mo hoka telefoni, e hau pe a kakai a ki hoto api, pa te talanoa pe kita mo ngai telefoni. How do we live with this technology? Ko tui koe whehu ia, te tau whenga ke tari he poni.
0: Malo apito e faifkau pa pe foki ki a lorinta ai vai vai lele o poni pe a hange pe koe koe fatala noa a lorinta fai mo tawa u tau tol ki he tafa aki ko ton ke tawa u ki ai he oku lai lai he oku ki lai lai ange a ene a uesia i he he oku ki lai lai ange uesia e ko tu iau koe mea koto pe oku lele o kai ke faa wei ka koe goia, mea koe ia e hono palo palema koe ta whaakia o ton ke toka ngai ko mahu inga ia i he vai vai a whaifekau e lorinta o kusai pe teknolosia ia ia te ia pe he uktokonia ki he anga e tau ngā we ki nau tolu ko o ngā we uktokonia ki nau tolu ki nau tolu ko ia maha unofo pe i apio pai ko tuik si tokon ka ki nau tolu i he lava ke fetu utaki whaunga fetu utaki. Ko manatu au ki he ngahi tau e hongofulu tupu kohili. Ko i whetu utake koi ki tō ngāna a tau ngāwe aki ai kāti telefoni. He? Koe, o ke puha koe. Telefoni pe koi ngā.

0: ko e tautaimi o se taumini te valu pea mei he tātaha i he pongpongini pea ko e aha ua tolu fokeni o septema o e wafe ua o no pea ko e tau proklama eni i he hoani a e hikure o e whakatu amerie ko korfa mori mori peka ki motolu ka ufanongo ko hui ko tehe kehe ko ia a e taimi pea mo Tahiti ulorotonga i Tahiti a pisope Selwyn Silalavea pa peka uena e London tuifua I heki whataongia koia o una ki i mai ai ai polo kalamaa koini o kamata he tahataha I he aho ni. Ta kou taitai lelei koe pisope, pa pehe kia uheina, pa pehe foki kia onevela. Pa pehe kaki moutoro kotoa ngomo mea mai I he ngalu ope, pa pehe ki he ngalu ea ki he polo kalamaa. Ta haina polo kalamaa maarie o e pongpongi ni koe uhi koe au tonu koia ki he tokotaha koia na ane taki hono o mai koia pe kohono kai haasi koia ai kakai tonga pe mei ata ka oku tanu ia I Tahiti ne au tonu ki ai ai polo kalama ai ni tau whakahoko I he pongpong ni koia pisa pe pe pehe ka uheina tai tai lelei ki moua pe pehe ka univela ka ufanongo maarie au pita polo kalama ni te tau whanongo ki a pisa pe pe uheina I he pongi pongi ni koia koe polo kalama hono tolu ngofulu maa ua eni o e hikure o koia o e whakatu amerie I he pongi pongi ni o I he fiafini ai koe aha wa tolu ni septema ku tanu ia I Tahiti ne au tonu ki ai ai polo kalama ai ni tau whakahoko I he pongpong ni koe api sape pe pehe ka uheina tai tai lelei ki moua pe pehe ka univela ka ufanongo maarie au pita polo kalama ni te tau whanongo ki api sape pe uheina I he pongi pongi ni koia koe polo kalama hono tolu ngofulu maa ua eni o e hikure o koia o e whakatu amerie I he pongi pongi ni o I he fiafini ai koe aha wa tolu ni septema polo kalama hono tolu ngofulu maa ua eni o e hikure o koia o e whakatu amerie I he pongi pongi ni o I he fiafini ai koe aha wa tolu ni septema o I he fiafini ai koe aha wa tolu ni septema o e wafe ua o no koe kawe inga kawhanongo koe au tonu ki he whaitoka koia o kapiteni Thomas McGeth I he tauranga ngutu o papa e te Tahiti nui na ane lava ki kai haasi mo whakatau tuki e kāinga o tupou ata mei ata I he tahavalu ono tolu o tau whakawhetai ki he otua maafmafi he ene kei tofa hala pea tau kawai he polo kalama hikure o e whakatua merie ki he e fiafini ko hono ua tolu o septema ua afe ua ono o tau whakawhetai o tau kau whakataha mokina au tolu he ata mo e ope me he otu tonga Nusilani Aseeria Amerika Hawaii I Britania mo Europe pehe ki Siapani ka ataki o whai mai hatalateu ki he kawe ngani ke lava ke whai mea I hawhehui ki he konga uraki e tau programa hi kureo e whakatua merie ki he efia fini e pisope pea pehe ki a ueina kau whanongo angeko mea ne ulawe ki ai kau eni he polo kalama te tau whanongo ke ha mea maarie pea mea pisope pea pehe ka ueina ka whoke atu pisope malo
1: malo bito de damaka me tau whawhetai pe mua e ka inga whanongo he tau wau sia mai e fia whakolo koeni me Tahiti me heni me he taulanga ngatu o pape ete me heni me Tahiti. Whawhetai pe mua e tau kau whakataha I e fiafini. Kore pe mua ke hufanga te ngai whakatapu ko toa pe osio no talaki I he mua ke polo kalamani. A e whakahoko atu a e polo kalamani me Tahiti. Kore kaweni he I mea Maria Pito I he tau sio ke tunga historia koe koe konga whakamamahi pe koe konga enu kuongo apito ke kāinga tu pōwata ki kolomaire o aho ni aho koia na lava kia I ki Mauntolu pe mo kaha asio whakatautuki ki Mauntolu he ngāwe pango koia ai tōtaha Australia koe ni koe kapteni Thomas McGrath o Tasmania pe koe kauia ia meana e tuku hio glotope e tau kōsi hiri koia ha no ono whahaere atu he wafi wafai sa anuari a palu ata motu pouata ki o mau ki kolo koia ki kolo maire o na tātoka ai o te rio ai I whereade pe ko taimi na on pe ko gloto ko pau pe ke fai en au ko ni ke kumia to masi pe ko fei e fei tu mamani o ki a to mas kage ko ta la no mari ko ia me he to ko ia ai ai toi ko ia ai formada la me ko ko pe ko kalankari va hai ua kalankari va hiva vesu blaki ke hiva na pe he i ku ni sipa Solomone, o kai pe ke utuia, o kai pe ke utuia, o ke hongongo, moho poto, moho hai mea koe koe na tala mai. Ka o ualewa ke wa utonu mai, o mamata, ke o nau nau, pea moho poto. Pea koe mea koe ni, na lere ki mai, a ngawe koe ni, na iai pea no whakaantungia, asleiria na mautala noa, pea au mai ke he kuonga koe toko valu na mautala noa, ke rekoti koe ni o toko. Thomas, ko faka ikai I me ngai vai te pire ko ki nau lento profia Thomas. I e toko nlahe koia a Scotland yet, pe me Britania, na maungawe mai whakataha mo ki nga tolu, pe koni ko maua Thomas, pe koi kauia I ngahe mea kotoa na nofo hoglotoa, ke wa utonu mai pe o sia ka Thomas. Pe koi kauia I he mea mahuinga te tau talanoa ki ai, I he fia fini, ki hono maua tō masi mo feitu ukune I ai, mo ngahi kupu whekau ake ngā ue maonga onga koini, mo laulo taha mo fisfis mua, kuo maua tō masi. Ka koe mahu inga taha ia I he pongpong koini. Ka te fōki atu ngā peko e tau tai, mifa mole more atu kaha ne, motu hia polo kalama I he fia fini, koe uhi a peko ngā koe turi ke tai mi, mo lawa kapuna, malo apit, ka fōki atu, ko hia koe tau tai mi, malo apit.
0: Io e una come son che tu hai peccate poi lo qui con hai febu I malo
2: Io a fa malo da bito tata lei ta programma hai cole ho fatto a merie I e a ffina be o clanica che I papete tahiti ko o sen a ta heng heng sai fa malo at ko ko ka venga ma winga nge ko ene os fra mai ku malo tonga I papete I he ta langa ngatu ko hi ke fa nga we ka to masi ka ko rak fe hui episode pete tu ko atu o peheni O ku kaufuki eni hanga ue vave mo oni, hono whahoko me sune oe tau wafe wanima sune wiko tau ko si. Katake o lave mai ange, kihe ngahi kupu whekau akini, ai au kuke ilo tonga I tahiti ai. Malo pisop kaufuki atu. Malo.
1: News but now to go to go na longo a bit of a priangana kika na tokanga mai kia pihe taimi goya na ufetu taki ihe taha wafe wanoa kia Scott Hamilton ko toko taha ni na hanga fau a tohi o ui ko Stolen Island ko mea na fukapapa ui Scott na kia siya uki ata pa na ke nofo pika hafetu o hiki hiki mauloto o ye mea koya peko famatana na maike na kekerea ma Scott katiau mihe wafe wanoa kihe wafe wano egi Koe ahoni nai maumai fitu taki me Scott ka te au, ka taki na umuua pito te mawhei loa ki kinusila. Ka koe konga ia I he mea mau inga taha koe na whai e ngā koe press. Ua koe ki ai, nau fitu taki rewa pe mui ngahi vai te pire kotoa pe o e parlament koe o New South Wales. Pe mui ngāwe koe ia, pe mui nau tolu pe pritunga koe ia e te whaak koe ia. Pe ngā koe tō masina e whanau ia I Concord I New South Wales. Pe au mahi e taimi koia au kunau kei puke penga hi rekoti, pe au ki Tasmania, pe kotaria Tasmania koe kena ilan toa toko tate. Pe au longa me ta whai koe ka e whai lewa aifetu taki ki Scotland yet, ki Britania. O nau hangai o omia e ngai whakapapau I koni I he tunga koni ko Tomasi o I hen. Kake? Ko fra malo hen e lontoni ko hia ko tokoni a ke whai. Ko fra malo lai te te koe. Kanakai ke tokone lahi ka te au, whakatau ke ime kakai I Tahitini, kakai tonga o kwenai he whonuani, he kai ke lava ke nao tokone mahataha ke. Kake? Tau whamalo ko toa pe ke a Pepe Sovareni, aia au ku iloa ko Mary Ann Triventin, ko ia toko tahana ne hanga I heni, o ne whakatau ke o ave ai ki he toko taha, o ne mau ai toko taha astelleria ko eni, ko Elizabeth ko tota Australian ko historian pe ko tota hain ko ne pure ko pure ki ta fa ak ko ne toka nga ta fa ak ki o nga fa to ka ka ke ko ka wi a he nga we na na nga we mai mo ki na to pe a o mai o a to ni ka to mas pe ko ka wi a he nga i he te la la ve nga ko na ka ke to fa ho a che pe nga Australia ana tuwa nge pea ke nga we ta wa tai na pe ki tua o fa e nga we ko ni ka foka to ha ko ta ta mi malo pito
2: io a fa malo da pito e so pa ko ho la ve mai ko e ke he ka ne i kai a Marianne pe pe so valen ni ke lava i lo i e fitu ta ke ko ni ki to ta to ton ko ne unia nga pa kiri mo i lo i ko e nga fa i toka e pa na la pe ta lava ti fa i toka o ma o lele fo i fa i toka to masi ke ke Poi ko tata mi ho ko to ange ki ve ki fe ho no wa. Na ko ilu fo papa na ki loto mai mo oni ke to mas e nga o tango ko ia na ni fai ki se mo kai nga ata e amana ki ko ia ke ke tu ku hifo ai matalai akau ki a to masi i he ta wa ki fai toka. Ko ha ho ngo episode ka ta ka foket.
1: Mahalo pito lonton pe ko kona a fe hu i fai ka ta pito. E kainga ko tau ke tangata pe ko i talahi mona ko golo ma mai mona ko nga tempe na hi fo to ai
2: ko ia na ni fai ki se mo kainga ata i amana ki ko ia ke ke tuku hi fo ai matalai akau ki ato
1: ki fa na una na ka kau ki ma ka singa ita mai ma ngai fai na na ka kau ki fa ka ai amana ki mama ha ki fo i fa pe mama ki hu pe mama ki foi mata to ha fa lo ma ko lonton ko tu pe mal ne ke me ai pe time ko ya le fe fa lonton ka te ko ne ka ki ta ko ki lo to mama ki pe foi time ko ya na tu hui fo ai ne fa ya e tu ma la ka ka to ma si pa ku pe ku ta ko lo bon ko ya e lo to ko ta ni te ka te ko ta ke ta na ta ko to pe ta ke to to pe mo hui E kuongo yo ko toto na si fai nga kongo ne tomasi. Ta koe, ongo e loto mamahe lai manako. Mahalo kone tok si tengi hiya ki na tu. Pea hao la toko taha koni o tohi. Tohi mi Australia. Pea tohi olo e ngai, feitu koto ape. Ko toki au mai na taa ata. A taa mi he ka inga nene hanga. Am hana kaki amanake tomasi. Tau mai ke siu mai he siaka tomasi ka te au. Kono moni koi ki ahi, na fuloto mamai haptapea. Kako e, tawaki ke he konga e ke he lotu koi ki ahi. Kako ngoi, moni ko tangatau tau ke tangatau pe hui matoto. E ku loto mamai moni he mea na faitam si koi ki au kaino. Pai maha bena ki si mea e pe e tawai koe nao. Kai pe ke utoa.
2: Oia.
1: Ulewe pe katoa masi. Ati e si fokatu ngaku tau taimi maala pito.
2: Na ho fifi a pito e time gona tau o atu o lave. He na ufaka pa wawi episode o kia ha no maka, eh? Kau siya kono fa e fini koto masi i waha a ongo fu maka lalahi e ua tapuange. Aya na tau hanga waku, eh? Wau hono kere musie mo me a finga ike tau siyo lele kono fa itoka. Kofiko ngay o koto anke ke lave maiki ai, kako time gona e tuku ifo mtalai akau mono ngahi kahoa, eh? Mo pehi fo Thomas ko ma o ko he ahon e manapsio na ke tolo i mata ka mausio pe e fo mata lang ki taim ko yan e feu yat fo ki e pure ko yan ata o alu ki fai toka pe ke fa mole mole ya Thomas mena e ko tu pe ke fa ho ko mai ke pa nga ko ha hotali pe mo ho ftra no a ki ta ma ko ne ke ke na vaku na e fo no musie no fai toka o fo e fihia e va
1: Pehā hau lawe ke episode kata. Mahalo me tō lontonpa he e whihu i mau inga pito koi ki ai. Tā fuua mo iku tēngi hia si ukae ngā. Te whihu i mai koi, kawhai whihu i mai koi koi he tō taha koi ni. Nā o si si o nai maka tō masia. I o lunga. Pea koi ku tui whakapapau ne tongi i o rie maka koi ni ka fufu e tō masi lalo keri keri. Te whanongai te... O ku malunga kotoa ka tamifa Thomasi ki lalo ki lalo kei. Kana o siyo tono na e tohi na o siyo na maka Thomasi ya. Na maka na headstone na Thomasi olunga. Peko taa ye meko i olunga i o buri e miyai. ka alui foi o le vol da tau me musie ai ko konga pe ko tu pe pa ma ko no family pe ko ya e ne ka fa mata la me au no ko o tano Thomas e ka ta tan ki ko kai ko ko family tu mari en i Tasmania e ka ki ki tan po pe Thomas o like ke le pe na headstone na Thomas pe na sio tono mata pe ato o mai Scotland yet I for I miss ko ya ko i miss na ya to ka aku o tui na ya nga we ki na nahanga na to tongi to mana tu yanga Thomas na holo holo ya hen pe ne fai e nga we ki kuini po po mare ko ai ni ka ko ka we ya he me ya ma

0: ia i te ki tā mau e taua tau masi, ka neongo i te mpe e, koe hao lawe, ke whaunta ko ia pia moe manager o e pure o e Polynesia franchise, he? Aia ko ia kato kota haia na ni hanga wakiri mai kona tau masi, kata sio ke fui te whako ia, lawe mai ki te whako ia, piso pika ta kongon moe.
1: Wala, e ko kata kota ha ko ni hanga kota haia, o ku ilo ia kau whakapuri puri ai ni ngā o kau whai. Ka hono mōni koe, ka pekin the safety e koe aia koe ai. Koe hingo koe mua, koe hingo whakawhalansi hei. Ai ere koe koe. Koe Elizabeth, Marshall hono hingo ia o ia ia sreiri au kilo. Lo i koe koe ai. Pena, koe mea koe nai funda e putake kina, mana tui ke tau porokala ma maupe, whamatala maupe. O ku whiri he tangataka o whakatonu e si hova nenga hiloka. Tau koe ke mama o ia mehne koe ngaha koe imisi o tua koe ngaha koe nai whai koe kiai. Koe ngahi yong o ia mga mga. Na whalala pia kia tuana kia whalala ka upoto. E ne tataki. Ke wakai pia ki taimine tatu uta hie whonuani. Ai kakai hie whonuani he ngahi mea kotoa pe o feina. Moe o mai e toko taha to tonu. Kau eni he mea kona ufie fia hi. O mai e kakai to tonu ke he mea to tonu. Pea o ka pau e whaka uhi ngai ha taha pete ne hanga o fai ko nga ko toko taha to tonu pe ni koi kiai. Ene mau koe kako kauen ihe konga ia tohoni lahi ko tari lotu e eiki. Nga ne fai ko hea ko pepe so vareni e fitu taki koe ni o mau koe ni. Pe koe kauia ihe mea whaka fie fie moa ni ka te au. Pe koe no hinga tu e fai ngofua nge ngā we mo e toko taha to tonu ko koe whanda ia o e toko kauia ki ngai fai toka ihe heni. Pe koe kauia ihe mea whaka fie fie ka te au. Ai toko ni, ai toko taha koni. Nā ke toka ngai pē, ai tawha koni, ai tawau tonu pē, kono a pipe, ni hanga omai anga he mea o tawa wakai ki hai. Peko kāwia he mea mau inga pito na whai e tala noa. Peko kāwia i he mea whakawhiwhia ko tari loto a eiki, ni hanga omai, ai toko taha to tonu, mga to tonu na whai. Ka whokatu ko hea ko tau tai mi malo a pito.
0: Malopito episode pe mahi ngā pita ko hi wawe pita hi ke tāra ngurai wapuna. Na whawhiwhia po ke whiwhinene ne iloi ko tahi ko whiwhine mei Bondi, mei Australia. O toi fu tau kanga ma kehe o pita whiwhineka ka taua, ta whito ka koe. Pea ko fumoi tahana, os koe tau kwhai toka, na tau tue lava kono api o hulu i fwoi whilimi koe boundary, Aia o asimai moe prepared, moe ngahi mea koe ia. A te seo leo ke whewhine o ku amanake konferenisiki o kalani Nusilai o katoa. Pa umaho inga pito ke ilo in Nusilai to tahani e. Ka he taim tatau pe hoko atu ange koe hareva ae ngawe hoko atu. Ae ni ke ngawe koe ni ke ono whekumi koe ni ko mokai nga ata. Koe hareva ngawe koe ni ke hoko atu e ke lawe mai ki ai malo.
1: Malo pito koe ni kua mawa to masia nene whai a ngawe. Pe koe lewa e timi ngawe tēnā whae nā tō ngawe. Awe me heni ka nā tōlu, o whahaka nā tōlu ko tō māsi eni ko wao mai ki hai. Pe koe koe konga mau inga pito iha nā ngana nā tua ki nā tō kuri asa rei kōtea tō māsi. Neo ene asi kone social media nga mea koe ka nai kai kako eni ku tā oa whakatahati me tohi mate o tō māsi.
0: Koe. Utoi mate.
1: Palu ata pe mutu po ata ko mi hena. Na e tapu mena si na ne hanga na mo koe ne afia ke ui na ua o tu po ata pe mo palu ata ka ma te certificate. Ko ki mau ingai na mau ko ki ai. Ko mea e te ta alwa du mo ia ko strong evidence a ko me mau ko me ta fa ko ni ko ta ko ki ai. Pe ko ka uia i henga mea ia o mau inga o lak pe ko ki ai. Ko ki tau tolu, ai fuwha kakai, u tau kumia ki tō tāko ni ihe historia. Ko tau ni te au no tolu, tokota tō masi. Ko no fuwha bēn haa tano tō masi, ko tamai ko iai, ko business iai. Tas me ni hanai puke ni tamai. Ko mea ia ku tuka ki koi, o ko wharala ki he mai ko he Scotland ni hanai, mi Britannia. Ko headstone tō masi, da tā iha tā iha tuki lau. O fokifaka tō masi ko lai maka koe nā. O ko kei tui whakapapaho e te whalalange ki Scotland yat. O ngā level da tau nga tolu moe. Pea moe Fetulolo, pea moe FBI, pea moe CIA, pea moe KGP a Lucia. O kakai a ku whalala. Ko kei toka ki kau tama koina sidere koi. O e o atu koi atala tu kai koe tohi matesi tō masi. Ko e nuku whae o kei mo tengi hia mo riata nuki matalaya kau. Ha o pea tō masi me sā voro kai kei. Ko e mea ia kona ko kei. Ko e historia koni e tu uye fonuani. Ko e

0: toko taha nda ahi mai ko ki ai kokoe pe mo Marianne pe mo au ko fu ahi mai ke sino Thomas ite ya he tu hata hai ki ai mo Thomas ko ka wi ai me ma winga pito ko ki ai ko fu fu ahi mai en pe nere ai ki pe a rekro ai ta fa agi ko ni o te ke ma ki ha hata hai si mo Thomas ka mahalo ko tau mi ko ya tau ha da dol ko fa e pe pulu a Thomas ibe eta faki ko ka ko nga wala hi ho ko tu ko ni ka ga me ko ni te wang e o kai kai i me ko ni i me vale vale ya e o tua pa ke tau tu da tau tua te har e o me ke ngai o review my and the money o tua wang e o nga maka da e ai no tu tu me nga ko ni ko fai ka fo ke tu ko ya ko tau tai mi to si pe da tai mi ba ro pe
1: io a episo pu ve ki me ma u inga ko fi kolosia i tai min ko hi ko fa to a ko mana tu ko to ta ko nei New Zealand na to fitu tak mai pe ha honi o fi ma ke mo po in mena pompo pa ko na ne a te tai me u ki ai ke ke si o ke ke si o ga o nivela ke la ki ko pompo ke ma tu ko no mari pe na mo fitu tak pe pe ti longo mai pe to a honi to hi mai pe ma ke muftaula ki a pompo ni New Zealand o kala ne ka ke kilame si mai ke kada ki kolos pe mu ha ki mi teni ma ke ona ta ko tu pe ka fi ma ri ke na tu mai ma lo pit pit sop ko fo ke
0: ma lo pito lo ton o ku ka wa Scott Hamilton ko ta ko ni na fa ya ko pe university i itong pero to ta ko ni na ne fa ya ne to ki ko na i lo ko stolen island pena aloi pe ia ga masal hala hala ko ne pekia mo ki mo konga pe ia na tala na pe na to i atu i holo mai pena e ke ke he wa fe wa no na ke al ki ata o ke ilo ata ko ata ko tu ko ko hifo o au loto ko pea o mo be lo mo mai ta mai ko ni pe ko hu nga ia ko tal e ku fe nga ko ta on leon pa hala na toksio pe Facebook asi ko mato machi
2: Pero cora tu pego ha ho taimi ma me tanta la que hay taimi coina que a pom pom que te tiempo mover aquí hay kai que he gata si foca te tengo tan malo apito
1: ya como algo apito con te piso pecado y mai fui por cama hasta que los vemos que te tama como nevela con tu pego hana fijo y ma inga apito que que tau quita en conecto ma foca te vita mo nevela malo yo
3: fa malo a tu mena nevela
4: tanaki mai ki he tau ka venga koe ni pakai kai pake whihui ki a pisope pe a mo uheina. Malo.
5: Io malo abito e pisope pango koe no nou e tai mi e. Ko whaabage ki hanga ngō wha mai no i mai. Koe tangata, koe tangata o wha matalami a stiliria pe koe hana e uhinga nai ave ki tahiti o tanuai. Ko mea pia ko siwat kei e taimi ni. Ko mea maari e pauna koe mea ni nata uo maha koe toko siwat tahiti mea koe tau lunganga whakatonga e. Ko kule a kifoki dusilani e taaki he kakaitonga e whaitoka. Ko maari e. Ko nopea maari e ia i he fotutuku ai otua. Engai mea ko dikoe oku. Ono fa fe tau laki ki motoru, pa mo ki foi time no. Malo ka fa no de mo fa no me tala teu de kamata i episope. Os kamata mai a pe mo e mi tia na os kamata mai bi ai e prison mai bo ABC. Ai ko me ani o fa ma man la. E ko ima ko ni fa ma man la hi pe ko si o ma ma man ki ngau e fai kai ki ngata pe episope. Ka koe teu koe ni ai Greatness Award ki a te koe. E whai i Britania ana, e whai e mainaka tuu. Iai nai hao mao ke mea koe ni o kofiu i a tupi sope. Koe hane awea i o tanu ki. Koe ne hola pepe koe. He ka nau lana he nau sio hifo o bisope i he. I he viti o koe ni e tama koe nā koe. Ki fe kumi, nou. Ka koe ke fwe lawe, ngai tama koe ni koe koe ke tau fe tau laki a bongbongi. Iai ne ki tano he pui pui tu a tamana. Koe tama kai haa, sipi. na e community worker na po pula be o ki tau kapito ai da ke na tula ki tama ki me be ko si o ki tama be dai ki tang ki tama ka ya ai ai unde os ma be fainga loto a fungi be he mo ui kada i ka ko alu holo pe alu ha unga dai alu tanu i tai di dai ya ma ki ai bishop
2: oi malo pito vela pe kana firma winga pito na nga we ya he ni ke kuni we fon wan pomare ah na nga we ya ta ko ke ko hunga ya na i he ni ai ai to ta ko ne nga we na fa he ni o te ke ke fa gi ki ma nga ta na e nga u na staff i nga u ko ya pe ko no mo ni ko ko na na i lo pe na to lu na ha o pe mo ka ka ta na ta i nga ko no ko ki ai ka ko to ma si o ku i lo ko o ku he ni ko ka ta ma ko ka ta ya he na i he pe ko ko nga ya a ni hola ko mi Australia ko ni he ni me o na ko ba ka e ko ase nga pe pa o na ku mi hola to ma si to pe to ma si ko ka u ya i nga mi ai ko ni ko na i ai ta ko no u hi nga ia ko ni ko na i he na to ma si o wa se ko nga ta pe pa ke fa matala na ha o no fo ha James mi he na o si o mega to ma si na puke to ma si pe ko i he ta valu valu wa ai ko fo kai mi ko ia ia na don pe ke fo ke mi si na to ma si i ka ka mahal na si kore pe to ma si teki usio ka to ino ma ai ko ngai meu tana ki mai ki ngā ko ni e ma pe fon wan pe ko ma ma to ko taha to to ni ko ni ti ko ne hanga e ia o ri ri me le fa falanse ngai mea ko to pe ia ki le Britania ai ko to ko taha ko ni ti ne piki ma ma ki ma la puta ko fere ni o lonto ni ta ni me ai to ko taha historia ko ni he ni pe ko ma ho ngai pito pe ka pe ke to ko ngai ke ko ka hano u hinga ai e he na to ma si uloki na ngā o ke kui ni fon wan pero nga we ko ya uti ke ke tukuan e fonua ni e ki ke na kolonia ki falanse ko me ko nga ko ko ke fama pop pa na ya mo apio to masi he ba lo vela te ke to ki ki mai ko geno o to nga ke ko ngato to masi o ke mo ke ke ke to masi pi he na sma o mai ko to me ko to ya ke te au ke ta fa ko ya ko hinga no fa to masi ko ni da tanga ta e fonua e fonua te ko ko no ko no modi na fa ke na tole ke fa ke ia ko ni ia ta ko no hinga ya ku puri ko na ko me asleria o sa to masia he no diri fo no ai ho ko ko tanga ta i fo no ai fo no ai ta ko no hinga ya ko ko na ton na tan no ai ko he ni te ko no mo ni ko ke ai te na malu ange pe e de he na to masika na ya ta to ria i asleria fo ma o i he tan ko ya
5: pe
2: ke lo to ka han te o ke ai oia ka foki atu malo bit
4: io ko fa malo atu e vela ko hi ko feu ko na ku tafai ko ki mu ape ke ma foki atu bisope pa ma uhena ko lot pe ki fa malo e kakai ko ni una ka me ke ta por kalama i he pong pong ni ko fa malo atu ki ho te i ka merien ne e uhena tatu ya ko fa malo atu ya ko fa pena fo ki pe te ka ke mato fe ta ura ki ka ko ka fo ki he ma a koloa ta me ta hitina ta mi pe fo la ma ya i ku ne ko ka wa he to to me me ri ni ne ki
5: na lo
4: ngai na na ngai te te ko a ta hiti o go si la go fa ta malo atu ko te i he nga wele le ikoni kune fai. Kake, kofamalo kasione tavo, pepe kafanakio la veitava, ke kofanakio eni.
5: Yeah, kofanakio.
4: Wena, ku kaumahe proklama, ane tuukia, pepe kakumise ikaloni mu kautufi kapa, pepe ke a pepe loa fifita, penieli latu, a Solomone pe awa tuimana, pe amo Solomone taapalu, pepe foki ka Samson tike, Paula tatafu, Saya Tayone, Fletipani Gipamastoni, Wate Toltau, Amasaya Topuluka, Kiko Furimaono, Papeheka Lokantani, Paula Leveni, Moanabopua, Flet Fonua, Peheka Sione Mounga, Mo Steveni Moataane, Papeheka Afkalonhea, Motaseni Urakai. Fahenga ni naukau maike polkama ihe Efiafini, toi tamunite ua ua, kihe taha waa pompongi kamafoki atu uheina. Malo hekai foki ke tau tue breaki he taha waa episode mo uheina, te tau hoko atu pe, tau programa ko uhiko e mau inga ko ia ospe tau kawenga uraki, te tau hoko e pe ke tau kawenga hono ua. Malo.
1: Iu, a whamalo tapito e te tamaka ko he maa koe koe toi ki koe taha whanoa, koe hifo ki lalo, koe taha whani maa. E hoko atu pe polo kalama mehe loto ka ki malai makapuna. Ta tano pe mua piso pe kawe ingani kukutui o kumaa popolele ipo malota ka nevelo. Lawe ange e piso pe ta tano pe ki fuitai mi koe na tau whaitokai. Ihe wakai koe ki he ne whaka e fihi koe no maka. Pena tau wako e musi e ke tau sio lelei kono maka. Aena ke lawe mai ko ia, na ia i ono headstone, kana e to o ia tu use oko. O ngata tewe o gai hamea whapulipuli e o togoto me tangata. Aia o tonu ke whaipe hangaue ke o atuku, e whaipe te foki mai kata o masi o petuku an. Foki mai ke mea ko ia episode katak whamore more. Ka foki ata.
2: Malo mito o lontoni beko e. Pe kawe nei he mea ia ku mahuinga pito peki. Nā si ilo pe ia i ahono whenga ia tō masi ke puri au pito ia. Ke ona tu ilo ta amu whea tō masi. Ono mōni koi koi kia. Pe koe, lahe pita ku kau whaihira lahi heni. Nā maue me ongo se niare lūsia koi ua koi na nā ia. Eke, kako tō masi e ku ilo koi kia i. Koi ki whaitoka tō masi he nau sio tonu ka te uftoe foki ki asileria o kumi e kunau nau. Nā si seni mai me Britania na headstone na tō masi tō hika kato ai. O wale ua ua tō tau tōlua kure vola tō masi o puri e musie. Pea tau wā kureva a e beahano te kalau ke māsila ngā oe a whewhine ko nina na uhinga koi ki ai. Na tau wā kue musie ka whakaata ata ka lava tō masi ko ni koe. O ngā koe ke mau koe. O mau hake koe na tēna i he ata mo i ai. O uhinga ai a si o hifa a Scott Molle ki ai ai toko tāko na menu sila e ne fufaka vāwe na kike ne amana ke ia ia kua pau ki whai ngā fa vāwe o au kone ki ai e ka ke ko e ko tunga koe na ia tō masi ko tau mele ren ko tau mai e taimin ka ko e ko tunga koe ia e teimi tapia e ko kore wha mole mole lahi e tuta e fufi e mao apito pe e fu taimi lahi ke ka ko hia ko mele ren ko tau mai ai ki ni tua ke whai a folau ai e ko to e ua noa e nia he tainimi ki he ua kumapuna te tolu katak. Te maki ma check in. Pa mori mori atu, David.
6: Aia, kone tu, koni pisope, osmei ai pe polo kalama i he fiafini?
2: Aia, koe e saiange ke tau tala noa ililei, tau osi pe mua heni, te ua toe iai ka tau whangata heni tainimi, ka tau koko atu toe feu ia e fa, e fa os, eh?
6: Kata ngata he i he polkama i he fiafini kata toki hoko atu i he wike kau whakafofa pe koto i pe kauwhanongo foki mai polkama i he taimi taha ua o e pulelulu kahau e taimi totonu pe o e hikure o e whakatua mele kakuma whakamalo atu bima ua ia malo a pito a e kau mai koia ki he polkama i he e fiafini episode pe amo uena kata tok feilo aka pompon ko hika e tamnu at ge folau kaje malo apito
2: malo apito
6: malo apito
5: ovatu
6: oya vela ko ha ovakai ki he ke polgama e fafini ko wi o sayang epe ke
5: wi tolu pe o kau David nga kata toki talanoa lei pe mo e mo e piso pe, pe mo weina e kule kahau.
6: Koia, o kulele i ange pea kauhi ko e taimi, kata atu pea, kone hoko taha wa, te ta talanoa rewa i kauwhanongo, te ma tamatei a pesikoni a retio, te ma hoko atu ki he pesikoni i a te au, ke mo whanongo pe giai, taha ua ki he ua, te mato o pe hanga ka veinga ke matalano atu ai i he a pongpong i koia a pongpong i a hawa whaame he taha ua ki he ua iyo ngai tano ulahi apito a ngai mea ia ke whaia tano a kakoe koutui pe te ma wakai ki he teu teu koni e whiri whare area a ngai monu ia koni tuku mai he ngai pāti e vela me mei lahi apito e nau nofo mai i he tawha koni i mea whaka immigration i e vera. Koe tau wakai koia ki he ngahi i mea koia o ku hoko koia i he taingimi na mei nofo mai I he tawhakoia a immigration ni e vela ka oat pe fasiko ni osi pia ma abiso pe mohuena osi pe koia pia tamate I e peskoe ka ta ki oat pia taonga e fasi hoka taha wate tato e foki mai
5: pe tala, e vela tala tai pia tau ofa koia e berueni
6: koia ofa pe ku fa fano ma merueni ofa atu ka te koe ma alo apito ka ke ilo taimi na ke a foki atu ai pia pe foki kak moutolu koni moukau mai ki he tau polka ama I he pong pong ini ya motor gas antavo fanaki o la veitava ke ko fanaki o foki ko pisi la sovarenia
5: koia koia o pato to hino
6: koia o gulahi a meweni ia pisi
5: la okay
6: la pehe ki ane tokia ki hemlitoni koia ho a foki to ke ta
5: koia
6: se kaloni mo kaltuf kapa a pehe ki a pepelo a fifita, pe niel la tu, sione pe au atu imana, pe amo solomone palu. Pe a pehe oka Samson Tike, a palu atatafu, saia taione, freti pani ki pa amastoni, uate tolta, uam saia topuluka, kiko furimaono lo kantani, paula reveni, freti fonua, sione mo unga, pe a pehe ka Steven mo ataane, mo afkalo ni hea, pe a pehe ka taaseni ulatai. Talmanu atu kakimotolu kaltangata, ofa atu kakimotolu, koi hui ka oatu hatafas, pe amo... Lava ipe, kone tawa te tato kuata ni ke tawa.
5: Tawa, iyo.
6: Malo.

0: na u ihe fonuani. Paki si oleva giai. Koe ngā hip a komiti, u mei tokolahi peka wha moa ia. O nga mei tokolahi peki nga utoru e ngā hip komiti, ai pure a ngā. Paki si o, o si ai moho nga u api. O si ai tamo nga u ha, o hange koni ho nga u senta, paka lere ai mea koto. Heko u
1: komane. Fare saboa koto u ie na u.
0: Heko u manatu ie ni. Koe, koe tā noa whakatātā be. Nei, iai be, hok whamiri. Ok, passport ha moa pe ia. Ma tuku mau whae a matolpa mi.
1: Koi,
0: ha moa.
1: Ha moa.
0: Nga mau lere be mau tolu ki ai ke whare o whakafou ene passport i.
1: Wow.
0: E, meha. Kako mea koku ko huinga koi ki ai ke tau sio ki ai vela.
1: Koi.
0: Tau o o resisita ke tau fili. Ko huinga ke tau pehe pe hoko koi. Ai ngahi, fotu koe ngahi komiti o hange koe a koe kaunsolo mo mea.
1: Koe te kaunsolo, koe moni.
0: Ko lawa ke tau, area i ngahi mea koe tau tokolahi. Ka ewa te tau tangutu, tau tolu, pia ala mai rewa pure a ngā ia, pia mo kakai koe na eho whiri, o whai mea na fotu tu, tau toki hanu tau tolu.
1: Ka saipi hanu ka koe whaka a ngā te rita, koe mea ku mamahi o loto, e whasio. Tai mausia, ka tonu ke tau wako i hamoa.
0: Kai pe whaka no uhinga vela. Kono uhinga pe hange ko ni, ko tau kautaki.
1: Ko ia.
0: Ko tau kautaki ke nau talanoa i lele i lea ko ni, ke tau whanongo ki ai pa tau meha. Ko tau tolu ia, a kakaito ngā. Te talatu pe au, ono mo ni hange ko nofo i ngā ue ko ni.
1: Ko ia.
0: Ko e... Ko kau tau tolu he kakai o ku ilo i he fonuani. Uhinga ko tau whahinga loto.
1: Moni au pito au pito.
0: Uhinga ko tau whahinga loto. Teke siu ki he. Ka upena tolu te whaha mea. Ka ke peate tamaikia koi ha.
1: Koi ha.
0: Ka ko uhinga aini ho tau whahinga loto i he mea goni. Siu fonuani. E iai mea lahi e lava he kau tonga. Te tau nga te hau e mea goni. Teke siu hange ko taimi ko puhieni ai. Wa mana ke ni ke faka hoko he tauni a World Cup ko ia ai
1: MMT ko ia
0: ko tai mia ko guta la he tonga ku ke na to lu me ka u pe tonga ia ke fa me fa ide ia
1: pe i lo e maman
0: ko ia
1: ngai fo nu
0: ngai fo nu la la hi ko tonga ia fia la o hange ko la ko na a senyale me America ma la tau
1: io
0: ka de ma u pe ha to ko fu tonga so dia
1: ko so dia tonga to
0: ko fu ten la va ia ma
1: ia maman io na fo bon pa ko ke ke to ngalo ia
0: ko ia
1: e fo ma po senyale e ma wa ko tau i ewa
0: ko ia
1: ko ne pe he ko e tama. O ha o sio nofo man meli e disopline ka so tia tonga.
0: Koia.
1: Ha fai fai ngi ko ma ha fu so tia tonga to hofu. Te tau ia mama.
0: Ko no winga fo ngi ko ni ko grave ko gai ko tau fai nga loto ve.
1: Koia.
0: Ko tau petato lu ke fai ha me ata fai ko winga en. Ko la mo nu e ka nga fangi pisinisi ka india ia mo ka sia ina. Da mo ko tau pe to ke fata u ya me tau fata pe to ke os
1: e vita na fo bol gama ki mo na fa no mai
0: ko ya
1: e fe ga mai e ka business la la he nu silan
0: ko ya
1: ke na hango puke ka kai tong ke na hango o tu wa ke na business
0: ko ya
1: na mo no ta ke ta fa ki ko ya ka ko po ni fo ke vita ho tau fa nga lau mari e tonga ka pau e lava ka ta ki hange ko lau fa ma po po tau ka kai ka no ai lele ne o te ki ga tau senta la vai nga i holo fa si asi la vai ka ta ki ka piso pe ko ka ta ki lo tu ka fo se ka si fa ma po po tau ka mata fi
0: ko ya ma o ni apito vela me ai ko ya he tai mi lahi ko no fo ni hango me ko pe la ve ko ki ai anga bisnisi te na o mai ko fa na tu aki ko u hinga fo ki ka ki te ha polo kala mai te na loto ko programa fra tonga pe ko hinga ko na ilo i ko ai fainga ulunganga ai ka tonga ka ko fainga ma pe ai time ko na alwa ke ka ta ma ko na fai tu aki ta na te foki mai ko fainga ma pe ke ya ha tonga nga we ke ne ma we monu ko ya
1: monu bito
0: ai ka kai tonga ka wa te na ka ngena loto na tolu ki ai ka ko ko ne i kai be ko ko i kai ai pe ya ko kako me a ke iai hatonga
1: hatonga loto
0: iyo i he pisnisko ya kisi ima uaha ane mo ui kisi o fai nga lau maari e goya o

0: coi tá tá mi to tá miniti e tavalo to tá miniti tavalo que tá e vela
1: oi
0: pego Maria ela goni a Ivana to que oato e tá tá tá se mafu alea si peau
1: oi oi
0: ange que la goni a Iva tá tá tá si e hina te utangi
1: oi
0: Ko hame ko hame faia tangi. Ko tangi yeni ku ta fa e poni ke ta wolf o le sisita ke ta ka we fili. Ko me ama inga ko ko tokange ke ai e vela. Ko ta u fiha i to tangi yeni avgi fare are a kaitaria.
1: Oi.
0: O ku atu ya pa ta u fa ngo o se ta ko ya. Ta fa ngo ko no u inga. Si e fo pe fo ke pure anga ia ke to kolahi ko ni ka kaitonga. Tamo kakai ko nai fili. Hangai pe ko ngahi poate ko ia whakakolo.
1: Kano fu maui nga e.
0: Kano maui nga o nai a katuai pe hua te mea e ka wamoa. More more ene alua.
1: Fia ne mawohe te whataha poate a council ko ni a mangere o tahu.
0: Ko ia.
1: Te vita. Mahalo ke to ngau toko taha pe ai.
0: Ko ia.
1: Au tau ilo bena tolu e.
0: Ko ia.
1: Toko taha pe a eni fosi a makarita kolo.
0: Ko ia.
1: Toi nga. Ha amoa. Kako ngahi mea afoki vela, mea lelei, ahono tala noa I kapau hangi koni. Ko kapau e ia hataha, heku fere kau taki lelei o tau. Fere kau lahi, kau le koti umisi dia PhD tokolahitaha.
0: Tokolahitaha iyo.
1: Ko fehu ik, ko fehu nau tolu.
0: Ko iyo.
1: Nego nau mo uhe nau ngawe mea, kako uhi nga, Que tau sio e, que se kau hapa masi la wuki koe, tio mawani ke he ako. Ako kutu anga hono apalai e fani koni ke me pure anga.
0: Koye.
1: Fakalele mea koe, fakalele council, o mawatu foi mea e uwe mawatu ai, kau fai ako ai kau hamoa tata.
0: Koye.
1: E?
0: Koye.
1: Au nafo po kwa mani e. Tani ne ke nau ma opo opo pe lava lava, ma lava lava e nau mea.
0: Koye.
1: Koye kako nau tu umai o ngawe e fonua u nau nofo ai.
0: Koye.
1: Tau doluia, tau. Hanu pe mfakaanga kwe, kakwe ke o mai, kakwe fwaam devita si ta tangi, kwe mai no e ta ofa ya nau tolu.
0: Koye,
1: eh?
0: Koye.
1: Ke o mai geni, ke whinga I ke I tau whamao popo mu e ta uni.
0: Koye. Koye, mea ia taha koe kohanga o whinga ke whakamahino, pe kua taha, kune o atu e mea ko ia, pe kua au peni kohanga whakamahino atu, eh? Kia ki nau tolu ko ia ai kainga tonga I he poni, a mea koe au hangi koni. Kone ave pe tau tohi tangi, ki fare area ka ke tari tau rau tau tuwa ki e pati ko tuwa ki e ha tuwa ki e ha ikai ka pau o ku ke ikai ke na ikai ke ke fili si o peko e kako
1: hanu no peko e kako
0: ko mea eko hanga ko o fenga ke toho a ke ka pau na ikai ke ke kau he fili o wete ke hanu he koi uhinga ave atu ko e tau tohi tangi ko mea eko ka ke tari ai he unau si o fina to ke fika ko o tokolahe kakai tonga hange ko mea kutatano kai he pongpongi ni e vea ko tau tokolahe he ni totonu ke tau toko wha mano ke ni mamano e kakai ko ke fili osko ya fili ya pe utawa o taha mano pe utaha mano ko fereva futoe ko pe aua na tau whakaukau e ata tau mea ke fare area pe anau tari mai e whakaukau hifo pe mea taha ke tau sio Ko tau tolu tokolahi taha, puke hanga mai foi mea goni faka kwa goni bongbongini. Tau tolu tokolahi taha ihe ova he fonuan.
1: Iyo.
0: Eh?
1: Osi faka ofisiare mai kwa tala ona.
0: Ko se huilema te ta oa tu. Na ke ova he fonuan.
1: Bona.
0: Na ke ova he fonuan. Eh? Ko mea ya ko mea. Na ke ova. Kapau na ke ova.
1: pene anga fefe mau ho pepa.
2: Oh,
1: eh? Pake si o ke si ka inga koni. O kai ke ya hamea te ofa ta hai e vela ka koe whanau.
2: Oia, koe moe masi te wiki.
1: Koe whanau, koe mea ia, koe mea mau pe ia, o ku hau koe ke tau whakau kau, ke tau si o ke whanau. Tēnā umohe fie maari e moha, kai kia ke lava mātu a, ai, ke nau fie maari e, koe hui koe si o koe ki he whanau vela.
2: Oia, koe moni au pita.
1: Oia.
2: Te ita, o ku tāla, a o ke isi u koe ia te vita, ko ngai o si mahe a hake.
1: Koia.
2: He ngai monu, he ngai pāti, o ku iai, ai e nau si o ke tawhaki koia.
1: Koia.
2: Pea, hono moni te vita hange ko tā noa, nga tau owa ko toa pēwho nuani.
1: Koia.
2: Pea pā uai hatau ofa ke he chipahinga, he tau ongo i ke kono tala koe, ki hange mi whakamā, e tau tokolahi taha, ai kau owa e whu nuani. Ka koe mea koe ke whai koe tau unu mai. Whenga ke tau kūhe matapā koe ni. Ka koe mea koe o mai o whenga ke le sita, ke mō whil.
1: Koe.
2: Heilo nā whaiwhai ange, ne o whakanga i me bea tō lahi, koe whi ke mbeini. Tala mai mwe nā uhinga, kā kā e siana koe nā koe ne mea bea nā ku whai. Ka kia te au, Kusi sang he siana tau falal ko falal au he tama koe ni mo ni mo nu he koe ni ko tuha ke ngai padi o nau pano ko mai nai pehe hono interview o Winstoni i radio ni ko
1: toi
2: o hang he tanga ta fale o hang he ngai padi ko o ka asi ne faka kau kau ai ko no mo ni o nau si o mo oni o fo ma faka campaign nau ai ha me a wongo le le ke kakai
1: koia
2: ke neu ko foi mounu na ko toki rofi mo ni e ni ka o kai la mai ka tau fai pe tau ko no for no for tai
1: koia ko bien monio pe to ke ta no ke ai e bela pa ta o mana ki pe e o ho tau kakai
2: io
1: e o tau kakai o resisita pe a na ka o he fili tau ka o he fili ke o si ka o he fili ku tau ka o he lakai mua.
2: Oia.
1: Ko mea lahi ko no fau si o ki ai. Ke mana tu e whanki pisnisi ko e i Nusilani. Kono mo ni ia.
2: Oia.
1: Ko tau o whakatau i he teuri e kau inti a, kau si a ina, ko da. O kake o toka ngā ko whanki i koloa ke he.
2: Oia.
1: Ai ko kake lava o mai mei tonga.
2: Oia.
1: O hange ko kapaika, kapapuru mo ngai mea. O kake toka ngā ki ai. Ko mea ko ko toka nga ko kai e tau mea kai.
2: Oia.
1: E tau mea tahi. Ongo mea e ua o tau lava tatolu o mai. Pia hange ko ni. Mantui ko kontreki ko ia pa mo ngahi a pisinisi lalahi o hange ko tau nā ko ha. A ngahi a pisinisi lalahi o pehe. Sai. Hawe tama o tala mai tene o mai e tau mea kai. Tala tu lewa he ngahi pisinisi lalahi he ni mea. Sai. Te lava mau mai e container talotonga tau pihe container talotonga hongo fulu talofutuna hongo fulu tanga container manioke e hongo fulu tau fafofua pe i he mahina
2: he mahina
1: ko hui ko si o foki ai business ko ni ke tu whakatoa in Usilani i foi mahina ko ni io nuego ne au gitonga kage mau ia
2: Koia.
1: Kai ke mau ai mea koni. Ko tau ka anoa pe, ke tau si o ki ai patau ako ai. Kai ke mau ia.
2: Koia.
1: Mōre fo ke kau ta hāhen.
2: Koia.
1: Mōre ia. Mōre, kuhinga koe ke mau ai mea koha. Nā os apalai rewa e nā tolu ngai wharekoro ala lai. Mō ngai pisinisi e alu atu ki ai mea. Os pe mahi nā, koe ne holo whai. Koe mea ai a ke tau nofo o si o koe ki ai. Ka pāwe māheo ha tau ki konga kere kere. Koe mea lahi a e vela koe nofo ko si o ki ai. Ka pāo i ai ha, tau pehe i aha toko hongo fulu lerei.
2: Koia.
1: Toko hongo fulu lerei au pito, nau taki tahakilu, te fia. Ke mau hakong kerekere tu uai. Hanga tonu pe tau mea kai, kake te ai a kie. Ka kuke fie mau, ko tau sio pene ta tolke kautonga.
2: Kautonga.
1: Fire tau katoanga. Fai aho, koe putu, koe ha. Ko na hanga tonu peke tau maketi, whakatau mei ai.
2: Koe api.
1: Ko tau hanga ia, o feinga i tau tolke tau alu kolunga.
2: Monia
1: ta ua te tau tatolo toko ni i ngahi matakari ke he
0: kafefe tau me akai mo tau me atahi ta me tonga ko tau toko ni ya ke na utolu eh
2: au bit
0: ko me ala hia ko ko no foko foka kau kau i hanga go go go go ta na ke o hake pe ani nai ai no foko ni i hele dio e ku shio go ya ke ke tu aki ta mo eh ta va ki go pisinisi oku taimi lahi kong nofo whakaukau i vela atawa. Ko whakaamu mai au.
2: Oia.
0: Ko whakaamu mai. Ko e uhi ngā ka paune ia i hakakai. Hangai peko mea nake lawe hake polokalama ki mua. Ka uiai pe me kautangata una whanonga mai. Mau mea koni ke mauri paanga.
2: Iyo. Nea
0: kautangata ia na tāna ki pēna uri a na tōru. Ospatipo City. Honau api.
2: Honau api.
0: Iyo. Mahalu peku wā otoko fiha. Os api nato.
2: Oi.
0: Tak na ulah ifo kena wai mai kate au kau talangi. Mau ilo e tau li panga. Kau ha mea ia a au. Kau mea ia e family. Kau mea ia kau mama fai kau ke mole. Tau o pe kuna o se au ta uo furu e bila.
2: Oi.
0: Ek fei ngat ke to o a tau panga. Kau ki tali nato.
2: Oi.
0: Kono uhi nga. Kone au kau ki tise ma. Os fa ma opo opo lere i katoa. Kapau ko o ri ti se mau tau pehe. O whahinga fuke ula mano pe. Oia. E nau li. Kai te ha senti a tahare. He ku hawe me ago a tufate pen statement ke mou siyo ki ai. Oia. Ko mea pea. Ko ngahi mea ko nofoko siyo koi ki ai. E ku ofa ki tonga ke tau ngowe. Ofa ki tonga mea tahi. Ko nau hanga tonu mai pe ki he maketi. He kai toi alu ha tonga ia o whakatau. Ia te uri pe ko aha.
2: Oia.
0: Mo mantui ta nini. E mea ko ni. Ko lava ngahi pe ko nga plastikia ko foi ufi. Foi talo tonga.
2: Kau me.
0: Mo mantui pe mea ko. Ko tau tolu pe i tonga mo pasifiki. Tau lava mai hanga tonu e tau foi mea kai.
2: Oia.
0: Ke tau.
2: Oia.
0: Ko ngahi tala noa pe e vela. Ke tau nofo whakau kau ke ai. Ko mea ia ko to tonu ko e. Ke fai he pule anga mara tu ko e tokoni a Nusilani ki tonga.
2: Ki tonga, oia.
0: Oku to he tau.
2: That's bro.
0: He tau. Mo tau wahenga. A mea kotoa. O fai ikoe aki. A ngahi mea koe ngau e pule anga. He tau tex.
2: Oia.
0: O to me tau. Ko anga peia. Ko mea lelei tau taranoa e mea goni. Ko huinga fo ke tau hake mea goni. Ke tau o fili.
2: Oia.
0: Ke tau kau he lau.
2: Foi mea mau inga au pito, au pito. E ku mau e whakakau kau ia te evita, tiri e ni. E kau poto o PhD tō lahi taha e uesi ki ko tau tonga. Sikai e te tau atamai lelei, mau e atamai ia. Foi mea ni utoe ke tau ngā tuku ngā e whataha.
0: Koia.
2: Koe whanongo peo he tau kama poto na nau fotu e ngai association i tonga pe whinga ke langa e kolo tonga. Pea au nau frata, holofa. Whiu hono whinga, pea koe kumare he tānoa e ki tau iu hanga tātu hi ngoa, a koe pēkai hi ki tā mā. Koe whainga tā vela. E kai pē whainga tā, koe whainga tā anga koe whai ke lawa ke tau. Tum whata. O tāngi, pa koe, e anga whewhele vai tau sio ke tau ngā unu ke kaha uo. Ngai mea koe ni tau, ke tau lawa sio ki haa moa, lawa haa moa ia nau whamaa popo nau kakai. Lawa nau ngā ue whataha. Koe mea ni kou tui te vita u maui ngā pito. E tawe ngai po nia koe anga ia, sio ke loloto mea koe. Sio koe ngai mea ni koe lele ia koe ni koe tau tokanga ke kau e filiu ke tala tala noa mai ai. Ke iaha api, tu uai e poi maketi pe u. E koe koe hea one stop shop. Ko te fui alu ki ai mao e mea katoa. Koloa whakatonga koe wala koe mea. Sio ki whare Samoa. O si mao e bea na ume whakamoa na te fui whare pe. Tu oi bea mai na u ofisi ai tātirini ki haa moa. Eke, kako e maa dunga i he mea koe ni uta whaamu te vita. Ke kakai ke mo mai mua whiri. O mai o whiri koe ngā na lawa. E ngahi mounu koe ni ngahi pāti o hake nā lawa. He ka pau e lawa toko ua mano koe ni o nau kei he holo he fonu ani. o lava o o na u mau hana fai ngā maari e fōnani o e fūpā ngā piliona e te huhua hi fōi e na wō ngā o ta tōngi tuku hau mwana e pe to e tau lele yang ere vai a ke kaha u ma koutui mahala u sio pe he pai pā e na u sio fi e fōi fika koe atonga toko lahi ko ia koe toko lele au pito e ke ekonomika fōnuaka o ngā nau fai ngā maari e e na u ngā u e fōnani e tai na tau fo te vita we anga e tau tio ko unga pek lave ak ta faka ko se ku ofa tau ka ki yo tau ka kai a u va mu pek ko le atu tau tol ko ni ko si fai na mari o no fo fo noan mo ofa tau e ki mo mai ko to ko ni bende tau fai ko tau ka kai na ke ye ho lo heni o mai o ke tau fili pe ko rei pa pe ko ne si no lo pe ko ni filan fes pe ko kurini pe ko fe ka mo o mai fili Hilo na vai vai tau. Ya taim ko tau au he koe. Taim me koe ka tau ka tufu ka tahai de vita. Masi e ho vare a Nusilan ni a mea lahi. Ka pau koe ni ko tau ngowe e fonuan. E ku sio ko tō talo pe ka kai tō ngā he ni ko e foha.
1: Koia.
2: Ko au en he ufi.
1: Koia.
2: Ko mala. E tau sio ke ngā au e kwa taha koe tau ka kai. Ka pau u pehe peho tau ka kai. Hei kai a kere kere. Fefe ka hata u kere kere te evita.
1: Oia. Oia. Ko hangepe ko mea koni mo whenga kia e kausau te atu tu kou vela.
2: Iyo.
1: O ai fo'i. O ai fo'i i e teke. O ai fo'i ko hono uhinga hono kore a ngahi tafaki pehe ni.
2: Iyo.
1: Ke iaha ofa mai ai pure anga ke tafako ni ko tau mo ui anga ia vela.
2: Oia.
1: Iyo. Atawa koia ko anga ia e ku wakai koia. Ne tu ko ta ni mi
2: sai ko la ve ke foi me so ke la ve foi ver ma sta no ma ta no ta ta ni ta mo ko la tu ore ko fa lo
1: pa
2: si o ke di mai ngi ne vive mai ka we nai foi fa ka ka le re e foi me ko ni ka so dia ka so dia na mi he tau ki he ni
1: ko ya
2: on auto tau he ni he
1: ko ya
2: ka e finga e fa ma o po po e ka kai Pea mui mea ke nau omo tala noa lelei. Kai lawa ke tau oatu e tau tohi mo tau tangi o kore aki whai ngā
1: klau mo ia. Vela, ko hui koe taha aini, koe taha. Ka ta, kai oatu e ki tu aki, vela, pea
2: pehe. Mahinga ia,
1: mahinga ia. Pehe foki, ke hengahi ki whanongonongo pe, pea mo e ta foifasi, osko ia, pea ta toki hoko atu foki, ki he ta polokarama, vela. Koe... Tu aki fokene a kataha koia kuna tokoni mai ke programa a Planet Cast. Pea mei he tangata koia hana e kataha ki a tuuta. Pea pefo ke kaunga aue ki a vai marala tua kalau. Pea pehe ki a vaa taria uri, eh?
2: Moni obito.
1: Koia.
2: Pita na aia e mea lirea koe.
1: Koia.
2: Moni obito.
1: Malo. Pa tue taha pefo ko ensinia tangata, eh?
2: Aunga aupito, aupito.
1: Koia.
2: Yo tau kakai.
1: Aunga aupito. Kai oatu e tau... tu aki pea os pata toki hoko atu ta polkalama malo vela
2: iyo
1: ko vai maa lala tua kalau me kautaha e Planet Gas mo na whanongonongo mo tu aki ki hewi geni malo vai
3: malo a pita te evita pea malo mo lau maria ho eiki lerei e tonga kotoa pe mo mea mau mai pe ki tuku atai pe ngai ongongo me kautaha ka iloa ko ia ko Planet Gas Ora ki pe te vita ko atu ka malo e ka inga ko ine nau me a mai o whao ngai a inga hi me alere ko ia a Planet Cars a e ku wha malo hen ki a karisi ta stoma ko ini te vita mo e ka inga whanungo na me a mai a me iweringa toni lava lele i atu ene me alere pa whafke fia mau pe ko ui a ko e toko ni ki e ka inga ko tonga ko toa pe umo me a mai o atu e pe foka wha malo heni Ya la nimote, ai koe ha moa fukene fra lava fatau atu ene SUV e wikene, pia lava lerei atu foki, moe ongo Cook Islands, na mea mai mei Hamiltoni, ta kwa ifo moe kastoma ku amanaki ke na mea mai mei whangarei i e tonaki koe ni ko iwa koe. Sain apu ai pe na mea lerei pia tiriva ai pe i e ahapatau. Koe ai koe tai foke tuku, ai ngāue koe ia, ai kautahani koe ia koe tonga ko toa pe fie mao e nao mea lere. Pako ato ai pe foki ai wha malo hen ko tangata ko ini. Ok mau whingau e aki mo mau whetoko ni aki ko ia ko e pai fa doni ai pe ke kai nga tonga ko tonga ko ni ko tane wa kawika e i lo a fuke to tahani fu ata wa ma pe a ele ita i he i menguri a e glave i lo a i he tonga to la na fu ata u i ka ma pe i to tahani o me lava mai fuke a ke ia te ko ia plene cash o tokoni kono tuku atu mohono fra ari ari atu e ngahi mea lere kas ke ko ia ko ki moutolu ko toa pe o fie mao ha mu mea lere ko ia ka ngatonga o te moutotu atari tawa ke toko ponia ki moutolu ha tafa aki pe papa u kai ke iai ha olai seni mea mai ko iu lava lere i pe fai a te tokoni i ha o fahinga IT pe ko i kalas ke mea lere kalas ke mehe ka pe o a uke ngahi yuti o fetukua o pito i ka ngatonga ko fika telefoni ko noa ua ua noa fituhiva o no ni maano valo pe ko autonu mai pe ke mau iate fika te au fituono e he Nelson Street i onehanga ta mome a
4: Kau Poupou MMT ko e ui eni ke mau whakatahataha mai o ku ui mai e historia pe a ko vave hono whakataua e ute ki te me a mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula mo e hina hina ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala a fe tokonaki hongo fulu o Okatopa i fe i he Trusts Arena i Henderson ko e whainga maari e o ku taha pe pe ko ute pire ko vave hono whakafonu fonu o ua nake to kai to togi rewa hao sea tau taha pe ko ha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Dai Mini Pe ma uia i he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz ta ue whanoa pe atoe amuange e na uiviivi
1: tanga maari ko ni ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea me i houma kano lelei au pito me rie pe ai toe lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha noa ni mavalu fawalu taha fitu fika telefoni noa uataha noa ni mavalu fawalu taha fitu o rea ki au petitovo pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka o peti tovo finau. Pes Facebooka o peti tovo finau, orea ki ai malo. Kore whainga maari koni, ke watoa ki whanongonongo koni, ai ako tutuku, ko ia ai Tupou High School, pe ko ako tutuku ako maolunga ko Tupou. Ko ho tau aho, o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o Okatopa, o ikai koe aho nima o septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o Katopa o ikai koe aho nima o septema. Mukatake o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e faa a okalani. Kulupu ulaki kutaki ai a faifekau mo i kaufononga. Kulupu wa kutaki ai a faifekau mo sese la taimuri a tiola. Kulupu tolu utaki ai sekeritari le sieri vao mo heilala maka. Kulupu faa au taki ai a faifekau lolo mafare mo e to'u ki muini mai. Malo mo e whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko Tupou malo. Kore
5: whenga mariko ni ke o atu ai ki whanongonongo koe ni. Na e toki tau mai e mau fo'i mea kai mei tonga, koe fo'i manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, mo e lai pere o kukilo e faa i he tangai. Koe fo'i ufi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moi paa holo. Ki hono whakaikiki telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mao e mea kotoa pe ame iai, malo.
1: Ko e tautami osta mili te ono pe ame he taha, eh? Pea ko uatu ai fasiko ni ma mo tolu kotoa pe, mo ufanongo mai ke tau programa i he pongpongini. Ai, ko fasifukeni e kamata aki koia e tau programa koia ngahi leo hengen koula. Ai, fasifukeni me kautau te hina i ongi ko e fiafi kata mohe ahe. Ai, fasifukeni, mahalo ka fasifukeni ko fa'ua maasila, ka ko watu ai fasini pea ma aki motol koto ape. O kumo mea mai pea pea fok, watu pe fasini ma au e kiko, fa kiko fulmaano. I he pongpongini pea pea foki Moutol kotoa kumu mea mai ki tau polkama. Mau inga pito e matata noa koni moe kore kufayatka kumu tolu ka inga tonga. Ke mou o le sisita, ose le sisita i he ahawani ma o imahina katu u. Pea kamata le vai fili. Aho fitu ko ia o nove ma. Mau inga apito apito ki tau kau he fili. Ko uhi hange ko inga himea ko ia o kumata noa i ngai me kokta fuatang ke pure anga e ulak sia pure anga ke ngai fika koni yanga ko ya tatau pe ta mo ngai apoate fra kolo vela ko ngai kore a he gumonu ia ngai me fra tau ta haya una no foko o kore ko ki he a Ministry of Pacific Affairs e vela ko hi na mo u fra tau ta na to luai kako tau fenga fokoni fra luku fua ko hi ko tau si ko ko tau si kainga ko kainga ko ya o kui kai ke nao o kuna unofta e whakalao i he fonu ani e vela
2: ko fufika lahi kaka fupulau piliona ia ki nusilani he kaha uka nauka ngā ue
1: ko ia ko mea ko tau whaia e koe kore ko tau sio ko ia ke he ta whako ni ko e ngai ta whaki ke he ea whakatau ta ha ani ko e mo monu ia mo tolu ko e uhi ngā ku mo kore ko ia ke he Ministry of Pacific Affairs pia mao mai ho mo mea ko e ku mo kore ka ko e kore whakaluku fua ia koe ke whalearea awa te tau ngahi tohi mo mea ko ia kono ui ngā koe ka koe ai te mea ko fie tokan kia i vela awhange koe ni koe whahinga koe una kore tokoni koe na tonu ke pehepe ai una kore tokoni koe ke Ministry of Pacific Affairs e nau mea heku o mai na tonu ke wakai imo ki nau tolu pena na au fili ko ape ikai
2: Koia,
1: io. Ikai, kok moni.
2: Ke fea.
1: Kauhi ngā koe mea, kauhi ke wakai mo nga tolu. He koe fere. Ai whahi ngā koe o kuna a mao koe pa me he Ministry of Pacific Affairs.
2: Foi poini maari e nau ke uhake te vita.
1: Koia.
2: Ungari, kauta mea koe kuna usai la tolu, pe kuna wawa fili pe kai.
1: Koe mea koe kauhi ngā koe jai. He koe, o kai ke mea ia. Ke tau mantu ipe are tion ko re tio apureanga.
2: Apureanga,
1: ko Ministry of Pacific Affairs ko potunga apureanga.
2: Apureanga, koia.
1: Pea ko no fofokasi o ki he mea koia. He ku seni mai fokia. Manie.
2: Koia.
1: Ko mea ko no foko o si o koia.
2: Tungtung,
1: Pea amusia na tolu e kakina unha au ka unha kore fani pina tolu.
2: Koia.

0: pakodi oku wekaki a launga ne pako ko hanga pe o ange pe ki kakai koni o na launga ko nga ikauta ha ko e o na fai ko ai tafa ko ni ko o ka ki ha me ai ke o mai ke re ti o ke ta la pe he ai
1: ko e
0: e ko e ko me pe he ko te alu pe angita ko he
1: kawa polisi
0: e loya pe ko polisi ko no mai ko ke ni ka ku te fa ka o fa ia ki ta kakai ko ia
1: ko e
0: o na si fi hi hanga me ko ni o hanga ko ni ko nga me foi to konaki me kava ko mai me tonga he hanga ko me na gelava me ga na hono tufa pagwe ko me ko mari da he kaltanga ta ange ko ni mai ho foi to konaki mo kava ma wala to ta ma ta nga te au ma kilo e te au kava kabau ke walo tufa lo ko ho alu ko ya kai pe ke ta te ofisio fati da ko nga me ai a ko ko si ko tanto ho lo ki pe ta tol a ta tol ko me ko ko to na kon se ni si pe vera ko fa fa i a u ya na tol ma ke ta mai fo fo la ia me ke ta mo ko fa fa i a u nga kon se ni si pe e na wa lu ko ka ha fo ko ta ko ha anda me a ke ta la ke ta la ni pa ko ko fa mo mo ya nga pe a u ya ke la va ke ta la nga hi me ape ko alu ke polisi pe ko loya ke fa nga awe ki ai ka ko mana tu ko ala te ko ni o mai pa ke alu ko ka ki ha me na mo ale ape fa mo oni ha pe pa pe ko ke se ko nga hi me ya ko ta u nga ko ki ai ke fa mo oni ke mai no ka ko alu ko ya me ape ta ha ke mana tu i ko fu ta we fi ha na ta u ya ka va ko fu ta we fi ha ne ta u ne ngo we mo nga hi me ko ya pe e fina ngalo mai ho tau fra mo ui ke fa nka kai pe kaje ko ta si to ko ni pe ke ak na to lu ko ya
1: ko ta mi ko e de ta to ma ta ko ta te un fra fa ke ka un de ta ta ta no ai ko ya i pa lo pare ma pa so si ale ko ko i ro tau ka kai
0: ko si fra fa i ya wai
1: ne ko ya
0: ta ku na ta la mai na to le ka kai go go ma ave ko ka kai fa la la ang ko ka kai ya fa la la ang ka ke he kai ke hau haki a haki i taha noa ia ia o tala mai, vela? Mai e ka te au alo tufa mo mea, he? Ka pao ko taha noa ia ia ka te kisi o tu kita, o mea, he kai ke te au, ko fuka kai falala anga e ni, he? Ko fuka kai falala anga e ni, o kunau, o mai ko ete, o, sai pe ko mea, he? Atu. Ko o alu ko ia, ko levere vaa ia, he?
1: Fama mahi lahi.
0: Koi, he? Ta kokoi fa mori mori atu ka kumutolu koi ae hange koi ya. Si yo hifo, ave na utaki tonga. Koi mea koi kou mahino i. Kou mahino i he ngahi mea pehe. Ave na utahe konteina. Osi, hao koi ki tonga, koi si tonga ia. Koi ki tukuange he kautaha waka.
1: Koi.
0: Mooni fok na utolu. He koi ki tukuange ia. Ka olewa ke hanga he tama koi heni ha ana bisnisi. O totongi ange. Ai fereti hono ave ki tonga,
1: Kabilisi.
0: Puke na to konteina ki, ka e hange si tari na to, atako na to tongi, e kutiki te agwe ke walpe wike ta tau atpe o, faifo e kuta, os pa fok mai. Tari e ose wike u, wike tolu, Ko nga hine aia, mo, ko mea ko e taha, ko tangu tu ai he ni vea.
1: Oh, yeah.
0: Te uta noa peo ke uhi ke
1: whanongo mai.
0: Koia.
1: Mea lelei.
0: Koe hange koe ni. O spahi au he mea koe launga pehe mai.
1: Koia.
0: Pea ko nao mātala koe ke mea.
1: Nao pehe koe solusi ni e mauen.
0: Koe o kia e ngai kautaha. O hange koe ave uta. O te kai ke launga e hataha launga.
1: Koia.
0: Koe e ngai kautaha ia. Oia we. Ko nea go mea anki, kai ke puri ha mea ia ia au, Ko hui ko ngahi mea pehe, ko o mai pepa ko kore peia. Ke na wo ke loya pe ko mea. Ka ko mea ko kosi atu, hange ko gulau, ko ka kai falala angai.
1: Aia.
0: Tau falala ka nau tolu te nau fai. O se anko ya, none lau koe mea, foi noa pe. Ko faa ofa ia au, ihe, ngahi mea pehe. Ko e hange ko ni, ko tatala noa pe ngai mea ke tau wako ai o ta koia.
1: Ko beo koko.

0: whangai lupe ia me hape o tari e wā, eh? Ka ge? O ku whenga maari e Polo Kalamani, ko tari tari whoki a aho ki e Polo Kalamani, aho. Te tuku atpeka te koe, ke ke tuku mai, ai taumu a koe o ku ke loto ke ke kauma e, ki e Polo Kalama i he pongpongi ni a. Pake tānoa mai lewa, pe kua pau ku hangeko ni, ko wakai mai ki mena ma tānoa kei, ki e whakapisi ni si, pe kua tawhako ia aho. Malo. Aho. Aho. Si. Ki. Ki palpare matama. Aho, kouke whanongo mai. Tangata ku hinga ku kaje.
1: Kere mai.
0: Iyo, kaje rea mai e tangata e vela, eh.
1: Mana ngune nga pe telefoni pe ma o se mo telefoni.
0: E aho.
1: Ko fa longo ve pate ta mai.
0: Ka ba ku ke fa longo mai aho pa ke te ta mai pe. Ko hinga ku ke ke a ku ate fa nga mari ku ku. Iyo.
1: Kai. Male. Oi. Io lo tau. Uri baul ke fa ngo pe ki he. To ta ko dai ta mai ka ku. Ko e pong pong ni ko ka wen ni ka wen ale le au pito au pito ko fo tu mai e. E ma ka tonga re ba ki tau ta no ge pa mai lo ku fa no mai e to la. E pa lo pare ma ko ni tau. Pe ao mai moia i anga e nofo i o tau fonuani pe a i kai koia pe foki ka koe falotolahi ki moutolu ke mouole si sita koe mauinga koe ngā koe tau whiri wharearea koe ni kwa mana ke whakako ko fe pure anga tene anga o tataki e tau fononga ka koe koe tahaia e mea maari e tau talanoa he ngai mea koe ni o hanga e te vita o hake ngai mea ko kai ke tau hanga whatonga i ka ku mahu inga au pito au pito ke tau whatonga i mahu inga koe ke tau kau ke whiri whare area me moe mahu inga e tau ngāwe whonuani tau whaito tonu e tau ngāwe whio fo a tau ofa a tau kakai koe ngā koe ngahi isi uko ni tala noa i mai he ngahi business iko ni ku whahoko ku whehala ke ngahi ngāwe ku whai ngai utau awe ki tonga si o e kakai o atu ia o te ke tāko o te ke totonge mea e ke kautaha waka ka ke he te vita koe u ka ufokat ka koe o ilope ku whiwhinga mai tangata koe na nai tā mai ane nai ke tau Polo Kalama
0: iyo ko whamalo atu vela ko hinga iyo ko ka ke lava ke tā maua aho ka ko whamalo atu pe ko hikto e tamini te taha hiwa ko te amini te tahiwa ki he wā. Pea ko e whainga maare ko ni, ko e uhinga ke taki i breiki ai. Eh?
1: Oh, okay.
0: Taki i breiki ai, ka e tā tāpe tau fasite, ma te whoki mai i he hawhi koia e tolu, hawhi tolu ma whoki me lewa o oate tau Polo Kalama koia, ai ngahi reo koia o e hengi hengi koula ki he pongi pongi ni. Eh? Ka o atu pe e tāi, ai whasi ko ni, ai ngā hiwa koni mō tai tāri ai ko uhi ke tau tōk whoki mai hāwhi tōru ka maki kofi he, mālo

koi tatani ku hafe ku hafe tolu i he bongbongini pe a koi tau programa fuke ni koi a au kuhoko a ngahi a fasi tu gimu a hongofolu o wike o atuia i he hikure o e whakatua me a whamere more o atuia i he ngahi a fasi koi a o e henghengi koura hengi koula i he pongpongi ni e one vela, eh? Koi a koi tu ia tau programa koi ki he pongpongi ni koi tau ngahi fasie ni koi le o hengi koula i he pongpongi ni mo fasi tu kimua he hongo fulu pe a pehe foki kua hataha kui a hene popoak talamonu hataha pe lai ni pe a pehe ki he kono analaiso ko ya o nga hiva pompongi ko ka artist ko i pompongi ko e kakai fefine ai ka artist ko he pompongi o ko ka foki ai a leilani havili pe kalilian ion vikatoria liu pe he ki a luciande lavulo ko nga o ya ke ka tame ko atongan sei pe ka mere ka fusto tai nanse lomo mere na urino pe molosa maka pea pehe katu i malakaho. Koe kau atisia, o ku tau ngāwe aki koe i he pongi pongi ni. Kage, te oa te tau fasi taitari, ke taitari aki ki moutolu kotoa pe, o ku mou kau mai ki he tau porokalama i he pongi pongi ni, o te tau pe, i he ngalu ea, pea mui ngalu o pe, i he porokalama ni. Pea ma kore whamari mori pe foki, koe uhinga koe, i kai ke lava dere i tau porokalama koe ia, ai hikure o e whakatua me rie, i he pongpongili, ka sai pe te mautoe foki mai i he taimi tatau pe, i he wike kaha u. Kage, koe tau fasi talitari e ni koe ki moutolu, tatau pe o pe, pa pehe ke ngalu ea, ato pe, pa moe fasi ni talitari lele, i whanau hapo ate, pehe ka

mutou talotonga ngā uhe pongpongini e onevela kou oatu e fasitatariko isa o ka hengi hengi pa me he ngalu whanifo i he pongpongini. Mālō.

0: 佢特別呢個都係等呢啲大化，都等呢啲大化嘅道路，譬如佢到發市飛行服務機啊，亦碰碰呢邊少，你話對佢搞得起嗱容易，佢一飛啊飛架打冇去啊係你，我哋話譬如飛服機機搞翻咯，佢發市服務呢個發有阿馬斯啦，譬如當佢你阿爸有發來股貓，譬如發個當當咪，哎呀佢發有呢馬斯啦，佢。发誓过你，马路古改革，头多加多有头份咯，佢帮佢阿妈系帮帮呢，改革啊玻璃啊头多表啊，做佢打嗰一个，做佢打马拉加阿，变来一路啊嗰一个布什阿基，
1: 哎，
0: 要布什阿基，哎呀，变来一路啊嗰一个布什阿基，哎呀，佢发会发誓过你，佢发誓啊布什阿基，佢可能佢 off 翻呢边，哎，反呢过嚟马布什阿基叫阿妈死啦。Kini faham kau yang ayah, aku mau kau efasi ni, kau mali efoki vela, tefano kau kira lau siwa kau ni efasi ni, aku mei fakah ay ngahi, feitu kau tua pe, hangai pe kau ni, mau ho efoki ki home ay, tangatang,
1: kau mei efasi ay,
0: kau ya, kau ni hanga o.发个阿西贝阿咩个多，加你我爱多打我爱打阿打，加个好个人阿咩变你福气，佮打蛮阿多阿呀，佮那多过那，过那多打过伊系，加个喏，因我阿福气过伊系咩啊，个冇计阿，
1: 哎
0: 呀，佮伊变，哎，冇多阿个故意个冇计阿，伊个冇多阿变，把个发卡阿变，但咩冇计过伊，发。Aye aku hanga kakai aku miko aye ngau pusiaki hebea, o mau fokus fika malakai, ake iko, o tanah tu kau malakai gua, o tanah malakai, pe kakai tu kalah ya, kau ya aku toketa,
1: kau ya,
0: kau ya,
1: malakai,
0: ake,
1: tau ingau agia,
0: tau ingau apa agia kau ni pusiaki, kau ni tu uya kau he, bagu fakata be fok.Kah kau kau time ni kau mana tu meri ya begi kau tengah tengok ni main lu abis tope apa siaki tapi evoki kia malakai kau kau no hingwa ya kau malakai kau mau pergi ya kau fakwa masila
1: masila kau ni mei ewa
0: kau ya fakwa masila time kau kei
1: dengar kau tu kita ewa.
0: Iyo, kau mau kau ilo be kau fak masila,
1: kau ni.
0: Tak hanya be kau belau, nak wate fasini be ama. Motor kau tu apa tau ngau he pung ini, tapi he ke fanau hopo ate. On wate be fasini be ama motor be kau kau fak motor be kau hinga fak ke pung ini. O kau ke kau mai ya, o heina ke tau pol kalama he pung ini, he ngahi
1: analisis.
0: Le o kau ya o heng heng kau lah.Kau tanya ni mahal ulo tonga tete mau ina fakap puna ya.
1: Iya, nak tonga pulau.
0: Pulau mai kita awa foki mai he na utonu kihe tengah takoi ni dia Thomas, ne?
1: McGrath,
0: iyo. Kau hinga foki kau no meakoni na hoko kau ya, kau no kaiha asi kau ya ai kakai pemi ata, ne?
1: Iyo.
0: Kau ni kuna utonu si utonu ke malai kau ya untuk tahan itai, tak kau ya.
1: Kau jadi tak,
0: ai fahinga ko ni kau kau waka ko kau mauri e kau foki atu e vela kate ko ko hika tafika hiva ko ya ki pompongi o ku o atu ya vikatoria riu ko paia he ofa tu mai fahinga ko na ku hena vela malo
1: io malo vida e devita atu e fasi ko ni pe ma awi a foko xabiri be be ke niu foko ka tau pe ke tatti mosa ati pauta pe pe ke saia farisiba aTonga, Moses Tene Fufu, Biri Pulu, Makahiri Pulu, Pepeke Lopelini Pulu, Pea Kaikoya Pefoki, Atu Maau Foki, Taini Koini, Taulaki, Pea Momere Fasivaki, Papatoe, Pepea Karinta, Kauma Lolo Esau, Pea Boe Family, Ki Papatoe, Kaikoya Pefoki, Atu Maau Ae Fasini, Steven Yuhi, Pepeke te rekoe mafi ka mo fini toafa pe pe ke palu pe mo silia tu i pulotu ka u fauli pastonga ini pe mi escota tepo ni i mangere pe koi koi fok atu ma au e fasiko ni ma au saula fifita pe ke a fata i kabuka ka ma ai ka kalapu ko toa pe pe mi hostia pa ko fe fe holoto pe mi mangere Rishate a Funaki, Peka Sakiasi, Kamate Vita Fifita, Peka Lopeti Fifita, Pea Motori Nogetarisa, Pepeke Latai Ayo. Pea Koikoya Befoki, Alma Faskoni, Timote Sini Manmua, Pea Mohemaloto Tau Koya e Data, and Foka Kakoe.
0: Yoko Famalo to a Vela. Ko hi ko no tuku mai na ka ki mua koia ke ta hoko atu ka wanga ngi whainga maari ko ni ki a whawhaktahi ke kau mai ke tau polo ka ma whawhaktahi
1: Ei, mai tau lama whawhaktahi
0: Si Ka ke ilo paka hamea ku hoko e vela e
1: E ta mai ko ke ma
0: u Koia, ka ke ilo paka hamea
1: Ka ke ta anoa pe koi ka taimu nau ta mai
0: Iyo, ko ta anoa pe ka ko taimu koni ku tari Ka ke ilo paka hamea ku
1: Mate mai
0: e E fa fakta ko kor fa mor pe ka pa ke fa no ngo mai pe ko ye ilo pe ko ha me ko hoko ki he ta telefoni i he pong pong ni e fa fakta hi e ko ya a e ko kor fa mor mor ya tu ke te ko i he pong pong ni e fa fakta ka pa ko ke o ke fa no ngo mai fa fakta si o ko ko tu pe fa no a fa fakta ka ko time ko gele mai ai O ka ke mau he polka mai he fafin. Kau kage, kau whamalo atu hange ko mea koe kau naulawe koe ki ai, ko tawhika hiwa he pongpong ni o atu e a Vikatoria riu, ko paea he o wha. Pa ko atai pe fasini pe a maau e motol koe ni, ki a Tagresto ia he me la tai havea, pa pe hoka selui me tai sefes, loni tui pulotu, wafu kaloni hea, pe a pehe kalatu a Aleki Vaisima. Pea mo whawhakitahi, whawhakitahi ko kolwha memori atu pē, i kai koini ke ongo mai ke ta whetu utaki pe ku iaha paroparema i he mea ngā weni e whawhakitahi. Pea pehe ko ata pē, a whasini ma au sentavo, whanakio lawe i tawake, pa pehe ka ane tū kia, kumise i kaloni mo kautu kapa, pa pehe foki ka pepelo a fifita, pe nieli la atu, pea mo sione pe au atu imana, pea pehe ka solomone palu, Pea pefo ka asinate siare, pea mo aho. Pea peheka ki moutolo koni ka Samson Tike, Paula Tatafu, Sara Tayone, Freti Pani, pea peheka wate Toltau, Amasaya, Topuluka, Kiko Furimaono, Lokantani, Paula Reveni, Mo Anapopua, pea peheka Fred Fonua, Sione, Mo Unga, pea pehefo ki ka Steven, Mo Ataane, pea mo Taseni Ulakai. Pea kou ata pe fasini ki Tonga, ki Vavau, mea maafu kaloni hea, Mousai pe afu ko hinga ke manatu ya pe guya ta fafanga ke timi akapulu ko na a atanea ke fua to pe fatongia ko na he koko ena ku ke hena ku de lo tonga fanongo de tio mai ke ta pulu kala ma kaje
1: ba o sito
0: ko ya ko ta fika hivani ke pongpongini o atuya evikatoria riu mak motore pongpongini malo

0: ko e tawhika hiwa ia ki he pongpongi ni o atwhakia e vika tōria liu ko e paia he ofa. Kaike, e onewela, ko e uhinga whaki ko e whasini e ko e paia he ofa.
1: Okay.
0: Ko e tawhia, ko e whaki hiwa taha a siare ko e paia he lotu.
1: Paia he lotu,
0: ko iha. Ke tau wakai ange ki hene tūpi he ko e a paia he ofa, hange ko e paia he lotu. O ko tu ya ko ko mo oni na hi engai engai eh ko hange ko ko pa he ofa ai ko te ko hanga ko fo ka uhinga ko ki ai ko te hiki me fonua me akolo ki akolo hete alu hete ofa ko ha ko ha o si ko ki ai ko te alu me akolo ki akolo ko te alu ko hiko te ofa ka ko te alu ko ya manatui te hoko ko paia ko to ta paia kit
1: hoia
0: he ku te alu atu me koloke ke koloke ha ange ha o ha ki ta na ki mai ke
1: ta mari ga mai te vita ha ma na lai so ya me ko paia ai
0: koia
1: ka ka mo di to vivi li ange paia he ofa
0: koia koia
1: ko nga ko ko fai nga ko fai nga ko fai nga nga u ku te fai maka tu unga he ofa pe te fai e
0: koia
1: o kai ke ka ko mo ni ko te alu o whakapaya ha feitu ko ngā pe ko te ofa.
0: Ko te ofa, eh. Koia.
1: Ko ke pehe ia ke toi, pe toi sio ki ha mea ke mauai ha te mo ui pe ko te maua ha toi whakalakalaka.
0: He ka te alu to fie kaia, te te fie kaia.
1: Koia.
0: Eh? Koi misiona. Ko pakapau te alu to mokosia, te te mokosia. Ko pa ko ui ngā, ko kono foi ui ngā pe ko te ofa, ko te alu o ki ha mea feituke.
1: Mea feituke.
0: Ki ha feituke. Me akolo ke, ki akolo ke, eh? O hoko ai. O hange pe ko, uhinga ko ni he paia he lotu.
1: Oia.
0: Hange ko fuhiwa
1: siya. Kaike to fuke he ke.
0: Kaike na to fuke he ke.
1: Iyo.
0: Koe, ko na ke he peni, koe ofae, koe lotu e.
1: Iyo.
0: Ka koe foi paia, koe foi paia tatau.
1: Oia,
0: oia. Ka koe mea ko ki he lotu, mo oni apito apito pe, e te paia. Kaike ha mea ia, e te alu, e toi lakang fa paia he lotu, eh, po hange ko ni. Ka te alu mate ai,
1: ia
0: koloko ia. E tano ai pe kita ai.
1: Kerea ki kita ai, fonua ko ia.
0: E tano ai pe kita ai, ia koloko ia. Pe alu i familia, ka te si ipae ai.
1: Ko ia.
0: Te kisio ki ngai mea maari e ko ia, ene tu ko e. Pae hai ofa, pae hai lotu, mo oni apito apito, hono to o mai ko ni, ata wha ko ia. Ko te honga lewa whaka uhinga e pe he, angai tala noa ko ia, i he. He ko ko tu
1: e ke fuka ka ka evita.
0: Ko
1: te hiki me hi fonua tupu anga o ota. Na ma we me ko to ape ai.
0: Ko ia.
1: Eh? Ko te alo fa pa ia ha fitu. Ke ma tu ngai. Ha mo ui ke mo. Eh?
0: Ko te alo fa pa ia. Ke o fa mai to ta ko ku te alo tu ki ai. Eh? Ke si ete alo to pa ia fie ka ia mo ko si ia fie inu me ko to. Fo he fa ingata. Ko te mi ko ku ta lawa ko me ko fo he fa ingata. Eh? Hala tau he mate pe mo ui.
1: O ange ko ha ko na ko aha ano ko e o mai ko a ko fano ko e o mai ko e matua tu.
0: Koia.
1: Ko e ka ko na fana ko ke alu ko ke o ki tonga ko.
0: Koia.
1: Dan he matua mo si o ke fumaka ko e.
0: Koia.
1: Ai piki ko e fanki unga.
0: Koia.
1: A ko pa ko e pe au me o ke na ko. Ka ke na unga ngana.
0: Koia.
1: Ai na uhinga dan ko mo ka o no fui tonga fai fra pai ai. O ana ngalo. Kai me fai ngata o pena. Homo homo,
0: eh?
1: Koia. Homo ofa mai a teg maldolo fai
0: a kringa, eh? Mari, koia. Mone apito apito, kako tau fa malo, kotau fika hiva ia pongpongiri, ne oatu ia vikatoria liu, koe paia he ofa. Ka uia he mea kuhange koni, ko e tau o nofo, o si aie, o si si o au, i famili na na wango, fai fika wangi longo teme, eh?
1: Koia.
0: Pea, malo loa i hoa fai fika u. Ma kau ngā api pe foki. Malolo. Pesi tanu e pefe fine ai. E nau ai mari fefe kau mo e whanau. Tana ose nau taimi koe i ai panau alu. Kasi i nofo ai pefe fine o kerikere akia. Koe ngahi pae ai a kutau lau koe hange koe ni.
1: Koe ofa o tua.
0: Koe
1: o pae he ofa.
0: Koe. O hange pe koe kulau koe a pai he lotu.
1: Pai he lotu.
0: Foi pai ae i he oange i he lotu. Koi a tase ni urakai, eh?
1: Umu e pai pata, koi. Na koi a pai ae funga fonua uto ebe maria nga anu tuku mai tangata.
0: Koia, koia. Pako pamalo atu ki apuna rei nonu, pia mo tase ni urakau. Urakai, pia mo paula moala, fai se kau. Mana kau mai kita bolga mak kau mai tak hafal lah.
1: Tala kita fikir kau kan?
0: Koya.
1: Hu mai kita mahiwa.
0: Koya.
1: Pokoknya ni ilo he mahiwa.
0: Koya. Kek itu ya kita kita lah waktu orang ego ni aku fafai seluin matai.
1: Seluin matai. Kau tokoni.
0: Kau wike kau sih tak

0: kalama pehini ko hukosi na tau holo me ono afe ko to luafe pe ne
1: he wi ko osi
0: kata sio ange i he pori be fe fe ai he ko uhi nga fok nae ki toke ke he tau pol kalama i he pori ko uhi foki koi puna mai koi a pisho pepe amo uheina mei Tahiti mahu inga pito nae aike na a autonu ki he tokotaha koi na kapten he waka koi a na na uo atu ki ata he tahawalu fiha tahawalu an tolu o kaha asi mai ho tau kainga mei ata
1: koi a
0: o mai o whakatau
1: koi a
0: koi
1: a koi historia
0: koi a
1: koi pehe koi toku fua fua fonua en ko nau kumi ange ki he sino o e kapteni
0: koia
1: kotonga
0: koia koia na ko whamalo atu kia kakimautolu ko ni whamalo atu ka nau hagiri tere po nau malo apito
1: sino
0: kau mai ki he tau polo kalama e
1: pong pong ini aspea nau he mahu inga kakai fifine to ku mai
0: mana tu ko kau toko e tau kau atis ko ki he poni
1: kai fifine
0: tamai fifine
1: mai fifine leo leleia a hine hiva ko eni kau eni malo he fifine ko une hango ngawe kono leo fasi ko ne fasi i mai koha mea me ko to atahaya ka te au e leo fifine ko eni ma tolu tolu lelei mai
0: koia aia e vela kau fokatu ka te koe ko ta fika valu koe ki he pong pong ni o atu e losa maka lolotonga e ku i he toa fa tuku mai he fahenga mihena ke ave ki ai e vela malo
1: o atu e kakai koe ni kakau tamako ni ngai poli fa afa mito palangi he kakau kau ngau e poli koe ni he kuna whanongo maina toi he tau polo kala maka ili ake ngau e taki tau ate i tanai mo se pia mei kwa tse kai koe me foke atu vau e fasko ni ma au e planite tau ngā peau kawhuspore pepehe ki a were pumea ki tanei dini sifa kau maa a se mista ai a se lia ko siko silala kau maa uheina kai ke ngalo si Marian ni kau community tonga koe ni o tau tolu tonga o kudau whapai atu i Tahiti kudau lo tonga tu maari atu i Tahiti e pepehe foki ka koe mosati pauta kia sai a tonga farsiva taulaki pia mumere farsiva pega linta pia mololo a esawe piula faos mlanga foko haviri takles tukia paula leveni kauma ana popua milika matavesi pepe kia hina faretau pia oatu maau mere lopa kauma a wate tolu tau junior pia pefoki ka wate tolu tau pia mo siniwa ki oneanga pia mo whanau family kai koia me foki at maugan mi lute pe mo arivailolo ki takavila ki lute pe mo ino ke a luani pe be tau community tonga ka fita bai kolo mo kauta ma koia pe mi takavila me kai koia me foki at mau faskodi pe pe ka koia lau hakiri ma lo tau ma u pong pongin pe pe ke ka u tahin ko to ape pe mi shasi perisi papa toi toi atu mo ma mo tolo fasi hoko e te vita kau foki atu ka koe.
0: Iyo, ko whamalo atu, ko whamalo atu ka te koe. Malo au pito, kau atu epe, mui fasko ni, ko tau fika walu ia koe ki he pong pong ni, atu e losa maka lolotonga e ku i he toa wha, atu epe fasini ma au e nau hakiri, Tere po, pa pehe kataseni urakai, punarei nonu, Paula Moala, pehe ka latu areki vaisima, pehe foki ki a whawhakitahi, afu kaloni hea, tangatako e latu i wawau e paka o matofo i whainaha
2: afu
0: i koia loni tu i polotu selu i matai se fesi pe apehe foka takdesto i ai mele latai a havea ata pe fasini ma ausan tavo pe apehe kafanaki o lavei tavake ane tu kia kumise i kaloni mo kautufu kapa ko pepe loa fifita pe apehe foki ka penieri latu sione pe au i tu mana solmone palu pe apehe asinate siare i papatoe pia mo aho tako ata epe pia mo fasiko ni pia ma au se misi manu ki Australia i he pongi pongini Samson Tike pia pefoka Paula Tatafu Saya Tayone Fretipani Wate Toltau Amasaya Topuluka Kiko Fulmaono Lokantani Paula Reveni mo Anapopua Fret Fonua Sone mo unga Steven mo ataane pia pehe foki kia motolko toa talotonga ngā ue i he pong pongini ko famana to to ipe ke kau polisi pe ape he kau polisi fi kau sela kau tamate afi mo frataha i taimi taha ho ata o etona ki

0: Ko e tau i ka hono foki a ki e pongpongi, ne o atuia e nanshe lomu a e fasingi pa. O fatawange pena e onorerei atu katika wei, pea pehe foki ki a pita halalilo, pea ko e o mai koni e selui matai se fesi, ko e fau anasi o latu ki hono hoa o faanga, ko fine, ko e kupo e hiva o kusipelai aki hono hingoa ae fine. Whamaloa te rumi matai. Aia ko hingoa ia e foi fasi ko e fiu fifiri. Aia ko mahange ko mea konta mai e se rumi matai. O ko kamata aki pe a u vesi a hingoa ko ia o fine e fa ina e. Malo au pito au pito a tokoni mai ko ia ki he tau polo kalama i he pongpong ni. Pa pepe e ku a whamalo ka kumotol kotoa pe o ku moukau mai i he tau polkama i he pongpong ini tokoni mai ko ia ka pau ku ia ha fas o ku ia ha o ilo ki ai ko whamalo atu ka kumotol ho mou tokoni mai ko whamalo atu ka tika wei creation i he kau mai koni mantu i toko taha koni wike rea tonga tau kotoa o kune teu teu i whareni o kune teu teu i e whareni pia ko whamalo atu ki a te koe a e pou mai koe a ki he ngā ue e tika wei pia pehe foki e ku whamalo atu pita halalilo pia pehe ka se au si ta piu kalavuna toua malo a pito si kahu mai ki he polo kalamaku ke tō mui si i mai i hono ui koe a kau whakauri pasi e one vela pia ngalo a tohire ha ka tu whamanatu mai e whawhakitahi e tot a tohi le ha motala mai e whawhaktahai ka pau ke heka hake ko tohi o ku whakauri he pasi pia mo te ngai koa pe mo tolu ko ne whei ngani ke whakatatau ke ngai mea konu whaafai holo whakakina holo e ngahi kalapu ko hia ko wha malo atu ka te koe malo e sa si ta pikuala a muna kau mai ke tau polkaba i he pongpong ni e vela ko fasiko ya na toki osi hange ko ko me ko la ko ai ko o mai se lui matai ko fa u anasi o la tu eh
1: ko ya
0: ki hono hoa of anga ko fine ko kupu o hiva o ku sipela ki pe a hingo a ko ya fine
1: oh
0: no o fine a fiu fifili
1: ai ko ai gona ai mai nan
0: che okay ku te ha o tana ki mai ke fasini eh vela
1: kai Maria pito hono tuku mai ko na i rau tanganta. Ai pai foi fasiko ia. Ko ko e na si ko la tufe.
0: Asi nga fok vel hange pe ko la ko fa fa gidahi, eh?
1: Ko ia.
0: Ki he ke fasiko ia ta ulunga pensio i he pong pong ini. Ai fiafka ta mo ya heni. Ko kau masi la futo la. Tata pe mo kau la tu e kau la. Eh? Si o kia o ngo si o kate i ne ko to la he apito apito eh. Ka tama ko ni a ngalufani fo. Ka ku pe he pe ko e si o ko ia ki he. A hange ko ni ko na si o la tu. Ka ia ku mo hak ma o ko ia.
1: Eh? O bari o bari o ze pe no.
0: Ko ia.
1: No fa o na pe mari mo no fas. Ma ia ki ko ni ko e se kau ko ia. Kakoe mea mau ngā vētua usio he kai takoe whau piko nao ngai Māori.
0: Koia.
1: Kehe nga tula. Whai ngā ongo ia koe au tei whaka ofake peho.
0: Te kehe ange ia.
1: E te hina lolo ala pasita. Usio tala noa mai he ngai mea teu teu. Taim kou te alaha mai ai. Se une hango manatu i hono hoa.
0: Koia.
1: Māori se ulahi apite ngai mea pehe. Tau whanongo ke au tau ako ai pe ai. He kwange koe tānoa mai koni koe alko iki tuha telefoni ta mai. Whainga taa ke muhango ilo a pae ai ofa. He na mō mōe a pae he feituke. Whai hiki mo wharike ai ofa ai awe a tuke feituke.
0: Koia.
1: Kau tau wha mālo pe masi he pōpou mai kakai mo nau o mai. Kwa māsila mai he tau ngai mea whai.
0: Koia kwa. Koe koni ko mai e sasi piukala ai anasio konasio na no foto ko mololo anasio la tu o ko hanga nge pe ka te au ko haniu a be mo ni mando ko ga la tu ko tola ta ha me niwa
1: na no foto ko mololo
0: no foto ko mololo
1: ko te to ko mololo mo e
0: si ko to ko mololo ka ko foi fasi ko na nai ana ko ha ko na ma ho a ko
1: ki kolonga
0: ana hi va ya tu ko ya Melka fusto tai. Tapuang mo mai.
1: Tapuang mo mai.
0: Aya ko fa uya, eta ma ko ya.
1: Mi to mo.
0: Ko ni uwa.
1: Ni uwa.
0: No foto mo lolo. Ka ko fa malo a to sasi.
1: Io malo.
0: Malo a pito to ko ni ma ko ya tu mai, ta ma sasi. Ko nasio na no foto mo lolo. Ta ke seke.
1: A ko du yo wa ilo ma sie ko na ke hiwa. Pa ne ilo ta ma ko na wa na. Me ha pa pe ne ilo e ya.
0: Aya ko ko fa u ki a to ma ko ni se lu ma.
1: Fa be ko no ho a.
0: Ko fa u ka fine, eh?
1: Koia.
0: Ko no hoa ai au whanga ko fine. Ai ku ne kamata ke uwe si.
1: Ka he mata hi.
0: Tio wha ina e. O hange pe ko mapu a vaya ne hiwa ai koe siweli no fotama.
1: Stelo.
0: O ka aki pe a hingoa.
1: Pere.
0: Koia. Koe pere. Ma ari e apito apito. Ai ngā hi tāna ki mai koia. Ki tau polkalama koia o e pong pong ini. Pa ko wha maa lofo ki hange pe koe koe koe. Kumea kona ta lawe koe ki ai. Ke he pe ke alo ko ai wi ke ke no fo peta por kama he la wa fe kata ha pe fa yo lo ta fi fi pe ta to lo
1: eh ma na ko bi to peta por kama ta to lo
0: ko ma
1: no digo no tu si ko ka ke ko tu si ko ni blai vi tu si mo lai vi au ke na ka we me to lo po eh ai ko ko ke tu an telefoni ko ke te fi ma ke lai vi au telefoni
0: ko ye ka pa fe to no telefoni
1: Ke
0: maha telefoni taha ogu oksai.
1: Kai ke kai pop.
0: Maha telefoni taha ogu oksai ka ke live. He ku haa uia. Oto e palo parema mea ngau. Fanoko mai. Ka pai fanoko maha tohu iki heni ko haa ogu telefoni ki ke live.
1: Kai mohe e fiafi. Kai ke aatangata. Mati mohe o se aai au ke ngau e.
0: Koia.
1: Ai ku kamata. Namai kau kamata he ono.
0: Koia.
1: Ai ku tuia maha ku. Tamai o si ae mau penu o si whao whao loi.
0: Kaya,
1: Anau tāngi kei te ma programa mei mo tia. Tamai kei alko whetong a rei tamasila.
0: Kaya, koe ta whama alo pe ki tau a vela.
1: Kaya.
0: Koe hi koe. Aia ko tau whika ni ma koe pong pong ni. O atuia e mele nau lino.
1: Aua.
0: Koe hurita. Mantui koe hurita aia koe taha ia whao au. Mahalo a fon po reo.
1: Hiva
0: e fon pole. Ka koe ni ku o mai a Melina Olino o hiva e fitafa maa lopete toka mele. Ko hinga koe ne hanga o hiva i koe ne hurita ke ai hafe fine. Ko ne hiva e fon hiva. E ko foni e koe. Ka ko te kause ko manata he taimi koe. Ihe fa alko ke ngawe. Sio, nofo mangere ka ngawe mai ki pakulanga.
1: Koe, koe.
0: Ko alwa ke nga we pong pongi al taxi. Was yo al taxi, eh? Ihe totong be foke ka ta. Ko te heka ke taxi i lo ko e a moa ko tonga ki ta ko e fasi tau we, eh? Ai urita mu fasi te o si ta fim aki ta. I kai ko hinga foki fainga fasi, eh? Ma ma ri e pa kwa. Ko alu ya ko ke nga we he taimwa. Taxi
1: na e topu foki e.
0: Ai yo kono moni na e topu e. Ka koko huinga ne manatu, ko te heka ke pe ilu hea moa ko tonga kita. Ko e huma ia.
1: Pa huma ia e huuri tamu.
0: Iki yo ngai fasi aponi e. Mahali au pito au pito. Tukumai fahinga hena a ke ave ki ai.
1: Iyo. Ake e fasi koni ma autahi ne se sponiwa pe pe ki a Taniela Naba ki Mangere Bridge pa koui lo beku ke ngāwe mai ke whanongo mai i siosi e poni ma o whātu mo te evi taka te koe follow e puri pe koki ka te koe e uere ka ma ka fusi a pore pe ka silala pe pege a uena koe koe pifuka at ma o boutolu ai whaskani ma o e sikani tau ngā ka ma Timote e sini manmua pege a repo ahio lātu ahio pege a taulaki mo mere farsiva o Linda, kai ma alolo e sawe. Au ma faskoni ma wate tolkau o fala het ka koe wate tolkau pe pe ya Geneva. Pe koe koe be foki at ma wate junior pe pe ki tain ko mere lopa ki paptoi. Pe koe koe be foki ka koe milika Matavesi, pepe ki a hina Wharekau, i Margaret Bridge, Piula a Whasmalanga, pepe ki a koe Susana a Tawalu, la Maria Fnonga, Sena Fot Aika, pepe ki a koe a Taunga, Skani Halafitua, pepe ki a koe Fokovi Haviri, a Manadu iha ki a Malkai Pani.
0: Koia.
1: Pepe ki a Fred Pani, i tau kauwhauri lori koe ni pepe me Saute, o whalai atu Fred i pepehe ki a Ulakai ko peni a Waino pepehe ki a Flaxen koi koi pe foki ka maau teita nai mose kao tapakoi ni mei Clay Church toka ka mo ngā ue lute kao maa i loke Luani pepehe ka koe lute ka ari vai lolo uf kremi pe mei kao tamakoi na tau tolu e whare maa mo uilo ki umu whanau mai takata koni ko Nikolasi Pongia Ulf Kremi mwen mo kau moho timi ngā oi koni whare mā toka ngā kau tangata ke tau e tau mā ke moho pe hoki ka koe e Tori kau mā a Foko Whabiri pe pehe ka koe Teita Reota pe pehe ki a Musati Pauta pe kau teuteu e na aha ke pungpungin Lisa Te Teaupa pe pehe ka koe Taniela Teu ki he kau Fauli Lori pe mihi e tawhaki koni koe pe me Saude koi koi a pe foki atu ma au ai fas koi ni e sena a foto ai kai e reita te foki atu koe wawe ta taimi
0: io ko whamalo atu e vela e ta ko whamalo foki ki a seaus piukala seaus malo apito tama seausi konasio na lahi apito ne whaue ngahi hiva e fofo anga.
1: Wow.
0: Eh?
1: Wow.
0: O mahino ai, ai tō tahani, wha malo atu, malo apito si tō kodi mai, i e tawhaki pēni, ka koe, o mai fuki koia e selui matai se FSC, a nāsio, a e whahiva koe na hiva i koia, e nanse lomu, a fiu fifiri, eh? Pea, ne o mai, koe whau a nāsio lātu, ka koe na, ko ta ko ta ta ko punak so ke
1: ka ta mala tu be
0: ko ya
1: ka ta mala tu
0: eh ka ka ka pa ko to nacio la tu e ko haniwa eh
1: mm
0: e si oleva ki he te ki he te ka ta ta ko ya ta ta be pa mo ka ko fa malo a tu e sa malo a pito a ka me ko ya ki ta polo kala mata na ki mai eh ka ko a to e be fa si ko ni pe ama a ki mo to lu ko ni Τα γλέστο για την μελατάι χαβέα, πε φόκα σε λούμι τα σεφέση, λόνι του υπουλότου, αφκαλονιέα, φαφαγκητάι, λατού Αλεκ Βασίμα, Παύλα Μοάλα, που να λέει νόνου, πε κατάσενη ουλακάι, να ουχα κύρι τελεπό, σε μισή μάνου, πε πε και αουίν στάι, βιριμόι τα τόφα. Σε μιουέλα φουνάκι, λόι μόνι παϊλάτε, πε αμο ας εν λίνι και λάνι. Μέλε μέλα ταουλάνα, pia pefo katika wei kuri isini pia mo a siausi a piukala vuna ihe pongi pongini eh? Pia pehe kia Samson Tike Paula Tatafu Saya Tayone Freti Pani Wate Toltao mo amasaya pia pehe katopuloka Kiko Furimaono Lokantani Paula Reveni Fred Fonua siausi sione mo unga pa mo a Steveni mo ataane pehe kasion tavo fanakio la veitavake ane tūkia pa pehe ke toketā kumisei kaloni mo kautufu kapā pea pehe foki ka pepeloa fifita penieri lātū sione peawa tuimana solomone palu pea mo asinate pea pehe foki e ku ato e pehe fasini ma kau whanongo o reti o koia pea me itane itini pea ma au e pita halalilo pea mo kau whanongo o reti o inisi mo ki moutolu kotoa o ku mo whanongo o reti o koia pea me tanei tini ihe pongi pongi ni.
1: Heita atua e ki
0: koia.
1: Ki kauwhai kawa kuni nau teksi mai o kore mai ange, ange hana au fasi. A tia mau sione whataua waka, pehe kia sione whono lātu, whapula waka, te vita, mispane, feo whaaki kafa, te vita whehoko, pehe kia koe akuilaha foka, taniela kase tontongo, viti kosiua pe moloni, sione vaia pe mo mose se flauola. Whamama haka tēnā homo kumete whasikoni o teu ke o atu, malo o teita.
0: Io, malo, ko tā whika whiha ke he pong, whika ni mai a ki he pong pong ini e...
1: Koia.
0: Atu ia
1: mele,
0: io, mele naurino, ko he huri tā, malo.

0: fefe fuolo o fakangalo ngalo ikita.
1: Koia, koia.
0: Ta tolu sa me atevita.
1: Mm. Eh? Koia.
0: Fefe fuolo he ko ma upe me koni yo hange koni ko fa fanongo foki tamagon ko patere kare.
1: Koia.
0: Eh?
1: Koia.
0: Ne kege ha ofa anga patere. Pe fe la be no ava patere tal tanu niwa. Eh?
1: Tau tanu niwa.
0: Koia. Ai ko. Eh? Kone fefe sio ko no atu ko la pila me a kene ngawe. Kako mari e fo i fa u fa malo la ya kasere meta ko to kilo ndo ta na fa i va ko kitio ne mamata fa na ko di diwa
1: fa ma ko
0: fe fe fo lo ha fa ka ngalo ngalo i ta ai ko no uhi ngani o se imagina e no te ke ki hava kaia eh o se me fe fe no fa ka ngalo ngalo i ta ta to lo sa me te vita ka lau i atu pe sa me te vita ki ves pe ya o no
1: eh
0: ke ta ki fa no ngani
1: ma uhi ngai fo lo la
0: ke tau ki whanonga nge ki ai e whai uhinga koia pehe whewhe hono whakangalo ngalo i ki tā e lau e tātolo a tevita kau ki ai nge ke tau whanonga nge ki ai eiki e ngalo a whe ho o whakangalo i au ho whakangalo e whai o ta ngata e ngata a whe ho o hanga kehe mea ki tā e ngata a whe a kumi faka kau kau a hoku lau maarie kai fonu mamahi a hoku loto i he aho kotoa pe koe faka pui koe faka pupula a hoku ngahi firi e ngata a fe hanga mai tari au eiki ko hoku otua e faka mama hoku a mata na aku mohe i he mate na e pehe e hoku firi kuo ulavai ia haka haka hoku kau faka mamahi i hoku wei ka ko au ko falala ki ho omesi e fie fie hoku loto i ho faka mo ui ka kau hiva mua kia sihova he kuone ofa ikita Mm. Kasi ke komari e abito hange ko lau goya foi. E foi lau goya foi hiba be. Fe fe foro ho faka ngalo ngalo ikita. Ai ko uhi nga mahalo ai fa u. Ta tolo se ke ke mari e ko ai ho ape a lot de foi hiba. Ta tolo sa ma te vita.
1: Tu nga no fo da ai ka inga.
0: Fe fe ho eh. Yeah. Pa ko komari e lahi. Ai fo ke ta no an ko ne o atu ko na meili.
1: Oh,
0: yeah. He lau ko. E ko tui. Ye kau kapau na kei fai beno foi niua.
1: Oia.
0: E fahinga go ni pagu. Tawo mai mi niua foki o tau. Kai ki tau toi nofo o i fainga taa goia.
1: Oia.
0: Kapau na tau kei niua. Ko ila te tau kei ki tau tau. Kaku maari au pito ai foi hiva e vela e ko ha o tana ki mai e vela
1: e o inresi e foi viago e fa i ma ko ni wai ke fu mahi no ka teo
0: koia
1: e fa i mahi no ka teo ke fea ngai fitu taki e mea e aho koe ko ma ko ni
0: koia
1: kako e foi timi ke iri ko mea ko aia e fa o e me iri lau tohi mu
0: koia e ko fu talamu koia
1: iyo si wafai ngofu a honi ka kai ngalo e ta no mai si nau fainga ta ia e taimi koe e
0: o hanga pe ko lau kone fei da fei fei honu faka ngalo i kita o se mahi na fia o tika gia vaka ia o hanga pe ko lau ka Samson tike hene alu faki na fuka Samson ta hiva fitu ene Samson ene os pe koe mehea kope alu nga ue fai makoni i niua ene aia kone foi alu koe osi kakato ene me akato a o ke fo hina kalasini me me ka ko mare e fo ki eta no ka Samson ka pa te te alo eva ka ki fe fine ko pa ke te alo me fo hina kalasini ko wi ka ke ulo ke mama
1: ke ulo
0: ko ya ko fo malo at fo malo at ki a angina fina angina malo pito ka mai
1: e
0: ta por kalma e pong ni e
1: asi ba angina ko ke pugiazione
0: ko ya tio puri pega san ka fo se pong ni puri ape me foi tolo america pultausa pe ape ka tavita a ki a tavita manukia
1: manukia
0: pe amo misa watekin eh puri foi tolo e pong ni na puri fra ba puri frata hype
1: o

5만원 연 5만원 연이 5만원 연이야 애기 어두하고 아피오이 딸로니 매매 또 당했다 그게 또 당했다 에메니 다부게 또 마피고 에타마이 그 아로고 라마리 마온온 그리고 고래게 우 따라무 가부이가 다 먹고 상마리 거니게 아무노 콜로아 레 오페오 고고 칼랑아 고완마나이키아 투 이헤레티오 피멘토가 에예마 레티오 니마톨타하 파야타우 페아코 아키마타우 페팔로톨라이 아키 Rolotonga e tau keimau ai mana ai mou ibe kou whawhitai ai gea tua. Whawhitai ai si hoa mau ai peo kulau maari e. Tuku taimi alangi u keimau. Ai whainga maari e koe ti. E whai hawhi ako aki. E me wholofola mao ni oni ai o tua. E a wha koroa koe ni. Fofola to mai ge fai mea i ha tau poupou i he ahu whakoloa koeni. Ke kosperi o sisu kalaisio no iki tohi e sio ne. Vahe fitu pe te ulau atu pe me vesi tolungo fulu maa fitu. I vesi tolungo fulu maa valu. Sone vahe fitu pe me vesi tolu fitu ke tolu valu upe onu wharea. Me koe ni e aho whaka osi o kātoanga i hono aho lahi. Me hanga si su o tu o ne kalanga o pehe. Ka ia taha o ku fie inua. Ke ne hau kia te au o inu. Ka ilonga aia o ku tui piki tai kia te au. Me hange e koe laua e toi tapu. E tawe atu me ono manawaha, ngāhi vai tawe o e vai mōwi. E meni. I longa ai au ku tui pi ki tai ke te au be hange koe laua e toi tapu. E tawe atu me ono manawaha, ngāhi vai tawe o e vai mōwi. Whawhetai ke o tua. Me tānoa maari e ni e tānoa i a sione vai fitu. Tui pēko e tānoa koe ni ka pau ku ke whanongo mai pe ku ke whea whetu o ku ke iai. Kaweni he tānoa anga maheni o ku ke wha whanongo pe ai i hono malangai. Ka ku mahu inga ia e ki tānoa koe ni. Ka ui koe whakamatala koe a sione wahe whetu. O ki ai e vese ni mango fulu maa tolu ai. Tawa noa whakakoloa eni. Brokalama e motuani e sewani tae aunga ma sisu kraisi e wige ko tau situa mea i. Nā ku vai vahe ai ki heanga e tau whoronga ki e ki iko pau ke tau whetau laki mo i whaingata. Rea ungawe ake sisu ia mati wango fulu. Nga tau porokala mai, e wiki ko tau jitua me ai, e re ti o pie mento ngā. Ko pau e tau fou he mamaki. Ko mati uia, vai ongo pulu, vesu ongo pulu mā valu. Ko e ahoni ko sione, o graudolu kau tau kei he malae toi tapu. Ko more more peka e, hiku hiku re o atu ai re o ai sewa niti tai aonga. Se vaan niti tae ako. Whaka pouri ange whau. Ata mai u whaka ofa. Sinoko mea vai mai. Whaka whetai ki otu a. Whaka tau lama moi. Whaka māma ene wholopola. Lau monu ai. Tāna oi e sone vai fitu. Vai vahe ia ke vesi. Nima ngofulu mātolu. Vesi pena. E tāna aku lau atu. Ako vesi whakakātoa e nimango furu mātolu, pe aku vahe vahe, ai vahe fitu a sione.
Ki ngāi whakawhi paki la lahi e whāo si zū. Sone wai vidu, wai wahi ake whakawhi paki o si zū e whā. E whika whā i he, rea whakawhi pelu, hono hi ngā koe, whika whakamāman. E gui i he kakai siu koe, number of creation. Aku maui ngā upito e matai whika. Ke kakai isleri, ke kakai siu. E ne asi e toi tapu, pe kwea e whakahino hino ai o tua i ai. Hange e koe whika tolu, whika fitu, whika hangofulu, whika fitu, perfection, number of perfection of the church. Whika whāu tānoa koe, number of creation. Whika nima, number of grace, whika e keresi. Goi mēsi. Number 6, fika whakae tangata ia. Fika walu, new beginning, kamata vau. Fika hongo fulu, number perfection of testing. Fika hau hau ea hono ayahi ata. Fika tahaua, perfection, completely. Koe ngai matai fika kotoa pete te sio o kuiai ho nou hinga pia mwe loloto i fika. Ai girea upai si su, ne te pehui ke kaua ko, ko sperio no ikto e maake. O kuikai koa mahino ka te kimotolo e lau fika. Tange si su ke kaua apostolo. O kuikai te bo mahino e mea koe ni. Ai fika, ai ke mahino. Ngā noa pē kei ke mahu inga, o ui tau fie mahu ke tau lau e wholofola, pē tuko e wholofola, ke mana papa e wholofola, koe hae ako nake e wholofola ke te koe pia buau. Vai vahe ke pakawe paki la lahi e whā. O ku hiki e koe speriasio ne. Ia e tau rea tonga kui koe whakawe atungia, whakawe tau. Pe ku tau ngā ake ki whoirea koe ni koe opposing. Koe pā matala koe ki ngai whakawhi paki e whā koe o hiki a sone vai fitu. O kuneanga o a koe ki tau tolu, koe angaia e tau mui mui ki a sisu, te tau whē tau laki po ngai whakawhi paki koe ni. Number of creation, tonga toke lau hahake ihifo. Ulaki e whakawhi paki, vēsi ulaki ke vēsi o ngofuru mātolu. Whakawhi paki o sisu hono whāmiri to tonu. Hono whakatoko uwa, whāmiri to tonu eni. Opposed by his family. Uwa, whakawhi paki o sisu, whakawhi paki i mihi whare lotu. Opposed at the temple. Ves tafaya ke ves tolu o no. Ula ke prafe paki, ves ulaki ke ves tatolu. Prafe paki, hono faamiri totonu. Ua, prafe paki, he fare lotu. Tolu, prafe paki, me he loto isi asi. Opposed by the religious. Frao si rewa, e kosperi, e sene vai fitu. Whawhi paki me kau tuku aki COVID. O kui ai e kakai au nau tuku aki COVID. O kui nau lau e lerei koe COVID, pia lau e COVID koe lerei. Pia lau e loi koe moni, pia tala moni e koe loi. Whawhi paki whakao si ia. E koe speri o sione vai fitu. Opposed by accuser. Ai ngā kau whaloto lai ati ka te koe. Mō meri di peo, whāpapau, hō mō i te ke, mui mui ki a sisu. Mō meri di peo, whāpapau, hō mō i te ke, whai e laka koe ni, ko tafoki hō mō i mei māmani. Ake manatui e mea koe ni whā koe ni. Ko pau ke whāwhi paki koe. Manatui e whehi atu, e whāwhi paki koe ho whāmiri to tonu. Your sibling.
Te nau tau whaia kia te koi. He koe ahono uhi ngā. Koe uhi he koe whakahino hino ai toi tapu e kai toi ririu ia tangata. Ua e whehi ato e whare lotu kia te koi. Tolu e whehi ato e siasi kia te koi. Fa e whehi ato e kakai nau tuku aki i kovi i koi. Toi hao fie poto. Toi hao fie lotu. Fie mā oni oni. Ao pē whakapapau iai homo ui. Te ke mui mui mea sisu. Te ke tafoki me mui whakona. O mui mui kia sisu. E tau whehi ato e kakai kia te koi. Sato. Fie lotu ena. Ei. Fie mā oni oni. Ngai mea koe na e anga kai

0: o lelei. Nā ne pehe o kuiai ai to tonu ai toko taha kotoa pe eia, ke ne pole pole aki ahono tupu anga pea mono kakai. Ko tamara vai whanua ia o kulotonga i haamoa, pea o kune whaonga ia whainga maari e koe ni ke whakaloto lahi, ki he ni ihi ko ia o kwhai o ngō ngō whekawaki pea mono tupu anga. Nā ne pehe o to tonu pe ke nau pole pole aki ahonau haamoa. Pei taimi tatau, i te pire ko ia o i kau whai o ngongo whakawaha apure anga, ko i haa o kui kai ki ia ia ha whai o ngongo Pasifiki ke whakafofonga ai kakai o i Pasifiki. Ko i polokala maako ko ini, o kune whakarele pe eto ki whakaosi e konga ki mui o i wikeni. O kulahi a ngahi mea ku hoko i fisi i he whamau anga. Ko i taha a ngahi mea koe o kwhai ai e ki ilongoa, he ngahi ahoni ia koe puria a ngahi whamu oni na e tauhi i he whamau anga. Na e pehe koe hia ia koe ni o kutonu ki ngāo pōpula ha taha ia ai. Ko i ulotonga whakatotolo ia i he kau polisi pena e anga whewe ai puria ai pā ko keini e fitu me he tuku anga. Me he tuku anga mea koe e whamau anga. Nai pehe he whamau lahi ia sa arestemo. O hoko e mea ia koe ni ke ne uesia. Ai whiha laki koe ia e ngai mea whaka whamau anga. Pe kua ia amanaki e waveni ahono puke. Ai toko taha pe koki nau tolu koe ia na nau whaia e pango koe ni. Nga tāpe o ngongu ko okumai me kita tolu a koe ni whatau peke mu maho a orerei koe au Filipa Matulalo. Tua whātu.
1: All new Island Time.